0: haholo kana go eo
1: ai wa theoa ka mafika jwa jole wa theoa ka mafika wa ngopotsa hole motho sa le monyane
0: tabo yisa le motana ngwana mme tabong ka dimo mthusi ngwana mme
1: e re sa fella mane nyong Las Vegas
0: Las Vegas ngwana
1: so ka o ba le opene maphaka
0: ah opene maphaka ya shit ngwana mme opene maphaka ya shit ai ya shit ke ke tsala le ke ngwana mme sa le monate velo ko ngwana mme sa le monate o tlo mo ne he motho mongwe leng a ke etsa tlhase ya ka kagolo ka go fetisisa ke SRTS motho
1: ee
0: e ngwana mmele ke rata go mmamela ga le ka sa mabola magobidi a makalala ya masesa ngwana mme
1: halala
0: hei wa tseba radio sesotho ngwana mme ile ya etsa tlhase ya ka ya mmino e dikgolo ngwana mme o fitlhela ke ka selemo sa 1987 ke kala ke ba DJ e le go ke latwa ke go na le ntate Pinky Moletsane Moletsane
1: ee
0: eya Moletsane Moletsane meleke ke tshwenye ya ka e golang lata a nkenya sedibadube sa mmino ke gopola gantle go sala le kamane ka Phoebe Smith e seng Thabong Community Center e seng GCC Phoebe Smith go sala le Studio 5 Dance Club ka moo go sala le batho ba le tshwana le bo Bralodi bo Senkisotlogo kona le batho ka moo e le monate ka mono bo ntate ke lolongata ngwana mme go tswa mono he ya ba ke ba DJ ke reka diskone go le thuke diskone machine kana go yeo ka reka diskone machine ya ba ke a letsa mona go di beat go na le thuke ke beat contest
1: mhm
0: la fela di shile matsatsi ngwana e tlo bosuka 6 ya dimone se di tsala la beat contest ke le ka mono ya ba re ke tsetsa dikolo ne ke letsa bo Miss Gauta Miss le sedi mistito kana go ile he bo le boganjwa lo jalo jalo bo mise le ring si kana go ile ga ngwana mme ka kapa o sa le mola ke thabo ngwana mme di tshedi tsa hala ka ga thabo ya ba he ke ba le tlhashene ya mmino o fitlhela ka selemo sa 2017 go la le abuti mane ke principal a magolo jena ene le principal a mona na center matsiri pe magolo le jena sa le kwalala e ke le jene le bekatela moye ditiki supi
1: ke ngwana esu ye
0: bo ka le e ke ngwana le ke hopola
1: ke ngwana e ke ngwana esu ye no abuti re nyantse nqa ile nngwe
0: e
1: e abuti
0: ya ba pitiki wala mme utlo la kana ka sokola la tsela hore bona le motho thabo monana maitse shomane pitiki go pa go tlo ntshusa ka mmino kwalo go tla tho o tsileng ka go bola le tsebonyana ya mmino e le ka 2017 ha ke fitla o pitiki fitla go nna ya ba pitiki wa mpitse ke nna lolla ha na itse jese mane the rock effect ka fitla ka ba ba raro mo ya ba nna pitiki ya ba le Paxton Park ba pitiki mo pele ka fitla mo le ga tsagetsa nna lolla jese he mara nna ntate mo le kile ka mmino fela le ke le motho ana thusa a thusa go luka ka mmino ba le ke la letse bo kgolo ya mmino ngwana mme ka ba ka tetella se ke ngile nna le yo ha the deputy ke a thola magulu a matala ya ba iba nna enkha ya nna leo ke na le ena ntate pa tiki mo pelo ya ba re hula jwalo he ya ba jwalo ha ntse ke tsama jwalo e ke ba pala le batho ba bangata ngwana mme ke ba petse mmino hang ha holo ngwana mme ke ba petse
1: mo sa kile na la ne ya ha e nna mme wena ngwana eso
0: ngwana mme
1: a bohloko
0: nka se sa bosi ngwana mme
1: a bile ne ke go thibe ka o nsinye tsana na neo
0: o ja ke se ke tshwana ngwana mme ke se ke tshwana wala so ja ngwana mme le ba se bitse mo mo ke ba pitse le bona ha holo ngwana mme se bitse mo ba ha mo ke ba pitse le bona bo DJ Diga malisa DJ Jack a ke ba pitse le yena bo Skuza Bele DJ Finzo lo ena wana mme ri ke ga se ka stage lo ena hanga tanyana le mane pleke tsenga tanyana then ya ba mama le bongi le ena ga shega le ena e ke ba petse wana mme bo regi filanda ke ba petse le bona bo bambo johnson bo khaya bo ala yene ke shege le stage le bona ka shega stage le bo baptism langeni ha bo korimo tsa ba ha mo ya phumela ka khotso stiff ke kana so yo wana mme
1: Ao tswa hole wena ngwana. Jwale mo mo ma medi wa sebeletswa le sedi ana le thaselo ya ra ka o mema mohlomong a ka kopana le wena kae.
0: Mamedi wa toro ko mamedi wa le sedi ke ngwana nna ha batla ho ntshola ke le moletsetsa. ana le tshaselo a ka nthola ho di nomoro nga di bitsa ngwana mme
1: bitsa wena khutsana
0: thank you ngwana mme ho 063 511 4253 ke di bitsa hape ngwana mme 063 511 4253 le mane Facebook ke ya thola hala yona nomoro eo WhatsApp ya kena le di hampfuna la street ya kena ngwana mme bo kgona ntshola mo ka pa he ba ka ntshola ho manager wa ka e leng radio wa ka Mampi Medicine Baji ho 081 902 9802 ngwana mme ba kgona ntshola mo ngwana mme ke tsamae ke lo bapana ngwana mme ke tsa mphine ke tswa tshingwe e tswa ya thabisa batho o tsebe mino kholokong ke lo mo lo ngwana mme
1: ngwana mme maitse tshomane ke la lebo ha ke le boelana kwa ha wena ngwana eso ha re ke re utlo rena be ka jono tsena ke difetse hore tswa ke tsentsona ge ke re thabe ge imone monwana tshebeletso nye ratwang ke bo hlele se di FM ga bana eso ke le buile mena hane ya kere
0: ke nna le bile ngwana mme le tsatsi le monate ngwana mme a golo ke di bua le mpitsi tse ke tlile mona ge di session nye kholo ngwana mme ka ra Africa borwa ngwana mme le se di FM ke mollelo ha se mollelo fela batho ba ile ba llela go ba mono ngwana mme batho ba llela go mamela le se di FM ngwana mme kana go tsohle le tla go fatsa tsohle kana go o sa le bellang dilo le ngwana mme lo surprise o thole ntutu no sa di bella ngwana mme ke a le bua le se di FM ngwana mme le bona ke a le bua bona ngwana Yesu
1: ke le buile mina hane gabane Yesu
0: ke a le bua ke le bidi ha go le fela
1: ngwana mme thara
0: thank you ngwana Yesu thank you.

a re ke re utlwe ka tsebe wena motho yo motletse wa a re tswaketseng tsona nanong le na la gawa la ditheo dikalaneng tshebelesong e ratwang ke sontabekeng e na kgweditlhelwa matsatsi a le 17 ke o re natefelo re imone monwana.

Ke o dumedisa mo mamedi wa ka wa tshebeletso ya lesedi e boetse ke ntate moruti aba wa Phamrishi e kurulene tshebeletsong ya Have Faith in God Ministries ya reng tloho re tlo fumana lentswe la Modimo mme Modimo wa re be hantle re qale letsatsi ka matla le ka mafolofolo le ka tumelo le ka tshepo ntho tsa rona di tsebe gore tsamaela hantle Modimo wa rona a hlonofatsa o balo ga lentswe la gao di tsebeng tsa rona le dipelong tsa rona ka Kriste Morena. Amen. Ga re atamale re lebe lentsweng la Morena Modimo. Lengolong lena la Genesi kgaolo ke leshome le metso e tsheletseng temana ke leshome le metso e meraro. Ke itse go wena ngwaneso Genesis 16 verse number 13. Ya ba o re ha Jehova ya builen le ena lebitso la atha eleroi ke hore ha o fetolwa Modimo wa mpona. Ke ratile re tlotla re bua ka mokota ba ona o reng Modimo ya mponang atha eleroi ke lentswe e la Seheberu le hlalosang Modimo ya mponang. Amantsi a mang hona le Modimo ya o bonang le ha batho ba sa o bone nako tse ding ha dintho di sa o tsamaele hantle bophelong batho ba na le ho nyahlatsa ba na le ho tlodisa mahlo ba na le ho nyemotsa ba na le ho ekotsa ba na le ho re ka nako engwe ba iphapanyetse wena le ha ba kopana le wena ha ba o tumedise le ho founela ba sa o founela ha o sa le molemo go bona empa le ga o le jwalo le ge lentswe la Modimo atha e leroi Modimo ya sa tshwaneng le batho Modimo ya sa tshwaneng le metswalle ya gago Modimo ya sa tshwaneng le family ya gago Modimo ya sa tshwaneng le baaišane ba gago Modimo ya sa tshwaneng le batho ba neng ba o rata fela ga o na le ditšhelete o ba thusa ka ditšhelete ba ne ba o bona fela ga o ba thusa o ba palamisa makoloi ya gago ka jeno ka gore ntho tse wa di šaleyo ba o

0: kgakgana le wena dikgapha di akeleketla marameng a gago gore batho ba neng ke le molemo go bona maobane ke se ke le sekatana ka jeno go bona ga ba sa re letho ga ba sa mpona empa se ka ba kgathatse ya ka batho a thaele roi modimo wa magodimo a entseng magodimo le lefatshe wa o bona go seng gona e re a thaele roi modimo ya mponang a kompone ke sa ya interview o etse gore ke pase a kompone ke sa ya magotleng a dinyewe o etse gore ke tlhole nyewe yeo a kompone ka gara ditwantsho tse ke lwantshwang ka tsona o ntlholele ditwantsho tsena a kompone ka gara mahloyo a ba ntlhoileng ka ona fela ke sa etsa letho a tha e le roi modimo ya o bonang
1: Re a leboga moruti Qaba ka molaetsa o re fileng ngwana go seng ga letsatsi mme ke dumela o fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Nakwane fitlhile momamedi ya Gabane ya gore nna le wena re ke re tlo phura lesoetla ge ke re tlo bua lenanong la gao le ikgethang lenano ke la tsa bodumedi.

0: Mamele motle metsotso mine hantle ka morago raina ya rona ya botlhano ha ke tsebe ho etsahalang mo mamedi e motle mehala ka ofela mohlolo wa taba mehala ka ofela ya bona ha ile mo mamedi ha ke tsebe ke dumela botata bo le ka hlakogeng lena la rona fela ke tla leka ho bona mo mamedi e motle ho rena ebe re ka ba hukela joang re tle re buisane le bona mo mamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi FM mehala ntse lukile nako ena ka ofela ke ntse ke nka ba mamedi fela ha re fihla tabeng tsena tsa bodumedi mehala e re etsetsa mekhaifete ntumelle ke atla Tsabudumedi lenane lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela ibile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao ke nnete lena la ka jeno lenane la haola tsabudumedi le tsheheditswe mo mamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi Itseletse metsotso hantle ka morago rra ya bohlano ka letlhonolo ke fumane ba babedi ke ntse ke le ka ho hokela ba bang mo mamedi ho re tabatsa gona ditsebo tsa maha monate ke dumedisa metopsi rampone dumela hlemme
1: Ntate mafoko le ba mamedi ba le tsebe ke a dumedisa ka lebitso la Jesu
0: O phetse hantle motswadi
1: Ha a ke bone kuwa ntate ka ukaweng
0: A le lebe ya le yo ka nete ntsa phamisitse letso ho totoba re sa totoba Nkhono madi ya udumela.
2: Dumela ntate mahloko.
0: Ke a phela o phetse hantle.
2: Re ntse re iphiletse re ka nnete mrena re a leboga.
0: Ke a leboga. E re ke qale ka mme wa rona e leng mme Marampone. Mme Marampone re bua ka sethepu ka jeno. Ha ke tsebe hore na tumelo ya hao ya bukreste e reng ka sethepu.
1: Ntate mahloko ke a leboga. Ke tlo araba ho tloha tshimolohong mo Modimo e leng yena monga lenyalo. Hore tsela eo a neng a bopile lenyalo ka yona, ebe e ne e dumella hore ho be le sethepu na. Ha re bala Bebele ho Genesis chapter 1 verse 27 e re, yaba Modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona. Wa mo etsa ka setshwantsho sa Modimo, wa ba etsa e le e motona le e motshehadi. Mona Bebele e hlalosa hore Modimo ha ya etsa e motona le ba batshehadi. Empa o entse e motona le e motshehadi. Hona ho Genesis mo chapter 2, how your verse 18, ya teng tate mahloko e re, ya fa Jehova Modimo o re, ha o molemo ho ba motho a dule a nnosi. O re ke tla mo etsetsa molekane. Ke batla ho sebedisa ka dikiwetso ho fetla go utlwa hore Modimo plan ya hae ka lenyalo ha e ka ba ya tloha e bile sethepu. O re ke tla mo etsetsa molekane ya tshwanang le yena. Jwale taba ena e tutubatsa hantle hore Modimo ha a ne a qala ho etsa hore ba babedi ba dule mmoho, o ne a sa tloha a planne hore ho be le sethepu ntate mahloko.
0: Ka mantswe a mang, seo ntlhalosetsang sona ke hore tumelo ya hao ha e dumele ho sethepu.
1: Ho hanta ke mahloko ha e dumele.
0: Fela ha o re tumelo ya hao e hanana le sethepu mme Marampone. Ka ha re ho bibele ho na le batho ba o neng le ba etapele. Ba etapele le fasting kapa sechabeng sa Israele ba ile mba iphumana bana le dithepu kapa sona sethepu. Mo teng re reng ka taba eo.
1: Taba ya hore ka re ho bedele ntate mahloko hona le ba etapele ba neng ba nyetse sethepo ha e bolele hore modimo o dumeletse sethepo ere ke o balle di Deuteronomy chapter 5 verse 19 modimo o re ho bana ba Israele ka jeno ke bitsa le modimo le lefatshe hore e be dipaki ho lona hore ke beile pela hao lefu le bophelo le sonolo le thohako ikgethele bophelo modimo o fa option go kgetha bophelo o tla o phele wena le ditlogolo tsa gago ntate matlhoko ke kopa rere ya malapeng ana o buang ka ona a neng a nyetse sekgetho se tla re bona gore modimo ga ne a re mosadi ho Genesis chapter 2 verse 24 o re monna o tla tlogela ntata e leng mae o tla kgomarela mosadi wa gage mme e tla ba nama e le nngwe fela go utlwisetsa gore mona godimo o neetsetsa lenyalo gore e be clue e kopanyang batho bana ba babedi e kopanyang monna le mosadi ba dumelana le wena gore ntate dintho tsa kgomareditsweng ka clue ga o tlameha go di kgomagolola go tlamehile go sale crack go sala leqeba gore o tloe o lo kgomagela motho wa bogago ga ke ya malapeng ana ke batla go qala ka lelapa la ntate Elkana o nanyetse sethepo mosadi wa gae wa pele e ne le Anna wa bobedi e ne le Penina bibele ga o e bala go First Samuel chapter 1 verse 5 e re empa o ne a rata Anna o ne a fa Anna seabo sa batho ba babedi gobane o ne a rata Anna le ga Jehofa a ne a mmeile nyopa mona o bolela gore ka nako yeo go neng ba leetsetsa Modimo matlhabelo Elkana o ne a fa Anna seabo sa batho ba babedi e se gobane a na mokanegela gore Anna o ne a sena bana gobane batho ba bangwe ba ka re kena sethepong ka lebaka la gobane mosadi yo mongwe Modimo a mmeile nyopa a sa kgone go ba bana empa mona bebele ya etoto batho gore lebaka la gore a fane ka seabo sa batho ba babedi ka lebaka la lerato ka mantswe a mangwe e bolelela gore Penina kga ra lenyalo leo o tlile fela go tlokwala lebaka ke ka lebaka le ena bebele e sa tlhalotseng gore Elkana o ne a rata Penina empa e re o ne a rata mosadi wa gae le ga ne a mmeile nyopa ke kopa re ya lelapeng la Aborahama Modimo o ile a tshepisa Aborahama gore ke tla o etsa ntata ditšhaba empa Modimo ga ka ba fana ka date ga ka ba re selemo se tlang o tla ba se na le bana ba 15 empa ka lebaka la batho ka lebaka la botho ga batho ba bona nako e ntse e ya mme Sara a bona ngwana a sa be teng a qeteletse a itse o molekane wa gae ke kopa o kena o le gabonyane laka gobane ena promise e Modimo a re fileng yona e ka re e dia o etsagala yaba Aborahama o kena dikobong ke le gabonyane la mosadi wa gae ke batla go phakisa ka pele re bone gore crack e leng teng lelapeng lena e fitlhile ka tseleng jang bibele e re e itse ga gagare a se a bile le ngwana mosadi wa Aborahama a nyedisega matlhong a gae ga se a nyedisegile yaba mosadi wa gutla o lo complaina go monna wa gae ga sa re ena ne le risepe yaka o sa lo complaina go bona ke a nyedisega gobane ba le lekgabonyane la gago le lebeletse Ishmael ke batla ge bala Genesis chapter 16 verse 6 e re Aborahama a re go Sarai bona lekgabonyane la gago ke lena le diatleng tsa gago o ne etse ka mo o ratang ka teng ya ba Sarai wa le tlhorisa ka mantswe a mangwe Aborahama ga ba le pelo ya gore ke mme wa ngwana ka yone ga ke ne o dumela ka yena o bane o sa ntswaletse ngwana o mo dumela gore a tlheketetswe a le teng bebele e re a mo tlhorisa gore ga gare a be a balene ka mantswe a mangwe sethepo se setlhogo ntate mahloko se dumelela mosadi wa bobedi se dumelela partnera e nngwe e leng teng kaga sethepo e tlhekisetsege ka nako nngwe o tlhekisetsa molekane wa gae ya ntsa le teng a sa kgone le mo defenda gobane ena ga se plan ya Modimo go ikgethetse lefu bakeng sa go ikgethele bophelo se se ngata sethepo ntate wa ka ka gara bebele re ka ya le lelapeng la Dafita Modimo o itse Dafita ke monna ya pelong yaka empa Dafita a nyala sethepo ka baka la gobane Modimo o ne a sa tloa a kgomageditse Dafita le basadi ba bangata re ka e malapeng a gae ke bone go ba le setlhogo go ba le morusu kgara lelapa la Dafita bana ba gae ba ne ba reipana ka monone o le a reipa half sister ya gae ga bona Absalome a bolaya Amnon ka lebaka la gobane o reipise ngwanaba ge bona Absalome Solomone jalo ka mogena a bolaya Adonija ba tseka bogena ke ba le morusu ntate matlhoko mo sethepo se leng teng gobane ga se plan ya Modimo ke plan ya motho and ka lebaka la gobane Modimo o file choice o itse ikgethela Modimo ga tlo o phelela ga o file kgetho ha o khetile lefu ha ona mme ka ga modimo dumeletse tshepo modimo ha se batla ga ke mahloko
0: mama de motlametse tso le shumele metso tshile e me ne handle ka mora horra ya bohlano o buile ka diotornoma o no ge diotornoma gaolo yeo ya teng ke efe mme waka mme amana jwang le sethepo
1: ntate mahloko diotronomi e ke buileng ka yona ke chapter 30:19 mona modimo o ne a bolelela bana ba iseraele gore ke lefa choice ke lefa gore lekgetlhe goduma dikomelo tsa ka ke le modimo goduma melao eo ke le beetseng yona ke le modimo ga ke tlo le phelela yona ke le dumelela gore le etse kgetho godima yona ebile ga qeta wa ba eletsa o re kgetha bophelo o tlo o phele fa mantshe a mangwe diotronomi modimo wa e tlakisa gore plan e ke e ntseng ka bophelo ba gago ga ke tlo e gatelela godima gago ke tlo o fa kgetho ya gore o phele go ya ka melao yaka empa ga o deviata kopa ntshwarela ntse ke latlhela mantse modimo ga tlo kgona go gatelela ntate mafoko
0: o kgetho ikgethele bophelo
1: ikgethele bophelo o tlo o phele
0: jale e amana jwang le sethepo ke ne ke batla go retlhege ge e totobatse
1: e amana le sethepo ka tsela ya gore ntate mafoko modimo ge itse tshimologong ga a ne a plana lenyalo o ne a sa plana lenyalo bakeng sa batho ba ba rata o ne a plane lenyalo bakeng sa gore monna a kgomarele le mosadi wa gae empa ga monna a kgetha go tlogelela thato ya modimo a yetsa thato ya gae ke kgetho ke mona ge me re amanyang mona gore modimo ga ya gatelela motho gore se ka phela ka tsela eo nna ke o beetseng ka yona ko o file kgetho kgetha gore o phela go ya ka design yaka ya lenyalo kapo kgetha ya gago ga o kgethile ya gago o kgethile lefu gobane di-crack tsa teng punishment ya teng e utliwa ko wena motho a entseng kgetha
0: metsotso ya tsama motho e motle le shumele metso e tsheletseng ka mora gorra ya botlhano le nanao ke la gago la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang gobaneng ke a ba sethepu se nepagetse nkgono madiau tumelong ya bana ba thari na e re ke tle ke botsepotswe na ga bagologolo ba ne ba etsa sethepu gobaneng ba ka jeno ba ke ke ba sietsa ke gore ke botse wena nkgono madiao
3: ke leboa o senga letsatsi nke le ena mdlapa kgabe kgolo letabelela mphimkgolo ka nnete ntate matlhoko potso ye ntle gobaneng re re tsamaya mehlaleng ya bagologolo ba rona empa re sa etse tse neng ba di etsa ha ke ka le monana re phela nameng re phela le moyeng re nne re gopole ga re re le moyeng re bolela go badimo ba rona ba ntse ba na le rona gotlhe mo re leng teng bagologolo ba rona ba ntse ba phela le rona le re lentswe la setšhaba matsatsing ana a re phelang go ona ga re gutlele morao ditseleng tsa bagolo ba rona ga a tsho jalo re ntse re kgona ntate ke bua ka se re se phelang ka se re se tsebang re a bona di-social media di etsa tse ba di etsang social media di leka go latlhisa batho go na le sethepo sa fashion-e go na le sethepo sa di-show off empa rona bana ba thari re phela sepheo le morero wa sethepo ntho e nngwe le e nngwe e na le botle e na le bobe ga se botlhe ba sethepo ba tla kgesololana ba tla treat-ana hampe empa motho ke bopelo ke boyeneng ga e mong a etsa hampe ga o bolele gore kao fela re tlo etsa bobe go na le botlhe ka gare o sethepo e leng sethepi sena se kopanyang badimo ba rona ntate ke tlhalose ka tsela ke e tsena ga re ke re ipotsa gona mehleng ya gana jwale gobaneng o ebile ka mokgwa sesotho se leng monate ka teng re gopole gore ntho nngwe le nngwe e na le dibitso sethepong go na le bomme ka mabitso a bona go tla ba le mosadi wa matswathaka e e leng gore ikgethetse yena go be le motlekwa go tlo be le sethiba mathe go tlo be le wa serepa mme re tla nne re ditlhalosa nako e le teng nako e latelang empa sepheopheo le morero wa sethepo theke a utlwa mme ga ntse a bua mono bona ba dumelelane le sona ke rata ga ntse a tlotsa a re modimo wa Israel nna ke tlo gore modimo wa Afrika modimo wa rona Basotho o re ga re sheba lefatsheng dipalopalo bontate ba fokola bomme ba bangata ba ba tshegadi ba bangata ba batona ba banyenyane empa sethepo ke yona go e tlisa tekatekano go lekanya equation ntate hona le bomme ba ha re se re bua ka mehleng ena na 2000 mona mo re leng teng re bona di single parents sengata haholo re bona bomme ba nan le bana fela ena ha o shebisitswa bana bana ke ba bontate ba nan le malapa a bona go ba ne bontate ba tswa ka ntle ba loetsa bana empa bana le basadi ka lapeng re le basotho re le ma Afrika re le ka go phutha di single parent re le ka go phutha di khutsana tsena tse tla go diswa ke bomma tsona fela ke itse nthongwe lengwe ena le botle le bobe go tsona le baetsa go swetsa go ntse go na le o roetsa jwale tabe ya sethepu ntate wa ka
4: hanyane fela ngona go itshware fela hanyane ke batla go utlwisisa ka lebaka la bana ba entsweng ka ntle go lenyalo le se le sututsa sethepu kapa sethepu le baka la sona ha ile hantlantle ke sefe a ko nkarabe ya ke khutla mmarakeng ke ya khutla
0: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa mmatlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boga dikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 0571010390 Ke nnete ke nna ya dutseng le wena nnanong le nala tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang lesedi FM ke na le baeti motho e motle ke na le mme Fatima mme Fatima dumelatlhe ke phetse o phetse hantle motswadi ke a leboga o emetse tumelo ya Islam ke be le mme Ngobe dumela
5: Dumela ntate mahloko le phetse.
4: Ke phetse ya monate mmele le beha le yo. Ke a leboha ebile ke a le amohela le lona tshebeletsong ena ya lesedi FM lenanong la rona la tsa bodumedi. Nkgono ke ne ke botsitse potso a ko nkarabele le etsa sethepu hobane ho na le bana ba tswetsweng ka ntle le lenyalo. Ke lona lebaka?
3: Tjhe ntate, re etsa sethepu pele ho tlo hlaha bana. Bana ba hlaha ka morao ho sethepu. Ena ya hore o tla bo so le ntate mahloko o so matha o lo batla ho nyala ka mane ka mo so sentse ka teng ba no batla ho pata bohlaswa ha e sa le sethepu. Mo no teng o so itse ntse manyala a hao. Sethepu se tsena ntate wa ka. Ka no tshimoloho le a buisana le mme le ntate ka tlhoko. Le a dumellana, le a rera le mabaka le a beya hore le le babedi le utlwane le utlwisisane hore na ke ka hobaneng le batla ho lata mme e mong le tlo mo kenya ka lapeng ke taba ya dipuisano and then ke ikutlwisiso ke kgetho ya motho ha sa batle ho kena sethepung o a beya mabaka a hae le yena empa re le batho ba bomme re tla re utlwisise hore ka nnete ha re a bopa ka ho tshwana le batho ba bontate mabaka a teng a mangata e leng hore ha re ka re a beya fatshe bomme ba tla nhloya empa nnete yona ha e bue ha re kgutleleng ditseleng tsa baholoholo ba rona ha re phuthaneng sisterhood bo ausi sharing is caring ha re thusaneng ntate mahloko o etsetsa mohlala o le mong fela hobaneng sethepu sethepu rona re le maAfrika re hodisa lelapa lena e tla ba setšhaba le neng la lebaka e tla ba mojalefa ha ebe wa matswathaka hana thari go tla imolla le ena mofumahadi enwa wa gago wa pele ntate mahloko ka nnete ha le babedi le sa utlwana mojolong mane le na le nako ya lona le babedi fela ha bana ha lelapa le qala le ata ko utlwisisane e sa oba le dintho tse ngata tse kenang dipakeng mofumahadi wa gago o dula a phathahane a shebile tsa lelapa yena o tlo itsheba nene yena o tla ke a tswe nene jwale ha o tlisa wa bobedi tlo kgona ho mothusa o tlo ba le ausi ya hae e leng hore ba tla kgona ho qoqa ka wena ana jwale mofumadi wa ona le mathata ke ba batla ho stranger ho motho e leng hore o nahana hore wa mo tseba a tlo mo bulela sefuba sa hae a mo qoqele ka wena empa ha o no na le sethetsi o na tla gona o ya o tsiya a fihle a tloka le tloka ka motho le motsebae e leng le tla mo utlwisisa o ya bona botle ba yona o na le aushiwa hao e leng hore letsa le ya phidisana le hona mono ke yona hoetsa ho imollana mosebetsi di duty tsa ka lapeng ke a gona bomme ba tla nkutlwisisa hore na ka nnete re tshwere maina haholo rona ba matsatsing ana ba seng ba se wa o seng re theowe ha o tshaisa ka nnete dipitsa di o emetse bana ba o emetse di-homework di etse anthe ha o no na le ausi ao ka tlong o no tseba gore e-e ka seno ke nna etsang di-homework le bana wena le ntate a keletsweng di-out ke yona ntho bophelo re a phidisanang ebile go a dumelwa nang akere re ntse re gopola gape gore re tlisa le sedimo sa rona ntate matlhoko ke etsa kopa etsa motlhala ka wena ga gona etsa motlhala ka motlho wa sio nagana e le wena o le ntate matlhoko le tsena o nka mme a teng ka tlong ga o monka kere letlhabela le badimo you introduce badimo ba gago le ba hi together akere and then ga mme a rapela le gopole gore bo mme ba maatla thapelong mme ga a rapela a o kopela mogau a o kopela mahlonolo modimo e ka re o potlaka a utlwa dithapelo tsa bo mme ga ke tsebe nanyetswa keng fela re itlhokomeleng re gopole gore bo mme ba tshwere popelo bo mme ba tshwere bophelo
4: a ko e tshwage ganyane fela nkgono mmamedi metsotso e mašomi a mabedi le metso e metlhano ka morago rra ya botlhano re ntse re le mmogo nane o ke la gaola tsa bodumedi nkgono ke tlo gotlela go wena ke tlo gotlela go wena ke ne ke batla fela nkarabele potso yane ke e butsitseng o e arabile ke tla gotlela go wena mme Fatima ke a o amogela nanong la rona la tsa bodumedi ka tumelo ya gago ya Islam mme waka ke na le potso ke ena tumelong ena ya Islam ke tlhokometse gore taba ya sethepu ke ntho e teng e ananelwang fela potso ya ka ke gore na a na lona jalo ka bomme ke seo le se ananelang le batlang go se phela go latela tumelo kapa se le se le etsa fela bakeng sa go tumelo e re botebong ba pelo tsa lona ga se ntho e le batlang go e phela
6: motho a ntshwarela ganyenyane a ke persecti ka sesotho ke tlo latlhelela ke mantsinyana go islamo ntate matlhoko setheko ga se gapeletswe ga se commande empa se dumeletswe ka condition e leng gore re o tseya basadi ba babedi ba bararo goba ba bane santse o ba tshware ka go lekane ke tlo boela mo veseng mo chapter 4 verse 3 ka ra Quran ya rena e leng gore e re wa inhistum alla tuqsitu fi yatama fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a fa inhistum alla ta'dilu fawahidatan ntate masuku verse ena e hlalosa gore e o ka sekete wa gona go tlhokomela dikhutsana ka go lekana o kaone o tseye mosadi ba babedi goba ba bararo goba ba bane o ba e leng gore ba ba gatlha and le gona ge o tseya basadi bao ba babedi goba ba bararo goba ba bane go na le condition and condition ya gona is very strict sethepu go islamo se bofeleletse le toka if o seketle wa gona go dira toka magareng ga basadi bao ba babedi goba ba bararo goba ba bane then o kaone o tseye mosadi ka o moteng e fano e boa gore sethepu ga se commande ga se gapeletse Quran ya rena ga e re monna yo mongwe le yo mongwe o tshwanetse a be le basadi ba babedi goba ba bararo goba ba bane if wena wa sikwa gore o tlo kgona go ba tlhokomela go lekana o ba fa nako ya gago go lekana ge o robala 2 days ka mo tshwanetse o ye o robale 2 days ka kwa equally so a wa tshwanela go treata o mongwe ka godimo ga o mongwe ntate matloko ke ka mokgwa e beng ka gona
4: e re ke botse fela mme ke gore ke a ipotsetsa mme Fatima go gotle ka sethepu ke eng ka kutlwisiso ya gago tumelong yao ya Islam
6: ntate
4: ntho e ntle ka sethepu ke eng ka kutlwisiso ya gago
6: ntho e ntle ka sethepu mo tumelong ya rena ke gore sethepu a se gatelele mosadi mo tumelong ya rena mosadi wa gona o ka ngwala ka ra contract ya gage ya lenyalo gore nna a ke nyake o tle ka ka o tsere sa di wa o bendi go ba wa boraro go ba wa bone if monna a ka decide a ena go ntse ya gore yena o ya go jump sa di wa o bendi go ba wa boraro o le wa mathomo o na le right ya gore nna ke gopela go tswa ka ara nyalo and a se ga tselle motho ge le le ka ra sepo a se ga pele tsore le dine ka ra motho mo tseleng ka tema tsela o mongwe a ka dula ka motho o mongwe le o mongwe o na le right ya go ba le motho wa gage and monna a ba provide go lekana ka gare ga metsi a bone a reka grocery ka mo tshwantse a reke ka moo ke ka mokgwa e leng ka gona
4: ke kopa go botsa ke a ipotsetsa mme Fatima a na ke ntho e o ka e etsang wena ka jeno dilemong tse tse re phelang go tsone
6: ee ya ntate Masuku dilemong tse re phelang ka ra tsona go tletse dintho tse e leng gore a setse dintle ka mo ntle ka mo go tletse basadi go feta banna go na le basadi ba e leng gore ba tlhokagaletse jale go protecta gore bana ba bona ba seka ba dikhutsana banna ke re ba dumeletse go ka tsea mosadi wa bobedi goba wa boraro goba wa bone gore ba tle ba kgone go thusana go godisa bana bana ba seka gola etse dikhutshwane tate
4: a na o ka kgothaletsa motho e mongwe go kena tabeng tsa sethepo motho e mongwe wa mme gore he mosadi le wena a ko inegele
6: ee yane tate ga kgoeletsa mosadi o mongwe gore a ka tsena ka gare ga sethepo sa islam ka gobane sethepo sa islam se na le botoka ka gare basadi ka moka ba tshwara go lekane ba provide go lekane seo e se tla ba godimo ga monna gore yena o tla e kgona na if that's why ka mogare a korane ba re if o ka setletle wa ba wa kgona go ba tshwara ka go lekana go kaone o tsea ka o mo teng o seka kea ba babedi goba ba bararo goba ba bane
4: ke a leboa mme Fatima mmamedi metsotso e masome a mararo gantle ka morago rra ya botlhano ke tlo o fa sebaka sa gore o tlo o botse dipotso mo mamedi a gabane o utlwile baeti ba rona ba bararo bao ke seng ke buisane le bona mme Ngobe ke a o amogela le wena lenaanong la rona la tsa bodumedi mme Ngobe tumelong ya gago ga ke tsebe ke re ke ya judaism kapa ke ya zionism ke e feng e leng yona gantle
7: ke dumela gagolo bo judaisme ntate Mahloko ka lebaka la gore e na le meelelo e mengata le go tshwana go go ngata le ditumelo tsa rona tsa maAforika ga o sheba nalane ya tumelo e na le nalane ya boAforika ke tsamaganya gagolo ditumelo e ka mabaka ao
4: e re ke tlehe mme ge ke re bue ka sethepu setlho sa rona se itsitlheile mo na sethepu ka kutlwisiso ya tumelo ya gago na sethepu ke sebe se isang batho diheleng
7: sethepu a se sebe se isang batho diheleng kate Masoko ga o sheba bukeng ya Thora gagolo mo go buang ka manyalo a gale go na le lenyalo la sethepu leo go lona go tsetsweng bana be e leng gore merabe e nana e leshome le metse e mmedi e go buang ka o yona ebile le ka garabedile le ga ne re ka tloga go Thora so go ya ka nna ga se sedi sethepo ebile sethepo ga se sotle ebile gape go na le melao e busang sethepo ka gare go dibuka tsa tumelo molao o busang sethepo ga o sheba go exodus ga o sheba go exodus go tswa ntate o tsamaile a laole sethepo sa gae ka toka a se ka hlekefetsa bafumagadi ba leng teng sethepong sa gae ga golo mofumagadi wa gae wa matswathata e se ka re ga se a nkile bafumagadi ba bangwe e be o bolaisa wa leme wa seletlala kampo o mo tshwara ka tsela e seng e fapane le ga o ya pele dinthong tsa batho ba bangata ba bonang e ka sethepo se a tsamaya se tsamaye se tlise kgethollo se tlise mona se tlise lefor bukeng ya deuteronomy ga o sheba manene go deuteronomy 21 ya bua ka sethepo melao e busang thepo e a tsho e ka ga monna a nang basadi ba babedi e mong a rata e mong a sa rate mme basadi ba nana ba ena le bana ngwana wa matsibodi ga a tlameya gore ebe o latlhegela ke lefa la gae e leng tokelo go ena gobane mosomong ntate a na rata mme wa bobedi kapa go shebagala kare ntate o rata mme wa bobedi ke rata go gatelela ntate Maseko taba ya gore re shebe mabatho gore na sethepo se ne se etsetswa eng nalaneng ya ditumelo tse nang le sethepo kapa merabe e nang le sethepo kapa e se dumeletseng sethepo ga gona mo se kopanang teng le ntlha ya lerato gogang sethepo se etseleditswe gore go kgona go tswelela pele botšhaba kapa boteng ba merabe e itseng ke ipotsa mona mo ke ditseng gore marena e be borena ba bone bo nne ka be bo ntse bodutse ga e tla ba gonne go se matheko so dintho tse itseng di tlamaile di tswele pele di sekele tsa fela setheko se bapala karolo e kgolo ya botlhokwa gagolo goreng meetlo le botšhaba le borena le ntho tse ngata di sekele tsa fela le leruo le sekelela fela gape se sebedisetsa go lokisa dikamano tsena tse re di bitsang di-politics today setheko mešhengye se ne se lokisa dikamano mo e leng gore di ne di se gantle so go ya ka nna melemo ya setheko e mengata gagolo and ke kopa go bomme ba seke ba sheba setheko ka matlho a lerato molemo wa setheko ga se go batho ba ratane le batho ba bangata
4: yale ke kena jang stable le motho ke sa mogateng mme ngobelo wena ntho e buang e kotsi
7: la ga tsone ke buang ka nna ntse ke masuku ke ba tla nne la se tshutla hanke roman a ke tse di go re le ke la se
4: tshutla yona ntho e
7: yona ntho e nngwe molemo le leba le botsogwa ba sethepo ga gona mo di amanang go le taba enono taba e e leng gore ke lona leitlho le bomme ba shebang lenyalo ka yona moelelo wa lenyalo o ya pele ka godimodimodimodimo go taba enono ya monate onono moelelo wa lenyalo motho ga a nyetswe o nyetswe ke nnyeo o nyetswe lelapeng la monono ga bonneo eno jale ga sa tlile ka tabe mo kopantshang dinneo fela
4: ke a leboga mmetumelo
7: e nana ya judaism e bontsha gagolo ga o sheba bontate saka bontate mogolo ba sethepo e bontsha gagolo mabaka e leng gore sethepo se thewa ka lebaka la one a mangata gagolo ka ntlo le bakang wa lerato
4: mamele metsotso e mašome mabedi le metso e meraro pele go gora e ya botshelela ge ke gotlele go mme Maramponi mme Topsy Ramponi e re ke ke botse potso e na ga go thwe sethepo se sebe ka kutlwisiso ya go tumelong ya bokeresete go gobe ke eng ga e le gantle ka sethepo
8: ntate Masoko e re ke o arabele go ya ka testamente e ntšha keye go bakorinte ba pele chapter 7:2 mo Paulus ha ruta ka lenyalo a reng go ka ba molemo ga monna a sa ane mosadi verse 2 ya teng a ba re ka baka leo kwa ba bofebe ka mantswe a mang sethepo go ya ka language ya bebele ke bofebe gore o tshabe bofebe a ba re monna ka mong a be le mosadi eo e leng wa gae le mosadi ka mong a be le monna eo e leng wa gae ka mantswe a mang ga o etsa taba e nngwe e fapanang le taba eo Paulus a rutang ka yona mo o etsa ntho e sa lokang o etsa bofebe and ke ne ke mametse le Jesu ntate Mahloko ha a ruta ka lenyalo go Matthew chapter 19:4 ba ne ba mmotsa Jesu ha ba araba o re ga le aka labala o ba gotlhetsa tshimologo ga le aka labala gobane ya entseng tshimologong o ba entse e le e motona le e motshegadi taba ena e arabela mme Fatima kutlwa a re statistics ke re basadi ba bangata feta banna bebele ya ka e re modimo o entse e motona le e motshwadi ka mantswe a mangwe ya ka bebele batho ba lefatsheng ba babedi fela ke e motona le e motshwadi di-statistics ke tsa batho modimo ga tloa a itse ga ke keta go le ga keta go tshwanelofatsa adama lefa o itse ngatafalang ga ya re bala batho bao ke ba eleken di-statistics ke tsa batho thedi tswae batho ba diviatang go molao wa modimo ba etsa dintho tse ba di balang ke utlwile mme fatima a re go ya ka tumelo ya bona ga o se o kene sthepong mosadi monna ga ya dumela go tšhita mosadi e mongwe e be ke o jetseng tate mahoko taba ya gore fela o bile le mosadi ga o kena mosadi e mongwe ka ra dikamana tseo go tšhita ka mantshe ka langwedi ya bebele ke bofebe o kentse bofebe ka ra lenyalo la gago gobane modimo o na sa o designela gore o be le mosadi wa bobedi taba yena e re isa gore re bua ka di-gender violence today ka lebaka la kaofela ga tsone ditswalwa ke bofebe e go ke seke re kaofela ke ne e beya gantle empa bogolo ba tsone ditswalwa ke bofebe ga o ne go sena motho ya cheatang e mongwe nkabe go sena banna ba bolawang ka lebaka la obane o ichitile leng eo nkabe go sena basaditshwarelo ba bolawang ka lebaka la obane monna a re o bule dikamanong leng eo ke a kena ka gara sthepo go ya ka tumelo tse o kidimametseng empa batho ba kenang ka gara tsone ga ba ya iketla ntate mahoko ke a lebogwa
4: mamele metsotso masome mabedi pele go gora ya rona ya botshelela o tlo re inele matsoo metsing puo ke sesotho ke a dumela le ga setlhotlhontsha ditsebe fela re inele matsoo metsing motho e motle ke tlhaa ka mona ke a gotla
9: bohloko ba go latlhelwa ke morati wa ga sepapahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: o mametse le e ratwang ke botlhe lenaneo ke la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang lesedi fm le e golang sontaga se seng le se seng mme ke a dumela gore ga le gole fela le gola ka lebaka la kutlwisiso ya gao jalo ka momamedi gore o tsebe le o ithuta ka ditumelo tse e fapafapaneng le o ithuta ka kotlologa ka tumelo ya gago ke utlwile matlhakore ka bone ba ona momamedi e motle mme ke o fa sebaka wena jalo ka momamedi o tlo o botsa dipotso kapa gona o tshwaela godima taba tsena nomoro yaka ya WhatsApp ke 079 758 5066 mo o ka tšhekeletsa molaetsa teng se ka ntetsetsa nomorong eo ee tšhekeletsa molaetsa getleretse be o mathamatha ka taba tsa gago ka boqhetse ke bona ba e sale gabanetse so diteng ba mametse momamedi e motle e re pele ke tloa mme nkoki ngobe e re ke botse ga mme a kena lenyalong le bontate ba bane eo re e bitsang
7: la o adingwa go thwa ke Polyandry. A ke tlo bone dibukeng tse fanang ka nalane ya tume go bua ka yone. Jwale, go thata gore ke beye pono kampo dibese tsaka go ya ka yone. Se ke tsebalang mangolong a dinalane tsa ditume. Ke bua haholo ka bontate ba e nang le bafumagadi kapa gona basadi ba fetang a le mongwe ka mabaka a o tsweledisa pele lefa setso setšhaba le go lokisa dintho tse sa tsamayang gantle lenyalong le nang le mosadi kapa mofumagadi a le mongwe
4: ke a leboga mme e ge ke o botse potswena ke ntho yo ka kenang go yona wena e ya sethepu na o ka e kgothaletsa le mosadi e mongwe ga etse
7: gantle gagolo ntate
10: oh yes
4: na o ka kena go yona
7: ke ka kena sethepung ntate mahoko ke ka kgothaletsa mme e mongwe gore a kene sethepung gobane ga o sheba le tsela e tsietsiwang ka yone ke tsela ya bothusi ke tsela ya go lokisa motho ya se hlaitsang ke ena mofumagadi jwale ga ke bone gore mo e bang ke a haelwa ke le mofumagadi wa ntateng yone ke tlamehile ke thathafalwe ke nahane ka pelo ke tsike ka nahana ka kelello ke tsike ka nahana ha tota molelo wa lenyana ke be ke a hloleha ho batlela ntate mmeo ya tla hlanganisa ho tswellisa pelo molelo wa lelapa lenana le dinyetsong ho lona.
4: Mme Fatima, mme Maramponi o sa ile a be a taba mme kaka o hanana le seo wena o se hlalositseng, maikutlo ao ke afe?
1: Ntate Mashoko, taba ya mme Ramponi ya gore ge monna a kea mosadi wa bobedi ke bofebe, go itla mo bofebe ke ge monna yeo a nyetsego a ya ka ntle a e ba le molekane yo mongwe ka ntle ga lenyalo, yeo re ebitsa bofebe. Mara ga o ka tsea mosadi wa mathomo wa monyala wa dila le ena, wa tsea wa bobedi wa dila le ena ka tumelelano ya lena, seo go rena a re tsebitse bofebe. Bofebe ke ge monna a ile a tsea mosadi yo mongwe ka ntle ga lenyalo, ba ba le relationship ka ntle ga lenyalo.
4: Ke a leboa mme Fatima. E re ke nke ba mamedi kwano, ke na le mo mamedi. Ha ke tsebe ha eba mohlomong ho lona mona ho na le anang le potso ho ye mong bo mme. Ha ke tsebe
1: mme
4: mme Ramponi o be mokgutshwane, o be mokgutshwane, ke tsebe o bulela ba mamedi.
8: Mme Fatima a re ho ya ka tumelo ya bona, ha motho ha monna a kena dikamanong tse ka ntle ho lenyalo ke bone ba e bitsang bofebe. A ke re monna ke o nyetse o na le mosadi, ha yo nyala mosadi wa bobedi sala ka dikamano ke bofebe, kapa ka tumelo ya Islam ebe o fitlha a mo kwatola fela ba saka ba dumellana. Gobane ha kana o ya mosading e mong o se o na le yakatlhe go ya ka tumelo ye a buang ka yone wa mofeba ntate.
4: Mme nkgono na le potso.
10: Ya ntate, lentswe lena le ntseng le sebediswa bofebe le ka baebeleng, mme ebile go thuntho ngwe le nngwe ka bebeleng e lokile. Bofebe ke ntho e etsalang gana jwale tsenana, gaholo batho ba bontate ba nyetseng, gaholoholo re bona etswa ke baruti, empa ga ke moo batho ba sethepu mme le ntate ba dumelelana ka tlong. Ga ba se ba dumelelane, ntate o a tswa o ya ka ntle le mme ebile wa mo thusa, e re ga batla go mmadiao ba sentse ba buisane bona ka tlong. Ka tlong o tshwantse o tsebagala, le ga nna ke ne ke sa tsebe. Ga o na bofebe ba next mono. Ke a leboa.
4: Ke a leboa. Mme Ngobe o na le potso?
7: Ntate Mashoko, ke na le potso.
4: Ee.
7: Ee, gore gomme mme Ramponi.
4: Ramponi, ee.
7: Ee. Motho a kene lenyalong, o kenetse ena kapa o kenetse lelapa le mno a nyetseng go lona, ditabatabelo tsa lelapa leo tsa go gola le go phela le go tswela pele ke boikarabelo ba mang?
4: Ke a leboa. Mme Ramponi ka moarabela.
8: Ke a leboa ntate. Mme Nkobe, lebaka la go batho ba babedi ba kena lenyalong ga se lebaka la o le godisa lelapa, ke lebaka la legatho. And-e boikarabelo ba go lelapa leo le gole ga se boikarabelo ba bona ba le babedi, ke boikarabelo ba Modimo. Modimo ke ena o godisang lelapa e seng batho. Taba ena re ka e sheba lelapeng la Abrahama. Abrahama o ne a nyala mme Anna, empa ga ka ba ba le bana. Lelapeng la Elkana a sekese lelapeng la Elkana o ile a nyala Anna, ga ka ba ba le bana, empa ga ka ba motlhala. Ka mantswe a mang, ntho e etsang gore batho ba babedi ba qetelele ba dula ba le babedi ke lerato, e seng gore nna le ena re lo godisa bana. Go godisa bana ke tlhonolofatso e re e fumanang ka mokga go nna le wena re dula ga le babedi. Ke a leboa ntate Mashoko.
4: Ke a leboga. Mamedi Motle, ke ntse ke na le wena nna neo ke lagaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ntumelele ke tle ke gopotse molemo ditaba lena le tsheeditswe ke Njunga Construction. Tsa bodumedi lenaneo lena le tsheeditswe ke Njunga. Mamedi re ntse re le mmogo nnaneo ke lagaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ke itse ke keng ke ba mamedi kwano. Ga ke tshei mo mamedi, taba tsena di batla di nkimela di boima haholo. Ke nka mamedi wa pele. Mamedi kgotso
11: kgotso kgotso kgotso ntate Mahloko le kae papa ka mogao le baeti ba gaotlhe papa. Thank you ntate Mahloko. Ya selo sa gago ntate sekisa challenge eya ntate wa tsaya ntho e senya Modimo e sa tlhonofetsang ke Modimo, ga yaloka ntate empa di tshutse re phela montsona ntate maloka ntate mahloko ai ga tla re ho ya ka rona batho ho lokile jola ka magana Jesu ile ba mmotsa ba re o re nka tsa tlhalo ne mo sha re ho bona ha o hlala mosadi wa hao mo ngolo le ngolo le beta fuleng itse ba tlo tsa magana Jesu ba ro magana Jesu mo sho witse magana Jesu re o bile jalo ho bana ka baka la bothata ba dipilo tsa lona jalo ka o tshintse re phela tsona ka tla go lokile ntate mahloko le baka la ho bana bona ana jalo tsena ntate mahloko ichubu litele wa tla manyalo basadi ba tswaka ga malapa ba sia banna banna ba sia ba lekane tate mahloko ha ga nyetse basadi ba babedi ha ngala at least o ntsona la iwana ntseng a lete a tla na o phere go tsule pele ya la ukwa hasa tsa me ile le iwana ntate mahloko ntate mahloko ba le challenge o ipotsa ga jwale ke nka eng ke kopanya le a ja ntate mahloko ya ga di ka botata ba ba matsetse tshitse go phela mo tsona ena na step se lokile ntate mahloko
12: ke matsogo nna ke kopa botsa ke le mogamo tabola ke le mogamo tabola ke kopa go botsa gona ga e le tumelo e le tumelo le sethipo o fitlhileng pele ke eng ke re tsebe go ba lephapamo ga tsebe gona ga le tumelo e le tumelo le sethipo go fitlhileng pele ke eng ke dimo re tla kgona go thola tharollo ya gore na go lokileng ke ofeng
4: mme gampone ke tlo kopa o ya gabele nakong eo ke lefang sebaka sa go letlele gabele dipotso tsa
8: bamamedike
4: tla o fa sebaka mme wa ka gore o tloa gabele e re pele re mamele dipotso tsa bamamedi le lona bo mme ke tla lefa sebaka sa go letlele arabele dipotsong tse e tlang di le tobile
13: kgotso kgotso ntate mahloko kgotso digestics le bo mme mo a ntate mahloko ke rata o dumelana le mmeo a qetang go bua yo stepa ntle tseno tlamehile e be ntho e leng gore a dumelelwa tje ka ga South Africa gobane ntho e ne tlo etsa vele ntate mahloko batho ba se ka ntse ba lwantshana ka matlong wa bone ba lwana ba etsang ba etsang o inkele tje basadi ba bo ma 4 5 banna ke bona kare ke yone ntho e tla etsa go phedisana ga monate eno ya tseba ga loga ga monate ka o kae ya go ye mong gobane ya motha e one yone ai ke thaba wa mfuke ma motse ba ka chilachila mo frede phumele
14: ntate masoko ke rata o dumedisa ke omedise le bomme kao fela dumedise le bomme bonsedi fm kenja lefa ka molao kala botšha village ntate masoko nna ne ke rata go ka jela potso mono ore e kabe jalo ka rona ge le batšha sethepu ka nnete se na le mhlompe dilimo we mme se qalang teng o thiwa ga so le lemong tse kana se ka tsala sethipo kapo ya fela ka gore a ntse ke le motlhankana je ke na le 29 kapa ke na le 32 nka kgona fela ke na le maatla gore ke tle ke kene sethipong kapa go ya ka dilimo felo gae o sa le monyane for o kena sethipong na
4: nkgono madi ao ke tlo kopa o tlo o gabele potso eno ya ngwane ona weso gona dilemo tsa sethepo ke di feng ke nka mmamedi e mong gape le sedi fm dumela
15: tate mahloko kgotso le bomme ka ofela mo tate mahloko nna ke dumelana le mme wa pele mme wa tumelo ya sekreste mme o di tshetleile dintlha tsa ga e ka nnete di utlwagetse bomme ba dumelanang le sethepu a re a utlwa ka nnete ba bua empa o keke wa etsa se ka thoko go molao wa ntate modimo jale nna ke re ke dumelana le mme wa pele mme wa tumelo ya bokreste mme ke a o tlotla ngwaneso ke a leboa ntate mahloko ke
16: kgotso bomme le ntate mashogo mono gona ga eso sethepu e sale le ntho e analetsweng ntate a e sale le ntho e analetsweng ebile sethepu ke ntho e ntle gagolo ntate
17: kgotsa ntate mahloko le bomme mong tate mahloko ke ngwana sethepu tate mahloko sethepu se monate batsadi ka bobedi ba utlwana ba rata le monna bona e le ntate re phetse ga monate o fitlhelela ebile modimo a ba a rola a leboa tate mahloko ke mema seiso se utlwadi kwakwa tanke tate mahloko
13: ha ke le mesa ntate mahloko le baeti ba hao ba bontshang ba le well prepared ka nnete e re ke kere ke ne ke batla ke mmea le mme wa Islam ha are
18: ha re bua ka bohlola ke ha motho a tsama a wa ipatala motho kwana a sa tsebisa hale empa se thepu ha se bui ka gore bane motho le ntse bohlola ha re tse mohlala ga re nka ona mane bibeleng banna bana ba bua ka bo salmone bo mamang ka ofela ha motho ba ile ba etsa bohlola ha ba etsa se thepu re ke se tlore le lebele sa ke se bohlola ke ne ke re ke tshwatshwele ha kalo mona nthunye bitswa mohlola ha ke leboga
19: ba ba se go dumela nda de se o bo phela soja ana e me o di tshwere hantle bana he me o tla ka tsona ntate e bile me yo e no a ka tlunyima ke yena ya thusa ntate ho rona o bone mang hore a ka ka phela le yena e bile eno ana nna ke di ntate ke re ka tsunga mo ke vetsa me mo re mo sadia o na je bo manthomane a le ga ite mana le motle monna ka kwa gona go be o ka monyalo ke ne ke rata gore ke re mo dikanele ge mmona gona ge mo etsa jwa mosadi eno a ka ka mona o tla matha a e mane a le o bua le mme eo ka pelenyana a nthuse bana he mme ntate o dua tla ntho go mo lena ka ntate
20: ntate mahloko taba ya sethepo ke manyala ka pela sefahlo sa ntate modimo hore ho na le bahlanka kapa bona ba ene ba neng ba sebeletsa modimo empa ba kene sethepong ha etse sethepo e be ntho e lokileng ha ona moo modimo a reng we approvile ntho e ba e etsang kapa fanang ka taelo re tlameha gore ba etse le solomone wa mobono o ne ntse a rapela modimo hantle ka lebaka la sethepo a qetela a sa rapetse badimo ya ba ke wa wa hae o tloa wa hae o modimo so taba ya sethepo ntate mahloko a ga se yona hohang la re ka batla go e hlaka mona le ka mona modimo o entse monna o entse mosadi ba ka kgona go ba thusane ba etse tsohle tse ba labalang go di etsa thank you
21: dumela dumela ntate mahloko dumela ntate mahloko le moifo wa ka moo ke dumelana le nne esilamu mina ntate mahloko ha o sa nyala ntate mahloko o se o nyetse mme wa pele o bo o ya ka ntle o lo etsa bana ka ntle o sa nyala ke bona bofebe bo ntate mahloko bo empa ha o nyetse ha se bofebe o nyetse ke se modimo a se batla gore o nyale jwale ntate mahloko go na le lengwelo le le buang ka ona ka bebele ya gona ka batho le bebele ya ka le go utlwa fela ga o ntse o bua ka lona gore bomme ba supileng batlile kgomaeletsa ka ntate a le mongwe le tlhaka bile ntho ke buang ka yona ntate mahloko ntate mahloko ke a le bua le bona
4: ke a leboga gabane yeso mmamedi ka lebaka la nako ke tlo lokela ke gore ke kope baiti bana ba gaeso re qoqeng gape bekeng e tlang ka taba ena ee go latela ka mokgwa o melaetsa e kenang ka bongata ka teng mo mamedi e motle le maikutlo o ke a fumanang kwano ache we ge lokela ko o etsa toka re fe mo mamedi sebaka sa o botsa dipotso le o tlhaisa lentswe la gae goduma taba ena mme ke ratile mo mamedi a ileng atla a mpha yona gantle ka tsela ya sesotho ka pue monate bohlola ge ke re demisanyenyana ka ena he ena e kotsi yagolo ga e dumile ga monate ditsebeng mme gampone o ka arabela potso ka motsotso metsotswana fela mme waka
22: ore nna ntate mahoko
4: e ya mme ma gampone
22: oho ntate mahoko potso e ke ntsweng e re ga e le tumelo le sethepo go tlang pele keng ke re ga ke arabela potso e go tlang pele ke molao molao o a bewa e be motho o dumelelana le molao o beiweng ke taba ya tumelo empa ga o sa dumelelane le molao o beiweng ke mane motho o diete motho o etsa dintho tse kgatlhano le molao e be o fumana batho ba kene dithepong ka lebaka la gobane molao o beuwe tumelo ya gae ya seke ya dumelelana le ona ke a leboga
4: ke a leboga mme nkgono madiau o ka rabela ka metsotswana tlhe mme waka
22: motho a o botsitse gore naa ka kena sethepong ka dilemo tsa leng
4: ka dilemo dife
22: o tla ba sa sebeditse meneng a sebeletsa basadi ba ba batlang go ba lata mabaka a gae ke a feng ga re seke ra e etsang session ga fela you afford them
10: ebile o na le mabaka a utlwagala gona gobaneng o ba phutha bana ba ba ba tlotlo ba beya ka tlasa gago ka mo ga ona bothata ona o dilemo di kae ee a re shebe dilemo maikarabelo ke a leboga
4: ke a leboga bomme ke le kope gape tlhe batswadi ba ka bekeng e tlang ga re ne re tswele pele re fatlholole mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi ka taba tsena tseo re neng re bua ka tsona ka jeno ke rata go le leboga ka tsela e kgetheileng boikitlaetso ba lona le tsotlhe tseo le re arolotseng tsona nnanong lena la tsa bodumedi mantswe a lona o qetela mme ngobe ka bokhutshwane

0: Mamedi ke metsotso e le shumele metso e mmedi ka mora hora ya busupa a iwotla ha monati Thami Mantsho are how le teng mamedi e re kenyana ne mo la rona le re le ratang ho seng la gothala dumela hle mamedi ho hle mo mametseng ena tsebeletso o le teng le bitsola ka kisibongile sono po me re qala lena ne o lena la gothala re buisana le metswalle ya rona re qoqa le bona he mamedi re ke re utlo rena ha ile ho seng tjena jalo ka le sonta ha ditaba ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona dumela hle mamedi ho hle mo mametseng o le teng o seng ha ka jeno ha re qalena la gothala ka mafolofolo re ho reng ya boropong ntumele he mamedi e ke tle ke fete ka mona fela ke gutla
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Matsoho a sebeletsa metso le mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi kgaebana ka boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo Lesedi FM ke molelwa
0: ha se mohe mamedi metsotso e leshomele metso mene ka mora hora ya bosupa me ke tlo qoqa le metswalle ya ka hosane ke letsatsi la bohlokwa haholo ke letsatsi la machaba la museum international museum day ke batla utlwa wena mogotsi wa ka hore na o kile wa iphumana o ile museum mo bophelong ba hao mme ke eng dintho tse bohlokwa tse o re di bonang ha re ile di museum mo tsa rona ntho tsena di ruta eng re le bana ke eng thuto eo re ifumanang ha re ile di-museumeng tsa rona ka ho fapafapana ha ebe o le motho ya kileng a ya museumeng ke kopa o buisane le nna 086 000 3084 kapa o nthomelle voice note nomorong ya 079 758 5066 ke mo keleng teng ha re ke re tlotloka ka dintho tse re di bonang ha re le museumeng le hore na ke thuto efeng eo re ifumanang kapa ke eng seo re ithutang sona dintho tse re di bonang museumeng tse fapafapaneng 086 000 3084 079 758 5066 ke mo tla mphumanang teng a ko nthumelele voice note mono a ko ntetsetse ke utlwa gore na wena mamedi kapa wena mogotsi wa ka ke eng se ntho eo o ileng wa ithuta yona kapa ke eng seo re ithutang sona ka dintho tsohle tse o re di bonang museumeng ke eng yona ntho eo ka o otloloha e o ileng wa e bona museumeng mme wa ithuta ho hong ka yona 086 000 3084 079 758 5066
3: Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle itlabedi etsahala mokebelo wa la mashume a mabedi a na le metso tlhophileng Bukchan Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
0: Ha se mo hema mediki tseo ditaba zia khala mo Sun City 2026 mamediki selemo sa bobedi jwale re ka tikete ha hona jwale lo iphumanela dibini tsena tseo kgetsedi ya ka e khatsa mo bua ka tsona le tseding tse ngata ngata bakeng sa thabo ya hao 0860003084 ke mo kidutsing teng kapa o ka ntumela voice note nomoro ya 0797585066 ke mo kelente bua le nna mogotsi wa ka ke utlo rena ke eng dintho tse o re di bonang ha re ile museuming mme museuming mo dintho tse re ithutang tsona ka ntho tse o re di bonang ke eng kapa re a fela museuming re a bona di ema ha le bo eng mare ha re qetile mo re itsa maela ha hona le tsholo re ithutang lona ha hona taba kapa mogotsi wa ka hona le dintho tse bohlokwa tse o ithutang tsona ha o le museuming ke batla ho utlwa ho wena re ke nke voice note ke utlwa hore na o reng wena mogotsi wa ka.
4: Hello mama ni bonye. Le bitsela ka ke mathilisa ka gela ka mantle di thaba. Na ne ke le museum wa Oliver Hayes Museum ka Blom. So na re tsa me sitse ke my favorite teacher Miss Nkwane ka our literature lunch reading club. Ne re ile ka tripi. Ya le museum mo uno bua ka di vintage le ho bala le di pictures tsa drawway kare explore museum after kare tsa ma thank you mama ni bonyi.
5: Mela mama ni bo ke na ke senta ponya na ke dula thabong. Mama ni bo nna ntse ne ke bone museum is and what I learned is that you learn about ancient history and what happened in the past, like when Cleopatra saw on her grave that no man will find her tomb, and years later a woman found her tomb. Yeah, thank you mama ni bongi.
6: Ke di medisa bosh.
0: Ba go tlhantsa se bohloko. Ba nantsa ba bua taba tse monate tjena. Ho hlae motho fela itse tje. Ai. Ah, e re tlo khalemela be re tsofala. Ba medisi bile khile mo riro mo putswa nna ko khalemela. Se bile ke khathetsa ke sa gona. Ah, ke sana matla mabedi mo riro wa ka hona le tjena ke bua le wena. O mo putswa e seng ko khalemela bana, ko khalemela maqheku. Tutlwile.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: Ha se mohe mamedi ke metsotso e mashome mabedi na le motso le mong ka morahora ya bosupa. Hopola hore metsotsong e mashome a mararo ka morahora ya bosupa ke mane moo re lo fumanang sekgutlana sa ka se ikgethehileng. Ntetsetsehe mokgotsi wa ka. Nomoro ke 086 0003084 ke eng dintho tse o ileng wa di bona ha o ile museum me thuto e ileng ya kena ho wena kapa dintho tse o ileng wa ithuta tsona hona museum mo ke eng 0860003084 mamediki mo o tla mphumana nteng mo kentseng ke qoqa le metswalle ena ya ka teng le sedi dumelang ke edumela hello mkhotsi le sedi khotso e batho o teng motho no mona mohaleng hello

godimo a bolela ganya ya modimo me se baka sa le godimo se bona hatsa mosebetsi wa diatla tsa ona letsatsi le go pakela letsatsi le leng busiu bo tsebisa busiu bo bong ha se polelo ha se mantswe a modimo wa ona a sa utlwahaleng dumo ya tsona e hasane lefatsheng lohle dipolelo tsa tsona di ile pheletsong ya lefatshe bo hlometse letsatsi ntlo ya lona teng le tloha jalo ka monyadi ha tloha tlunya hae le thaba jalo ka mohale ya mathelang lephallong le tloha pheletsong ya mahodimo mme phallong ya lona le fella pheletsong e nngwe ha o letho le ipatelang lebatama la lona sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa tlhokeng lerata sekgutlwana se ikgutseditseng ke motantsi magele ya reng ha re be mmoho ka ara sekgutlwana sena se kgetheileng.

Moma medi ha re rapele modimo ya lokileng tato wa rona ka lebaka la morena Jesu o lokile maemong ohle a re tshwanetse le a sa re tshwanelang e sa le o le modimo sa balwe le dilemo seng hona o santsane o le modimo ntata rona re bopilwe ke wena mme re ikamohela ke ka mohau wa hao re tsohileng re nang le monyetla wa ho dula tlasa modimo wa lentswe la hao le hore kopantlhano lefatshe ya lona boteng ba hao ka hara lona le hore tataisa la phethe mosebetsi wa lona pelong ya momamedi ditsebeng tsa hae ha le fodise le rute le tlamelle ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang ha re bale ha mmaho lentswe la modimo lengolong la baefese kgaolo ya pele temana ya 15 ho emisa 22 ka baka leo ha e sale ke utlwa le nna tumelo ya lona ho morena Jesu le lerato la lona ho bahala le dibohle ha ke le seo le boha ka lona ke ntse ke le hopola merapelong ya ka hore modimo wa rona morena Jesu Kriste ntata wa kganya o le ne moya wa bohlale le wa tshenolo tsebong ya ona o edise mahlo a dipelo tsa lona le tle le tsebe tshepo e leng teng pitsong ya ona le monono wa kganya ya lefa la ona hara bahalaledi le tsebe le boholo bo sa lekangweng ba matla a ona ho rona ba dumetseng ka tshebetso ya matla a ona a sa sitweng ke letho a o sebeditseng ka ona ho Kreste ha o motsosa bafung wa ba o modudisa letsohong le letona la ona mahodimong ka hodima boholo bohle le puso yohle le matla ohle le borena bohle le mabitso ohle a ka bitswang e seng lefatsheng lena fela empa e leng le le rutlang ho tla mme o beile dintho tsohle ka tlasa maoto a hae a ba mo neya kereke e tle be yena hlooho ya dinthong tsohle kereke e le mmele wa hae le phetoho ya ya phetang ntho tsohle ho bohle lena ke lentswe la modimo mme tlhonolofatso ya lona e dutse diatleng tsa modimo ntate matla ohle ke ya hae ha ke lokisetsa molaetsa ona ke badile ka pale ya moshanyana e mong yeo ka labohlano thapama a neng a tsamaya mmileng ho ya lapeng a jarile mokotla wa hae wa mahetla wa dibuka mme a phuthile dibuka tsa hae kaofela sekolong seo a neng a se kena ba neng ba mo shebile ba nahana hore mohlomong o batla ho lo balla hae mafelong a beke a malelele enwa ke moshanyana ya neng a fetuile phofu ya bahlekefetsi sekolong kapa batho bao ka lentswe le adimilweng ho thweng ke dipodi mme itse ha bahlekefetsi bana ba mmona imetswe ke dibuka tsena ba mo mathela ba mmokanela ba mo hula ka mona le ka mane ba mo sututsa ba ba mo mosia a pudukane ka hara lerole o ile a itlhotlhora a felletswe ke matla a ema le ba lapeng lebaka le ne le le teng hobaneng a hlokisitse le ho phutha dibuka tsohle tsa hae sebakeng sa polokeho ya dibuka tsa hae sekolong seo a neng a kena ho sona o ne a ikutlwa a kgathetse ke tlhekefetso kapa ho buliwa ke bashanyana ba bang mme ho se motho ya mo sireletsang ke mafelong a na a beke moo ho ileng ha utlwahala ka moo a fumanweng a nkile bophelo ba hae ka ho iphanyeha phaposing ya hae ya ho robala lapeng ana ke matshwao a hore sitwang ho a lemoha a batho ba felletsweng ke matla le tshepo ka lebaka la seo bophelo bo se lahlelang ho bona hore motho e motjha dilemong a qetella nkile bophelo ba hae o tsebe o fihlile moo a ikutlwang a felletswe ke matla mme o se motho ya ka mo sireletsang ha a bone molemo hore a tswele pele ka bophelo ho bohloko ho ikutlwa e ka ha ona molemo le matla a ho itwanela ana ke matla a hore ikutlwang re a hloka ha re jewa ke bohloko bao re senang taolo le matla hodima bona ho utlwisa bohloko ho bona ngwana wa hao a tetebela ka hara maemo a dithetefatsi bophelo bo a inetseng bona mme le wena jwalo ka motswadi wa hae o sena matla ho montsha mo a ntseng a tetebela teng ho na le tsela tseo re iphumanang re kgethile ho phela ka tsona hoo di seng di fihlile moo re seng re sa kgone ho itwanela hobane re sena matla a ho etsa jwalo
ona le di tloelo tse o re ikentseng ka hara tsona re fetuile magoba jwale ha rena matla a hotswa boholo ba rona re a dumela hore re hloka matla a fetanga o renang lona hore re tsebe ho tswa mathateng ana ba ba re mathela dinthong tsa lefatshe tse o re nahanang di tla re thusa hore ntsha bothateng ba o re leng ka hara bona athi re tetebetsa le ho feta o seng hona ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng se etsang ke bue ka matlana ke boholo bo sa lekangweng ba matla Modimo lefatsheng lena le dubakaneng moo ba nang le matla ba sebedisang hampe kgahlanong le ba fokolang re fuwa tshepo ya boholo bo sa lekangweng ba matla Modimo ana ke matla a nnete a sa fellweng ke mokoka a re phallelang nakong tsa rona tsa go hloka ana ke matla a Modimo o re bontshitseng ona ka Jesu Kreste re bona matla ana sefapanong moo ka lerato la ona Modimo o ileng wa re tella morao ona inotsi Modimo wa sebedisa matla ona mojarisa magopo a rona ohle ka matla onana Modimo wa motsosa bafung wa monea matla le taolo ha nyelohela ho ona le hodimong matla a ona le wena re nang le ona isita le matla a re tshwereng ke ba nahanang hore ba fupere matla a busang lefatshe ke matla a nakwana mme ha bapiswa le a Modimo ha se letho matla a Modimo ke a sa feleng sena Paulosi a se hlalosetsa ba Efesi o batla sethopothele mme o ngwala mantswe a reng o tsositse Jesu bafung ka ona matlana wa ba modudisa letsogo le letona la ona mahodimong ka hodima boholo bohle le puso yohle le matla ohle le borena bohle le mabitso ohle a ka bitswang e seng lefatsheng lena fela empa le leng letlagotla mme o beile dintho tsohle ka tlasa maoto a hae a ba mone ya kereke tlebe yena hloho dinthong tsohle ha o motsosa bafung wa modudisa letsogong la hae le letona mahodimong ka hodima boholo bohle le puso yohle le matla ohle le borena bohle le mabitso ohle a ka bitswang e seng mona fela mo re phelang teng mme o bile a beya dintho tsohle ka tlase ho taolo ya mo wa tsamayang teng ana ke matla a Apolosi a lekang go a hlalosa ka tsela ya thapelo o rapella batho ba Efese o rapela gore ba amohele moya o halalelang e le gore ba tsebe tshepo e tliswang ke go tseba Jesu o tswela pele o rapela gore ba be le kutlwisiso ya boholo le matla tsa Modimo Paulosi ha tsepamise mahlo a hae go tlhago godisa ba Efese ka matla ha bui ka letsatsi le dinaledi ha bui ka mahodi o tswana ha bui ka tshitshinyo ya lefatshe tshabo le go dikela ha letsatsi le dinaledi mahodi o tswana le tsohle tse senyang ka hara bophelo Paulosi ha batle bopaki historing ya boitshwaro ba batho ba thetsang ka hore ba file matla ke Modimo ho pakahatsa matla a ona Modimo mo re fumana mbodu manyofonyofo matla a sebediswang hampe ho kenya batho matswalo le ho ba sulafaletsa bophelo ha o sheba dinaha tse tlhekefetswang hobane di sena matla ke bonkwapo ba nahanang ba fupere matla e ba o tla lemoha ka moo motho a hlolwang ke ho ba le matla ka teng ke mona moo o bonang mabotho a ntwa a sebediswa ho potela le ho fiketsa naha tse senang matla a lekanang le a ona tsena ke dintwa tse isitseng moo baahi ba senang molato ba repitlwang e ka ke dikokonyana ana ke matla ao e seng a Modimo empa a sebediswa hampe ke bao Modimo o ba beileng empa matla Modimo a theile hodima lerato la ona ke ka lebaka la lerato lena la ona Modimo o sebedisitse matla ona ho tsosa Jesu bafung le ho modudisa letsohong la hae le letona le hodimong moo a nyelohetseng teng moo a busang teng e seng ka letsoho la tshepe e seng ka ho kgohlala empa ka lerato borena ba hae ke bo phethahetseng
bo senang bogutlo, bo sa neheletsaneng, bo sa eng ka leloko, bo sa eng ka lefutso. Gobane dintho tsohle di beilwe ka tlasa maoto a hae, o busa lefatshe le kereke yohle, maatla a na a Modimo. Moapostola Paulosi wa bona leratong lena la hae. Ha barutiwa ba morena Jesu ba mmona nyolohela legodimong, o fitlhela a potela le go patelwa mahlo a bona ke leru. Ba ile ba ikutlwa ba le bodutu haholo, a na ke maikutlo ao ba bileng le ona ka nako eo Jesu a neng a tshwarwa ka yona, go isa thagisong, a shapua, a ba a qetelela a thagisitswe sefapanong. Ba ikutlwa ba sena maatla kgatlhanong le mebuso ya lefifi e tlileng le go rera go tshwarwa ga hae, empa a tsoga bafung, mme dintho tsa gotlela moo di neng di le teng pele, ke letsatsing la labone la nyolohelo, moo a nyolohelang legodimong ba mo šadimile. Kgetlong lena ba tseba gore o tla ba nako e telele pele a gutla, ke ka goo ba sa sarelwang jalo ka pele, gobane ga ona dikgoka, ga ona ditshoso, ga ona tshegollo, ga ona tshololo ya madi, ga ona ya ipatang ka lebaka la go tshoga, ga ona ya itatotseng ena gore ga mo tsebe, ga ona ya mo ekileng. Empa seo re se bolelelwang ke gore ba ile ba mo gumamela, ba nto gotlela Jerusalema ka thabo, ba dula tempeleng ba boka le go rorisa Modimo. Le ga Jesu a tlogile go bona, empa ba thabile, ba ne ba tseba gore moo ba tlaya sohle seo ba tla se etsa Jesu o tla be a ena le bona, go tloga ka nako yeo ya go nyolohela kapa go nyolohela legodimong. Barutiwa ya ba ba fitlhelwa ke mogopolo o le mong gore o tla boela gutle. Ga ka nako tse fetileng ba ne ba iphumana ba arogangwa ke lerako le matile kwetsweng le go atlele befileng, ka jeno ga o sana se emeng pakeng tsa bona le ena. Nyolohelo isa Jesu mo re tla mo fumana ga re mo tlhoka, mo a nang le maatla ohle ga re mo tlhoka, go re maatlafatsa, go re tshedisa go seo re se tlhokang. Ke laboneng la nyolohelo ga Jesu a nyolohetse legodimong, mme a tlogela rona le barutiwa ba gae ka letsatsi leo, o tlogetse lefatshe lena gore e be morena ya teng ka go sa feleng. Ke morena wa marena, mme gohle mo re tla ya teng lefatsheng, tla se lewatle botebong ba lefatshe, o tla dula a le teng ka maatla hae, segutlwana sa ka se kgethehileng, segutlwana se sa tlhokeng lerata, segutlwana se kgutsitseng. Ga re bine se fela, bona o hlahile marung.

se khutlwana saka se kgetheileng. Matla Jesu ha tshwane le matla motho a o re tsoswang ke ona letsatsi le letsatsi. Matla Morena Jesu a fetola bophelo ba motho, mme re phidiswa ke ona. Matla ha ya feta lefu le ho feketsa, a hlotse lebitla le ho fa motho bophelo bo sa feleng. Ke matla le ballang sebe sa motho, le a se ka ba sekae, matla na le hodimo. A ya dutseng letsohong le letona la ntate ke ona, a re tataisang le ho re fa tsela ha re lahleha. Yena ya dutseng letsohong le letona la ntate, a ka sebedisa matla na hae ka hara bophelo ba rona, ba malapa a rona, mesebetsing ya rona ya matsoho. A ka sebedisa matla onana ha re aparetswe ke tshabo ya tsa bophelo. Ha re ngongorehile ka maemo a bophelo ba bana ba rona, ba dujwang ke dintho tsa lefatshe, ha re le nakong ya dillo le mahloko. Pele a nyeloela lehodimong, Jesu o re ho Matthew kgaolo ya 28, temana 20, mme bonang, nna ke na le lona ka mehla yohle, ho isa bofelong ba lefatshe. Jesu hana matla a ho ba le rona bophelong ba rona fela, empa ke Morena wa Marena, ya busang ba busang, ya nang le matla hohle. Ha bophelo ba rona bo thekesela, ka letsoho la hae le matla, wa re tshehetsa, ha re fumana ditaba tse re utlwisitseng bohloko, tseo tse ding tsa tsona di isang moo re batlang ho nka bophelo ba rona. Wa re tshedisa ha re nyorehiswa ke bohloko. Re iphumana re sithabetse, o re fa bophelo le matla a matjha. Ke nyolohelong ena ya Jesu moo re hopotswang hore ha ho le ho utlwa sello sa rona, ditsebe tsa ya di a thibana ho utlwa kgoeletso ya rona. Mahlo a hae a kgona ho bona meego ya rona. Jesu ya dutseng letsohong le letona la ntate, mo a fuparisitsweng matla ohle le dinotlolo, mme o emetse mehoo ya rona. Ha re bitsa lebitso la hae. Baheberu kgaolo ya bone, temana 16, hore ka baka leo a re atameleng ka tshepo terone ya mohau, hore re tle re bone mohau, mme re fumane lereko, re tle re thuswe nakong e loketseng. Nyolohelo e etsa re bue ka sebete, hore boholo ba rona ha re a kgodiseha hore Kreste ke Morena. Ha eba re ne re kgodisehile hore o na le matla hodima bophelo ba rona, kabe re sa mathele masawana dinthong tsa lefatshe tseo re di tshepetseng mathata a rona. Ha eba nna le wena re ne re dumela hore o dutse letsoho le letona, mme o tshwere matla ka letsohong la hae. Nna le wena re ne re sa tlo tshepa matla a motho a lefatshe, hore ke yena ya ka re nyollang sekoting seo re wetseng ka hara sona. Ha eba nna le wena re fela re kgodisehile hore Kreste ke Morena, mme o na le matla hodima bophelo le ntho tsohle. Re ne re sa tlo senya ditjhelete tsa rona, re le ka bophelo bo re neng re ka bofumana mahala ho ya dutseng letsohong le letona la ntate ya matla ohle. Ha eba nna le wena re ne re kgodisehile hore Modimo o behile dintho tsohle ka tlasa maoto a hae, matla o re pitla diphepeng le mafu ohle a re kgathatsang. Re ne re sa tlo mathela bathong ba lefatshe ba re thetsang, ba re fuparisang dintho tse sa re etsetseng letho. Ke Modimo fela o ka tsosanya shweleng bafung. A re tsepamise mahlo a rona le dithapelo tsa rona ho Modimo o phelang, hobane ho ona bophelo bo teng. E ba diprofobia o re boloka pelo ya hao ka ho fetisisa, hobane ke yena mohlodi wa bophelo. Pelo ya Morena e letsohong la Jehova, o lebisetsa hohle mo a ratang teng jwalo ka melatswana ya metsi. Temana 18, lengolo lena la pele la Baefese, o re o edise mahlo a dipelo tsa lona, le tle le tsebe tshepo e leng teng pitsong ya ona le monono wa kganya ya lefa la ona hara bahalaledi. Ena ke pelo e nang le mahlo, e bonang tsa semoya. Ha Paulosi a bua ka pelo mona, ha bui ka pelo eo leng setho se ka hara mmele wa rona se pompang madi, empa pelo ya buang ka yona ke seo re leng sona. E bua ka sebaka seo diqeto di nkuang teng, ke moo re ikutlwang ka teng. Ke mona pelong moo re nkang diqeto tsa hore ke dintho dife tsa bohlokwa bophelong ba rona, moo re batlang ho iphumana re le teng ka ho sasane. Sena ke sona sebaka seo Paulosi a reng se na le mahlo. Ha re iphumana re wetse sebeng,
diphoso tseo re di etsang ke pelo a be a feofetse. Sena ke seo re se bonang ka bana ba bangata ba holetseng ka hara kereke, ba tseba Modimo empa mahlo a pelo tsa bona a foufale. Jwalo ka ngwana ya holetseng ka hara kereke, o ne a dula ka hara kereke ho holeng hwa hae. O bile ka hara mesebetsi e mengata ya kereke, batswadi ba hae ba mo tshepela hore ke ngwana ya hodiseditsweng ka hara kereke. Ha batswadi ba hae ba elellwa tsietsi ya wetseng ka hara yona, ba tlala kgalefo, ba ngongoreha, ba ipotsa hore ba tla etsa jwang ho montsha tebeng eo a leng ka hara yona. Ba leka hohle, ba hopotsa ditemana tseo a ithutileng tsona ha ntse a hola. Boemo boo batho ba batjha ba leng ka hara bona, moo ba bonang monate wa bophelo, ho dutse dibakeng tsena tsa boithabiso. Ho qetellong, tsena tsohle di ba hulelang hole le malapa ao ba holetseng ka hara ona, moo ba neng ba ratwa, moo ba neng ba tsotellwa. Ena ke bentjhe eo ba dutseng ho yona, ba fetuile babuhi ba papadi eo e seng karolo ya bona. Seo ba se hlokang ke hore ba tlohe bentjheng, ba kene ka hara lebala la dipapadi, ba etse Jesu hore a be bohareng ba bophelo ba bona. Ha mahlo a dipelo tsa batho ba batjha a ka buleha, re ka be re ka hlola re iphumane re le bahlodi. Mme re feketse sebe, sebe se se ke sa hlola se etsa seo se se batlang. Ha eba nna le wena, re dumela hore re bana ba hae ka sebele. Kereke eo nna le wena re le maloko a yona, e ka be e sa phele ka dipelaelo. Ho ne ho sa tlo ba le nako eo re iphumanang tumelo ya rona e sisingwa ke dintho tse dingwe, seng hona. Ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng, ke leboha Modimo ka matla ao a file Morena Jesu. Jesu, Ntate ya lerato ya matla ohle, o tseba mahlomola a rona, o tseba tseo re di hlokang, o tseba ha re tsamaya, o tseba ha re robala. Tsebo ya hae ya makatsa. Boholo bohle le puso le tsohle di matleng a hae, mme di tsamaiswa ke ena. Hobane mmuso ke wa hae, le matla le kganya. Re mo tshepetse bophelo ba rona, re mo tshepetse bophelo ba bana ba rona. Ka hara sekgutlwana sa ka se kgethehileng, sekgutlwana se sa tlhokeng lerata, sekgutlwana se sa hlokeng modumo, Sontaheng sena ke o hopotsa fela hore matla a santsane a le letsohong la Modimo, e seng la motho. Qetella ka hore ha re tswa ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng, Jehova a o hlonolofatse mme a o boloke. Jehova a o kgantshetse sefahleho sa hae mme a o hauhele. Jehova a reteletse sefahleho sa hae ho wena mme a o fe kgotso. Amen. Ke Motantsi Magele a reng ha re kopane Sontaha se tlang, ha o ratile Morena.

Fondation, Fondation, Réaulébo, Bi.

0: Momedi enwa ke gethang kono skonese yena ona are re ya ole boha e robo metsotso ka mora ho ra ya borobedi mamedi re kena tabeng ya bohlokwa haholo jo lokharetse ba hore re buisana le bonggone le bontate mogolo kana ko yena mo teng he mamedi e ke lekang hore re tlise dintho haufinyana bakeng sa bonkgono le bontatemogolo le batho ba phelang le bona. Dumelang kgono, dumelang ntatemogolo, dumela le wena mamedi hotlhe mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng ka jeno. Mme ka jeno mametla ke re tlosheba gore na re futhumatsa jwang motho enwa ya nang le bohloko ba bolebadi re sa lwane.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Matsoho a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi kgaebana ka boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
0: Mamedi e leshomele motso mo metsotso ka mora hora ya borobedi. Ke tlo buisana kwano le Mme Thakane Raditapole ho tswa dementia, ho tswa Alzheimer South Africa. Re ke re tlo bua le ena he mamedi re tlo rona. Re ka etsa jwang mamedi ke Maria? Mme batho bana ba rona bana le mogwa wa hore o fumane bana le tsela e itseng eo ba buisanang le rona ka yona ha ba hatsetse. Ka dinako tse dingwe fumane hore ho ba le ntwa ka nako eo ke Maria motho tshwantse ya apara, motho ena ha batle o apara. Ba malapa ba iphumana ba le tsietsing e golo haholo goba ka nako tse dingwe la o sa mo apesa e ka re ga o mo tlhokomele hantle. Ka nako tse dingwe o fumane gore jwale le lwana maemong ao go seng go sa tlhokagale ka ona. Empa he Mme Raditapole o tlatla mamedi a re thusa gore na re lokela go buisana jwang bakeng sa gore batho bana re bone ba futhumetse jolo ka ha e le Maria tsenana. Re sa lwana, go sa ba le kgang ya mofuta ofe kapa ofe, hantle-ntle go be le kutlwisisano dipakeng tsa batho ba babedi e le nkgono eo e leng mokudi wa gago mmogo le wena motlhokomedi wa gae. E re ke etse jena ke gotla ke buisana le ena.
2: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
0: Ha se mo hema mede o sansa le teng kwano Mme Raditapole. Mme Raditapole re ya o amohela tshebeletsong ya Lesedi kgotso mme waka.
3: Khotso mama ne bongi, khotso mba mamedi ba le Sedi FM.
0: O phetse ya ke?
3: Ha ke phetse.
0: Mhm. Ka tsene mme re double kiss re ke re tloshe bataba ena ya ho ya hore re ba boloke ba futhumetse ntle le kgang. Ho ba o tla fumana hore ntho ya o apara e ba ntwa e kgolo pakeng tsa batho ba babedi e leng nkgono mmoho le motho ya mohlokometseng. Jwale re a tseba na ho ba joang ha angkhono a hatsetse a sa gone le ho buisana le rona re joetse kapa a romele molaetsa o a reng ke hatsetse re sa joang re utlwa joang re utlwisisa joang ke mofuta o feng wa puo ya re bontshang ka yona ho re o hatsetse.
3: Hey wa tsana mani bongi ho tlokomela motho a hona ya nang le dementia go tsandile go seetswa go detective.
0: Mm.
3: Go bana jelo o tsantsa o leke o tlise gona ha e tsa jena ka phare jena. Na ha ile handle mo la tsa mphangwana ke o fe.
0: Mm.
3: And pele ka re se re tse ba hore boko bona hantse bonqanqa thea. Go qatela ho senyeile hohle. go tla bo bata gore po ena le ha hatsetse ha o no bona o tla bona ka diketso ena o tla nna re o handle ke ye gore ha ga tshwanela gore ba botse potso se ka botsa motho gona mokgono thakane o hatsetse mo shebe o tla mo sheba ka go dula ha hae gore na o dutse ako kana motho a
0: go tsometse
3: go tloha mono re na le phoso e re yetsang ha re batla go utlwa gona ba hatsetse ka patshe re ba tshwara matso ke ba tshwara maoto ha ba ta gena na o hatsetse ha tshe sa gena na go futhumetse ke phoso e kholo mama no bengwe ba ne Maria mmeli o hula mofuthu o hula madi mona matsohong le maotong o atlisa mona setopong ile go go futhuma le mona ditlotse ka gare go mmeli di dula dintse di futhumetse ke yelo tla fona go le Maria hangata re hatsela matso re hatsela maoto kana go nna ke a tsiba ke ya go tla fona bikoko ba ne ke sa gona lo tshwa gapela fela mmeli mona ke futhumetse vale di tsebe di re hore tshwantse go yetsa gore re tsebe gore na motho o hatsetse kapa o futhumetse ko ke le tso mo tshwa ga sifube mmane bonke
0: okay
3: ha be sifube sina se bata o hatsetse ha be sifube sina se futhumetse o futhumetse ha ibe neng sina le hona le mongwe ho tshisa ona le mongwe wa bonyana o fufuletse o tshisa haholo o fukutse ntse mo pisentsona so o tsaka sifubeng o tshaka le molaleng ka morao le molaleng ka morao kona motlatsi ba go ha go bata o hatsetse
0: sekotlommwe
3: ha go bata ho hatsetse ha go ha ho futhumetse o futhumetse mama ne bonke
0: yo mamedi re ithuta re be re tsofale ke a dumela jwale ho baneng ha sifubeng ho le bohlokwa ho feta matsohong
3: sifubeng ho bohlokwa ho feta matsohong bane ke khona mo re fumana bonnete ba go motho wa rona o hatsetse kapa o futhumetse mme ke mona mo wena o tla bona rona o etsa jwang hore a futhumale ho tloha mono mama ne bongi o ka sheba sefahleho ha ha tsetse handle ke go melomene ba miputswa eh melomene ba bo tsubutsa wa thuthumela yele has ibile has ala maemo ngana se a melomise ngile miputswa seng a thuthumela le ha o se go mo apela pesitse o ntse a thuthumela e se le taba ya go bele mpobone ngaka ka ena se ga mesina se se ke ne letse ha holo ha go thuthumela hono ho sa fele ke re reng hape bohloka go sheba boitshwaro ba motho ka nako o tla ba sa halifa dikotsana tse ba etsang ha o na le ntho e phose e ba utlwa mmeleng fela ba sa kgone go e hlalosa
0: o batho jale ka ha e le mona se re utlwile gore ga ise sefu ba re sheba melomo ya gae re tla bona mmala wa molomo tla re jwetsa ya o se mopusa wa fumane ka roperesenyana e be ba re o
3: peile
0: ke jale ga re shebe e nngwe ya dintho tsa bohlokwa jale se re bone ke mona o bone ga o kenya letso o sefubeng o utlwile o gatsetse kapa o bone melomo ena e se e fetotse mmala re tsa joang hore re moapese ho ba jwale ho ba le ntwa e kgolo ha hono
3: ba le ntwa
0: e kgolo ha holo ke a tseba hore diaparo a sentho se o ba diratang ka pelo ya bona ka ofela re mo thusa joang hore re moapese re salwana
3: o ska boso a ke re ha bona a hetse tla o so go o hatsetse mkhono boingi a go re ke nke go bona ke moapese a ska boso nka go ba ha di ene ha o mo
0: Aw he.
3: Como kwela ka yona. O qala mama ni bonke akere rapa mhlomo ma pese vest. Ma pesa skipa se matso a matelele. O go noma pese ka mekhahlolo, ka mekhahlelo, ka mogha ka mekhahlelo. Eh. And a tetelo mhlomo ke bone batho akere kana go hotse ke bone batho ba apa ga di gaone le motshegare Maria ba ga di a futhumatsa. Ka o di modimo he o ka mokenya gaone eno ka poka mo isa dikubonya tsena tse o tla fona di kgabisitse mabenkeleng mona di bethe mona mo rekiswang di mealo. Tsena tse light nyana tsena o di fleece into.
0: O ka
3: mo apesa yona. E se mo apese o ntwentwe go we kutubo go e buima o tla elahlela kwa nang.
0: Jale all right tsela pele ma.
3: Happy. Ha au sugudisa ho apara mo apese skalwana le yena mama ni bongi mo fenako o bo mo apesa ho hong hape o mo fenako o bo mo apesa ho hong hape
0: o skanka dintho ka ofela wa dilahlela mmeleng wa motho
3: eh
0: okay e re fela re ye mabenkeleng ha re khutla mabenkeleng wa medi re tlo tswela pele ka taba tsena tsa rona tsa bohlokwa re bua ka kapa re bua le batho ba phelang le bonggono kapa bontate moholo ba nang le bohloko bona ba bolebadi hore ka nako yena ya Maria re etsa jwang hore re ba thuse ho apara ntle le kgang ho ba mokgwa bona mamedi ke batho ba sa rateng ho hang gore ho apara ha ba hle dintho tse mofuthu mmeleng wa hae le maemong ao a hatsetseng ka ona mme re etsa jwang re batla tekniki yena mamedi ya hore ba apare qetellong ho ba hatsela ke ya mabenkeleng fela ke kgutle.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le lesedi FM re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele. Toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
0: Mamedi e mashoma mabedi yana le motse o le mong ka mora hora ya borobedi. Jole me ra ditapole ha re ba apesa. Mohlomong ke nna enwa ke a fitlha ke moreketse jeresi e ntšha e ke batlang a e apare ho ya lefung e be wa hana ka nako tse dingwe ba lelapa ba tla difamily o batla o mona le motle o moreketse diaparo nna go bobebe o bapesa diaparo tse ntšha tse fitlhang
3: a tseba ga ntho e ntšha o tla re ga se ya gae wa e hana gore ga se ya gae ga se ya gae ska ba kwešana le ena ska ba mo gatelela gore a e apare mofe ya gae ya gale a ntse a e tlwaetse o tla nne o mo cekise ke batho ba ko go ba tlhoka gore o mo cekise o bue le ena gantle go ngangisana le ena ke boipakela mathata mamane bongi se ka ngangisana le ena gogang ga re ga seaka e beelele kwane moapesetsa gae tsantsa ditlwaetse gape-gape fele ka re tlhalosa le ga o moapesa o bone gore tse ka tlase mamane bongi ga se ntho tse gwašang ga se ntho tse tlhabang ee gobane ke bona mo o tlare motho o tlare motlhokomedi o tlare a nna a bantse a tlhobola a tlhobola a tlhobola o tlhobola baneng jale dintho tsena di mo utlwisa di mo utlwa botlhoko fela ga ona mokgwa ga ka bolela gore ke kopa o ntlhobodise ntho tsena o nkapesetse ding ee megatlholeng ena ya e qalang
0: mamedi ke metsotso e mashoma mabedi yana le metso e medi ka morago ra ya borobedi re ntse re le mmogo nna le wena mme mo reyang teng ke goreng ya borobong ga re shebe rona go gatsela go ka ba ama jwang e bang mohlomong re sa fumane ka pele tsela ya gorena re ba apesa jwang go ka ba ama jwang
3: go ka ba ee a ke ebele ka ga se batho kgonang go itlhalosa o ga robetse ha go bale hantle a ke watse ha o hatsetse ha go bale hantle o tshwantse tswa ka ke longa modisana motho eno bele ha go betse ha no go bala hantle o ba mo ferefere o ba le mo ferelo le mo ferefere le ho feta e bile o ba bo hale ha holo o ba bo hale ha holo jwale re na hana hore ke le ka go jere mo sebetsi ona ke detective mo sebetsi o hlokomela motho ana le dementia ke detective mamane bo ke kona fela wena o be le mekgwa e o tla mo cekisa jwe motho e mongwe tla rena re ka lighter heatera ka mo a robalang ka teng na ga se bohlokwa go lighter heatera ya motlakase kapa ya gase
0: o tshwantse bona parafini
3: le yona parafini e time ha se le nako a robala le gona o ka se mosi a le mono le yona ka mono ga o mofuthumaditse ka mo a robalang ka teng o dule le yena ka mono kapa le dule ka mo ditutse ka kitšhineng kapa ka phaposing ya boithapololo le futhumatse ka mogare ha le gata le dintshe le dibekwana a nto kena he ka dikobong jwale ho botse kana kwa ngwana taba ya electric blanket electric blanket ho ba bang ba go o ka e sebedisa ha motho antsa le mogahlolong a ntsa na a ka nna na hana go a ka nna a itine empe le tietse ba ha motho ele motho a seng a sa gone o tshwara metsi mamane bongi e bo tla metsi a tla tswela dikobong a kere ke mo tla ka sentsho kotsi ke o ya hla ha mo
0: hona ho bolela hore ha e baneng le sebedisa electric blanket e etse e futhumatse bethe fela wena o etse bonete ba hore wa itima
3: eh ba ba a ke re na lo re sebedise re ke di hot water bottle le tsona a ke re ga e chesa haholo ha no tswa ho bulela go ya chesa haholo o tla a tshaba ha no khona go ya chesa la go ba ikwela ka dulu ka no kwentle bentse e chesa haholo mo tshiso na o tswa le dulu nyo na ke re ikwela ka dulu tsa khale tse fedile e tla o tla wa ibeile mono ena watcha o sa o mhlomo sa lwana o sa itsang ha gone ga ge ntwe no ibeile mona
0: ya ntshisa ha re tlo phetsela ditaba tsa rona ke ntho di fentse o re lokelang ho di qoba kore ka o phethahala ha o le motho a hlokomelang khono na kong ena ya mari
3: mama ne bongi tsantsa ho qoba ke mollo ye ga re se re hlalusitse ya bobedi ke o hopole ka nako tsohle hore ha ono gona ho bulella hore ke hatsetse ka pa ha ke a hatsela hopola ditaba tsa netse ke di builen tsa horeng tsa hore tsa ga sifube tsa ga ka mo go tlong ka morao ska ba mo apesa dinthotse tse buima ska ma pesa ntse buima ho hang o tla dilahlela kwana ke re reng le ha robala re tsantse re mo fe ska mo fa di minki tse na le di ya ba imela o tla nna o tla dula antse a lahla busiwe ke mona mo mothatla a tshina yo ke khathetse ke bo salentse ke tswa busiwe ke tla na ke lo bona gona motho enwa o futhumetse ka pa che jwale kana go motho e ba ka motho a nya ha me a ke re mama ne bongi a uta go a gathetse matla a imetswe empa le teng re ntse re a tshe le tsela mo di mo re se ke ga gathala ho etsa botle go bana re tla kotula kana go e tshwanetse ha re sa tepelle ya ke re mama ne bongi
0: ke nnete
3: e bile ntho tsohle re di tshetla ho kae ho ya matla ho hla ke re mohlokomedi a ka etsa tsohle ka Kriste ya mofang
0: Ya. Jo akise bo rena hona le ntho ya bohlokwa e ka ba mohlomong ha ke a e botsa mapapili ditaba tsena tse re buileng ka tsona ka jeno e ba mohlomong e hloka ho hlalosega mme ga ditapole.
3: Hey mama ne bonke akise ba mama di ha bana dipotso. Ka pa cheki ke tsela
0: pele. Hari ke nahana hore dipotso re tla dinka nako nyetlang. Re tla dinka nako e tlang. Re ba fena go e lekaneng e le letsatsi le o ba ka botsang dipotso tsohle tse ba batlang go di botsa mabapi le dintho tse ngata tse o re buileng ka tsona.
3: Jale motho ka nako nngwe motho a ka botsa gona o lokela go motsosa bosiu tlhatlhoba gona ga a bate. Ha go betse o bona a ithobeletse hantle ga wana le ena bane yo le bona letso la gago le a bata o lo mogatsetsa la o sa mogatsetsa o lo motshwenya ga o ntse o mothetsa ntse o ntse o etsa ntho tseno jale o tla bo mophapapisa bokokong ba gae o tla bo qala go baka mathata a. Amang hape. Vale, hape. Mumamedi kana go mohloma ka nna ipotsa hona. Ebe vale ha ebe. Sra mesina se gene ha kalokalo. Na ke se finse ka se etsang. Mama ne bongi re ha o le mo sra mesina se gene ha holo mumamedi a hopole. Ska nana go tla iphuthuma o tla iphuthumaletsa yena. Re se re hlalositse bana ho etsa hala mama ne bongo motho a ntsa le hona ka tlung ka mono rona kana go re futhumetse o hopole motho na le dementia a ke re ha patane ka tlung ka mono o dutse fela wena ha o futhumetse yena ha so yena o futhumetse yone ntjong ha pere santse ho etsa gore hlutle re ntse re mofa sophonyana re ntse re mofa tienyana ho bana le ha ba pere a ke re la ho thuwa bata ho fufulela hona ho ntse ho le te re ne re hopole go mmelo ntse etsang o ntse la hla mongobo ile ga tsantsa re ne re etse re khutsetse mongobo ono ho mothena wa rona e re mokateng e re mo hlokomela e ya mama le bongi mme jwale ke batla go fela ke re ha ka ra ba dule ba hopola fela wa tseba mama le bongi Isaiah 41:10 41:10 ya ne reng setshabe hobane ke na le wena o seke wa tshoga hobane ke nna modimo wa hao ke tla o matlafatsa ee ke tla o thusa ke tla o tshehetsa ka letso le letona la ho loka haka jwale re hlalosa gore mamane bongi motho a hlokomela motho a nang le dementia ha a mong le ba leloko ga ba le seo go mo thusa bana ba bo ba le seo go mo thusa bane ba bangwe ba etsa jalo ga ba fane ka tshegetso fela ntate morena modimo yena o ntse a le teng re lele go yena re kope maatla a otlhe go yena
0: ya mme ga ditapole o e beile taba ke ya leboga re tla boela re kopana gape nakong e tlang mamedi mme mara ditapole re a tseba gore ga nngwe kgweding re ya mo bitsa bakeng sa gore a tlo re thusa ka bonkgono bana ba rona mme nakong e tlang ga o tla mme ra ditapole re tla nka dipotso tsa bamamedi mme ke tla ba lokisetsa nako e sa le teng ke ba tsebise nako e sa le teng o so fitlhe gore ba romelele dipotso tsotlhe tse bo batlang go di botsa bakeng sa gore o kgone o di araba ka nako ena ke lebuile gagolo mamedi metsotso e dula gantle o emasome a mararo ka morago gora ya borobedi ke nako ya gore re tlo kena segotlwaneng sa rona sa bophelo re mamedi ga re etsa jalo ke nke pina e monate e tlang ka Spirit of Praise le Mpume Motshweneng ba re nango mthokozisi
4: Michaels

0: Mamedi ne ko nketse sechaba are lona ba ratang ka onkela pina hape etla ka joyous celebration ba tsama le William Sejake bare mohau wa moti
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa masidiswa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS Alicity who 34774 who 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4 kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ka 169.99, o boloka 30 randa. Kapa 500 grams Spa Red kapa Smoked Vienna, ntle le chili le cheese and chicken ka 46.99, o boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mogotlhane fumana le rumo se hlwekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem clicks le dikhemisi naha ka bophara le rumo feel the healing power
4: Afrika e sale e le teng le pele ba basou ba fitla ka gatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
5: Ha o tsamaya o fitisitse kae?

Kuri mahloho metsotso ke mine ka morao hora ya borobonga. Le nana o lena ke le nana o la ha o hle mo mamedi mo tle mo tle mo mamedi a ratwang ke le hodimo. Ha ke o sheba hona jwale ke o bona o koloing ha ke o sheba o haye o tseleng. O mosebetsing dumela. Mohlomong ka jeno le nana o lena le tla bua le wena. Mohlomong ka jeno le tla qoqa le wena le tla kokota moyeng wa hao. Ke ne ke o kopa hore o dule le nna ke dule le wena. Makgulong a matala. E mehlano metsotso ka morao hora ya borobonga. O ka khona hona jwale o mphumana le o marandrang a maholo a Lesedi FM. Metsotsungena emehlano ka morao hora ya borobonga. Makgulong ha buwe, le hodimo ha le buwe, ha le buwe le hodimo, le buwe le nna, le buwe le wena. Wena ya hloka halletsweng, ene ile nako, bophelo bona, ka nako tsohle re re kentwa. Fola moyeng. Fola, fola, ha wa hlaha se sa hlaheng. La o le bohloko, lefu le le bohloko, empa ke le nqo.

Musa le Sanghae. Metsotso ke tsheletseng ka morao hora ya borobong. Ngwana mme ka jeno, le nanong lena la hao, jwalo ka ke qala, ke kopa re ithute ntho e le nngwe ya bohlokwa. E kgolo. Bophelong ba o seke wa iketsa carbon copy ya motho e mong, e ba wena. E ba wena. Ke a o kopa. Ke a o kopa. Ke a o kopa.

ntho engwe ke kopang ho wena mo mamedi eo ke mo ratang. Ha o etsa mosebetsi o itseng, o le maemong a itseng mosebetsing, o seke wa batla ho iphamisa. O seke wa batla ho ikenya masiba a o eseng a hao. Ke a o kopa. Ke bele ke khutle, ke tle ho banna le basadi ba aparang uniformo. Ke bue ka sepolesa sa rona sa Afrika Borwa. Ha ba o file maemo a itseng, ba o file maemo ana ba re wena o tla ba mona. Ke a o kopa ngwaneso, o seke wa batla o ipha maemo a mang ntle ho maemo ano a o leng ho ona. Ho hobe leshano leo ha o le etsetse mang kapa mang, o le etsetsa Jehova. Leshano leo le buang ha o le etsetse mang kapa mang, empa o le etsetsa Jehova. Ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo, dula renkeng ya hao, tlohela ho ipitsa hore o renkeng e itseng, o sebetsa renkeng e itseng, o etsang renkeng e itseng. Ke a o kopa ka kgwedi ena e kgolo ya basebetsi. Mo mamedi ya ratwang ke Modimo, ya bopilweng ka setshwantsho sa Modimo. Kajeno ke a rapela, ke kopa lehodimo le hodimodimo, ke a le kopa lehodimo, le ke le fe seponesa seiponi se setjha. Ke kopa lehodimo hore le thuse ya leng mosebetsing ona ho kgutlisa seriti sa sepolesa. Ke wena ya ka kgutlisang seriti sa mosebetsi wa hao. Ke wena ya ka kgutlisang boleng ba mosebetsi wa hao. Ke a o kopa e mong le mong ya mametseng hona jwale, a sebetsa sepoleseng, ngwana mme, a ko nke seipone, o ko itjhebe seipone, o re ha motho e mong le mong a ka tshwana le nna, Afrika Borwa, Afrika Borwa e ka ba jwang. Ha motho e mong le e mong a ka tshwana le nna kwano Afrika Borwa, Afrika Borwa e ka ba jwang. Ke a o kopa kgutlisa seriti sa sepolesa. E re ke fete moo

Motsotsong ona ke a tloa ke kena kantorong ya Moporesidente. Dumela Moporesidente, Ntate Ramaphosa Kgotso. Dumela o sempona. Ke dumedisa kantoro ya gago ka tlhompho le boikokobetso bogolo. Kopo ya ka ke e khutshwane. Kopo ya ka ke khutshwane. Ha itele. Ke a kopa. Hore banna le basadi bana ba uniformo e bulo. Ntate. Ntate. A kopa hlono lo fatshe. Ka moputso. Ha ba ke ba fumane moputso. Ba ke ba fumane moputso. O tla sidila pelo tsa bona. Hore ba se ke ba kgalla. Lo rata dintho. Tse fumanwang ka tsela e sa nepahalang. Ako ba makatse ntate. Ako ba makatse Moporesidente. O ba makatse. O tlo bona. O ba makatse fela gore ba tshowe fela. O ko re moputso wa bona. O khoro go ba fahle fela ka moputso. O ba fahle ka moputso. Bona le na. E o ke tse bang re ntate o itse ba hantle. Na haina. E ka mane ka Asia. Mongadi awi. Ntate wa naha ena. Ya bitswa ntate wa naha ena. Thaka ya bo ntate Nelson Mandela. O ile a re. Ke batla ho lefa maponesana hore. A kgotsofale ke seke ka ba le bothata bofeng kapa bofeng. Ba bo nokwane, ba bo tsotsi, ba bo keleme, ba o nahana boqitolo, ke ba lefe. E tle re ha ba etsa bo keleme, e re ha ba etsa bo nokwane, ke tsebe ho ba kenya phafa e tlelile. Ha ke o laile ntate, ha ke o laile. Ke a o kopa, a ko ba makatsa. Ako ba makatse. Ka kgwedi ena ya basebetsi. E re ha o kena kantorong tse kgolo tseo Modimo a o fileng tsona. Ra kore ke makatse banna ba. Le basadi bana. Ke re ba putse. Matswana a le tjhele. A tlale pampiri ena e sa buing. Ke a o leboha ntate. Ke ne ke etsa kopo. Ka boikokobetso bo boholo. Ke tla emela karabo.

0: Oh, pine monate bino anche ba le ratto massioni ke emetse karabo. Ona joale ke emetse tsenge mashuma mabedi ka morao hora ya borobong.
1: Hala la. Yona munyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le leng. Ho kenela bula account e fika pa se e tshwanela hang ho app ka balekaleng. Now so only customer ya Standard Bank. You mo di setse Standard Bank Connect online ho iphumanela munyetla o ekeditswe wa ho kenela tlhodisa. Standard Bank ke molekane wa simuso wa di hlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: A somo motshomotse Richmond Sokoti ke o bona Berry le wena o teng kwa no Polochia ke o bona le wena Palesa ke na le wena o sengona Sicilia ke na le wena Tabatia ke o bona Makhotso dumela o sengona o bongane hlongwane ko shebile Joyce dumela ngwaneso o bongane hape ko shebile o Valdez le wena o teng motshidisi Marope ke o shebile Hunted City o ngwanashia ke o bone o kene ha holo siamo na lwena tsiema ke dutse lwena hle o kapatsa o tenga January ke na lwena o sengona wa stena ke ke a tseba o tenga ke dutse lwena khotso ntate o ka bona mohlolo ha o ka baputsa ya ba pampire sa buinyi tlala ka matsonga bona ha o ka bona mohlolo o ka khutsa hore tu Afrika bo baka baba o saluta o hla fela televisioneng ba o saluta ha ba u kwantswe la hao sia le moyeng ena ke kgwedi ya basebetsi dumela mo mmamedi e montle ke ne ke qala ka jeno ke bua ka sefahleho sa Afrika Borwa ka sefahleho sa naha yena sepolesa sa Afrika Borwa Afrika Borwa ya le rata, Afrika Borwa ya le utlwisisa. Ke ka ho sengwana re kopang le hodimo, re kopang hodimo-dimo hore modimo. A ka kene ho e mong le e mong, e mong le e mong wa lona, a bue le ena. Ke ka ho re kopang ho sengwana, hore mosebetsi ngwana lona wa bohlokwa, wa ho sireletsa naha ena. Modimo.

re le lakaletsa mosebetsi o motle. Mosebetsi o matla o lo yetsang. Mosebetsi o tshosang o lo yetsang. Mosebetsi o hlokang thapelo ha o tswa. Mosebetsi o nako e nngwe rona re hlokang le re re ho lona. Tanki, tanki, re a leboha ka moo le sebetsang ka teng.

Amen. Hallelujah. Woo!

0: ara ke bua le wena hona le nana on lena ka re thapelo fela e batla hore o sebetse o ke tsirwa rapela ya ba o tloa mo no phutha matsoho shebile banna ha ba sebetsa wa hopola hore o tla ba le tshelete wa hopola hore bophelo ba hao
1: botla ba le nthini na

motaung o buelang segowa man ee mo na re lesedi FM mosebetsi ha mosebetsi o a se papadi e shebellwang ha se papadi ya difene mosebetsi kajeno mo mamedi le nane o la magulong a mathala le re ho wena ha le bua le wena hona le batho hona le motho na le motho ya buang ka hore yena o tla etsa tjena a etse tjena a ka etsa tjena a ka khona ho etsa tjena hona le motho ya buang a tsiya gore a tshele no ka itletse a bule mamati a notletsong hona le motho ya tsebang ho bua a bue ka mo yena ka etsa tjena a bue ka mo yena ka gona ngwe tsa tsena a bue ka mo yena ho jainile yena ona tla itsa tsena a bue jolo ka ho jainile a bue jolo ho jainile a bue ho ja kore a ba bue wiki iwe ebe iwe wiki re bone ho ha

khona le batho ba khona go bua ka mo ba ka itsang dinto ka teng a bua gore ha o le tsena motho a bue ye ye ye ye o a motseba khona le motho ya jwalo ya buang gore yena eng ya ibile teng ha o ka mo qoqela ntwe itseng o a tseba gore le nna ntwena ke ne ke re ke a yetsa o a tseba gore le nna ntwena ke khona go yetsa o a tseba gore tsena le tsena e mong a ba qetela sa bila itse o a tseba gore ntwena ene ile ntho yaka gore mothienwa mona o nkile ntho ene ile yaka hantle gore mothienwa hey hey hey a gore mothienwa o tsho ntwena gore ke abarkenya ha ke batle letho o jontsontso ntwena ke ntwa wa tseba tsho go na le motho ya jwana.

ke o bona ke le o teng kwano go shebile nthabile nga le wena ke o bona go shebile hle le wena thabathi le wena tsidiso le wena Margaret ke na le wena a re tsamata u ke tla etsa joang ke a metsotsonge mashomo mabedi le metso medi ho le ba horenga ya le o a motseba motho jwa lo teng wa motseba motho tshia wa motseba motho jwa lo the engine di khala ba teng ba thoba jwa lo dikomo teng motho ya jwa lo ye wena ba fana ben ha bui ha bui ha bui ha bui kore hey ntotsa o di buang o na le batho ba jwalo ba buang ba saetse ba buang ba saetse ha ba etse le tho impaka mona ha ya ya ya ba buang kore le hona jwale ntate ka tlhumtsa re jo kapa mme ka tlhong rena monnaka o na le ya reng jo monnaka motaung ya tso ya ka re bua le rona ka tlhong monnake mong a re jo motlhankana wa ka ha bui ha bui o kgona le o bua ka dintho tsa batho a re wa tseba gore ntho wa tsa batho a identa yo e teng ga ka re yo a re yo a tsho jwalo

le motho wa teng e mong a ba bue le ka mo a ka bina mpina ena ka teng ere ha roa mo mamela ha a bina mo gore a bua roa tso re pina ena ere ha roa mo mamela o lena o tshora ha le dinonyana di ka balea eno a ka tshosetsa dinonyana ena le dipela di ka balea tsa ipata mekoting a bua ke ba mo khatlolo wa pele kore ba buang gore ba kaetsa gona nna nka etsa gona kore le mosadi a satse ba reng ha bui monna ka tlung ha bui ha bui u bua le lemelena le potele le tle ka mona ka qoqothong le tloe hape ka mona ka qoqothong le tsweletswele ka ntle le re lekile le khutlela hape ka mana ka ra qoqotho le re qoqothi le jutsi ka mona ka a sa bui motho a sa bui motho mosadi ba re ha re mmarakeng monna ka tshe ara ke re mabinkeleng a ba tshojwa lo mosadi ara ha ke re mabinkeleng bo thuso mtaung ba tsho ba re ha re mabinkeleng a ro ya bua wa pepeta mtlena wa bua nthona o ka itsa tsena empa do wa bua we ta hey wa bua empa hai do ach bona bana ba lla jwa bona bana bukhuru ba emong re jo ntate ngwane mong re jo ntate thuso e ka ro he suka tlung jo ntate thuso e ka ro hai jo ntate emong re jo e ka ro he emong aba jo e ka jo na e ka ro kore o he suka tlung mme ha bui o ya bua ya nka nna ke khona nna nka khona he nna ka khona hona le batho ba jwa hona le batho ba sebetsang gona mosebetsi ono nna nka gona ha ne e le nna nna hoja ha ne e le nna nna ke tseba nna ke tseba yeno ha tsebe hoja ha ne e le nna nna ke tseba go na le motho ya jwalo ya o teng

0: bolawa ka seretejwang ha o tsebe ha o etsa mokalamano qala kae ebe wena bua gore nyeo gotsa ke ne ke kene ka lebaleng kabe ke etsa ntho e meteng
1: ei kakat
0: momamedi ke bua nnete rena le mofuta wa o jwalo ntate motaunga ke lakatsa gore re kry-e gantle kgobong ya yona kapa metsong ya yona re ilo sheba le baka oba ga bua jwalo ntho eo go na le mo e tswang te momamedi ke a tseba ore e ka nna ya ba o na le motswalle ya jwalo
1: halleluja
0: motswalle ya jwalo e tla re ga dintho di etsagala kapa batho ba bangwe ba etsa dintho eba yena o bolelela ka mo a ka etsang beter o feta ba bangwe
1: bate
0: a o bolelele ka moo yena a kgonang ka teng a o bolelele ka moo yena a nang le ditsela tse fapaneng tsa yena a tshwanetseng gore a di etse ga tshwanetse a ope matsogo ga tshwanetse a letse molodi kapa modidi etsane ga tshwanetse re utlwe diatla tsa ga ntho e buang nna ntwe nka e etsa beteng reka koloi
1: ei
0: o na le mofuta mo o tla o bolelela jalo o rekile lebitso lesefe
1: halleluja
0: ye koloi ko utlwa o thwe ya tshwenya ka mamati di di-CV joint mane ya kgathatsa empa ga palame mofuta ona wa koloi e wona o palame ga tsamaye kaya o tsamayang ka yona empa ntho o tla e bua le neng gore a gore le mmala ona ga ene le ekesang ka mmala
1: kakata
0: nkabe ke mpa ke nkile ntho ngwe ntatakataon ke mpa fela re leka o atametsa re kgobokanya momamedi re tle re tseba go ya moo re tshwanetseng gore re ete ntate motao mofuta o jalo o teng mofuta o jalo o teng o tla bua dintho tse ngata empa ga o batla diketso
1: gadiyomofuta
0: o jalo o teng e tla re ntate motaong ga le re dibutse a re jetse gore bonnye o bona ba etsa tsena nnaae ke entse tsena ga ore o batla bopaki kapa o batla menya boketso ya gae bophelong ga o thole ntho e jalo a kileng a etsa ntate motaong ga ona phoso ga ona phoso ga ona phoso o bua dintho tse kgolo ga ona phoso phoso ke ena ke ga o bona ba bangwe ba di etsa ba sa di etse gantle wena o ka e etsa betiro so ka o e leka le ga e ba o kile wa e leka ga e mong a e entse mosebetsi wa ka le wena ke gore re ba opele matsogo ntate motaong go na le e mong bua nnete dibaeng tsotlhe e ka ba sebaeng sa mmino e mong o tla bua mantso ana nna nkabe ke sa isa ki ena kwana kare ke tlise mona kare keyboard ba transpose moruti mainyate o tseba mmino nkabe ke ile kare ntho ena e tlae tsenanke kabe ke kopa bana ba tlang ka morago kapa di-backing vocalist ba etse tse ntate motaong ga a tshwanetse mo opele
1: matso
0: ga o sa monne ga pina eo
1: amen
0: ga sa e kgona
1: gobi
0: o na le more yang teng ntate motaung a ke renke ditshepe nna le wena
1: ga ke re dinke ntate ga re
0: jale re ya popola
1: ha
0: re batla motso ntho e na e tswa kang
1: re popole
0: jale ga re popola momamedi ke a tseba mo o leng teng
1: yes sir
0: ntho e na wa e tseba
1: re ya popola jwa
0: jale ga re popola ntate motaung
1: oho
0: ga ngata maemong a tsena motho a buang gagolo motho ya nang le lefu lena la o tlhoka malokoletso lelemeng la gane
1: amen
0: ya pele o bua ka obane ke adima lentswe a batla attention e le o re o bua nnete weso ga ana mokokotlo wa o emela taba eo kapa ga gona ntho a ka e etsang jale ntho e ka mo thusang kore ke bua ka tshedi kapa matshediso ntho e ka mo tshedisang ke ga ka bua o sena ntho a etsa
1: oye halleluja
0: motlhoko ke gore ntho ena e thusa yena moruti maine ke ya bobedi ga se taba ya attention fela e kgona go kgona go kwagela bofokodi ba gae empa e ba nthonyana ya nakonyana ntate motaung motho a buang jalo o tsebe ke matshediso a gae
1: ke matshediso a gae

0: Kitsi, yena yetsanke matsiliso fela.
1: Kitsi.
0: Ke tabua lo ana tsatsile le nkataba ya matsiliso, hona le mo re tla ya te. Mona mpa etsatsi di fela.
1: Kakata.
0: Mana beso ke mpa ke le ka ho itsilisa, a ke ke be a o bolanga hore na ntate motho o bua itsilisa, empa o bua nnete, o bua tsena hore e ka o fika re yena o betere ho feta yane a etsang ntho itseng. Ntate motho o bua tsena, o ne mo hlota hore a opela matsoho, ke mpa se le baleng la papadi. Yena o hlota hore a thole vuvuzela, empa ha hona ntho a entseng. Mohlomong o ka tjhaba dikelellong tsa rona hore vuvuzela sana ke ha hona le ntho e tsahalanga. Melodi le medidi e tsane ke ha hona le ntho e tsahalanga. Jale mona weso o ipatla tsiri fela. Ipatlela matshidiso moruti maine. E ne ka roka e mahanyane tabeng ya matshidiso. Bohloko ba motho a sebedisang matshidiso. Matshidiso ntate motaung a nka nakonyana fela. Matshidiso ha nke nako e telele. Matshidiso a mpa nakonyana fela. Ke botsa ausi e mo letsatsi le leng. Ntate motaung o kopana ke utlwile o bua ka yona e re nke ke eme matshidiso mona. O kopana le ya butiena, butiena a kgahlwa haholo. Ya re ha butiena a mo lebelletse. A butiena ha mo shebile ka leihlo la hae. A re yena ke a mo nka. Ya re a sa ile a mo beha dikaleng tsa hae tse kgolo bo GBLA, bo GBLAT. Ntate motaung a sa ile a mmeha dikaleng tse kgolo, a re yena ke a mo nka. A mo shebile, moshana a mo popola. Jale ha ke tsebe na o ile ha etsahala jwang.
1: Hey.
0: Moruti maine tlogo. Ya re ha ba le kae. Ba pirimellu letse. Moshana na o na le setshwantsho sa ileng a sebeya dikaleng tsa.
1: E tshware hanyane maine ha re papa re tloe mabenkeleng ha re papa moshane nwa ho no tsona le ditaba tso ileng a di beha jwale ba phirimeletso ona jwale mo mamedi e re fela renke mabenkele le ntate moruti maine tla re ha re khutla fela mabenkeleng ana he jwale re mane mo teng jwale ho so le lififi jwale o le fifi jwale o le fifi tuteng o le fifi torotswaneng o le fifi toropong Holy Fifi Eastern Cape. Holy Fifi Mothemotla ka Mpumalanga. Holy Fifi Foreisetata. Ba phirimeletse Holy Fifi mona Gauteng. Holy Fifi ka Northern Cape. Holy Fifi Limpopo. Mabenkele.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa hat. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hey, maine. Ho jwale ba phirimeletse ka kata.
0: Ntate motaung moshanenwa ntse re tshwanetse re mmee hantle moshanenwa tshwanetse re mmee hantle momamedi re mpa re fapoetse ka matsibiso
1: eke
0: gore motho a buang tjena ke motho a itsibisang ke motho wa tsidi jale ntate motaung ao senyana na tlile a paketse dipijama tsena tsa marikgwe le boyengboyeng
1: Ae wena tloa maine bana. Hey.
0: Na go yeo muruti maine ema hantle.
1: Ema hantle maine.
0: Ao si o ba mshanena mana mona o la me a dikalentse kgo.
1: Jwale ao si a paketse.
0: A ke a tshojo lo fela ke a utlwa na o re mo motho a moholo ntate mo tamo ke nya lahle.
1: A paketse a itse paki poki paki piki. Ya.
0: Jale ntate motaung a o sie mahaya
1: ke
0: bona abuti a laita le bone
1: gare
0: ha bone sitse a o sie haya ntlwaneng yane ha a shebile borikgo bona bao a bo apereng a fumana e le bampa tho bampa moruti maine tlo
1: bona
0: a fumana ka nnete leng skaleng e le siyo ha khutla hore ye wena tatinyano o mfuta o jwa
1: e le bampa to bam
0: ntate mo down e di sila o bona hore ka ditse a e ntlana mo shimane na ile a bona di kala ho mata di grafu di mo haiyo ha motsa a o sie na re a ebo e ha ya bona jale mo shane na basaya fitla a phenya di aparo hare
1: hey
0: o kopa na le ntwa mona e ne sile e etsa ka ho na di wait ha motsa ntheke na o sia re ke kopa o ntshwarele re bitsa matsidiso
1: ke matsidi
0: ke tsidi jalo ka mpona ke le tjena ke ne ke re ke tsidise da motho a buang haholo o jalo ka motho a kentseng tsidi
1: hey ba itse
0: tsidiso ha o na letho ke matsidiso mo re yang teng ke mona mo mamedi
1: mo re
0: yang teng ke mona motho yena o buang ntho tse ngata e le tsidi motho yena o buang ntho tse tjena rona bo mang yena ka etsa tjena o batla o apela diatla sa sebetsa ye nngwe e leng bohlokwa ke ena motho yena o na le dikgaello tsa hae o na le bofokodi ba hae bo senang motho a ka motshehang ka bona bo o a tshwanetseng a sebetsa hodima bona momamedi lenaneo lena ke kopa o le utlwe le re ho nepahetso ba le toro tse kgolo ho nepahetso bua dintho tse kgolo empa ho sa etso di bua e ka ke wena betero feta ba bana go na le monto ya ho yena empapele re ya ho yena ntate motang a tlo ene phepeng la magolo a mahlano mashome a mahlano a nang le motsolemong 551 go na le mantswe a re ya utlwa bukeng ya moekelesia kgaolo ke ya bohlano re tlo emisa temaneng e lengwe fela temaneng ya boraro e ba go na le mantswe a re ya utlwang ke yana ntate motang
1: e mantsauri ya utlwanga 551 ke eme hona teng moruti ho kae
0: chapter 5 verse 3
1: ke mo ekelese
0: ho bani jalo ka hato
1: ere ke te ke shebe ho bani jalo ka hato ro etswa bongateng ba mesebetsi ho jwalo molomo wa le watla o tsijwa ka bongata ba mantswe
0: ntate motaung ha ngola mona ore bothata ke bongata ba mantswe
1: maine
0: ha ntso bua ha o hlokahale rojwens
1: ha eman maine man
0: pepesa hore na wena na oma
1: maine
0: ha ngola moekelesi ya ore o ele loaisa le mono na ngola o ele
1: yo
0: ore le ha re thotse re ya o bona ka re ka be hlile ke ema bona o le ha re thotse re o mametse re ya ore wena o jalo ka moko o ka fefolwang ke moya
1: o pepeta fela ha ona letho maine be butle pele a ko be butle maine a ema wena bibele ena e tle monna man eman mofoke man wena bibele ena jwa ye mona a the bibele ntaba ye ka reng ye e teng
0: ntate motao ntaba yena e teng
1: ke mang a ngotse ke salomone
0: ntate motao
1: maine salomone ke ena a ngotse salomone o na tseba bophelo banna
0: ntate motao e re kgaolo yena ya bohlano temana ya boraro
1: a o ntlotse ke a tswa ka mona
0: ire o bang jalo ka ha toro e tswa bongateng ba mesebetsi o jwalo molomo wa le watho
1: heban
0: o tsejwa ka bongata ba mantswe ntate motang e ya pele o 555 o bo so fitlha o sheba kgaolo ya leshome temana ya leshome lena le metso emeng
1: maine ke a
0: mona re bua ka o bua haholo
1: maine ke a teng
0: ntate motao
1: 10 verse 14 maine ke a teng
0: ntate motao
1: sethotho ke ba le mo maine
0: ntate motao eng ke hona mo
1: sethotho se a tisa mantswe kanthi ha ho motho ya tsebang se tlahlaha se tla etsahala ka morahai.
0: Ntate Motaung.
1: Maine.
0: Utlwa bebele na ereng ereng. Sethotho se atisa mantswe ka theha o motho ya tsebang se tla hlala. Se tla etsahala ka
1: morahai.
0: Ya ka mosenolelang sena. Ke ha e ka ba mang.
1: Ya ka
0: mosenolelang. Ntate Motaung re rongwa o seng hona hore re mpe re fetse o senolele. Ore haiba o le maemong a jwalo ha tabutle. Ha hona motho a ka tshehang dikgaello tsa hao. Ska ba wa kwahela. Ka hore ba bang e be mahlatsipa. Ska ba wa kwahela. Ntate Motaung ho bohloko haholo. Ho bohloko haholo hore. Ke motho a bua yena ha etsa jwang nna ka nnete. Empa ha o lo sheba ha se etse. Ha e so be le projeke ha etse nna keng.
1: Hey, ma.
0: Seng hona re ka thusahala. E ka tla fumana molaetsa. Molaetsa ya re ngwaneso ha o romela re. Ye mong a ka ba o jetsa o ka bo sahaha mona. O ka bo haile kae kae mane ho betere. Tshimi ena ha o ka bo isitse ka morao. Ka mona wa bo etsa yena. O batla yeng planning ya ka. O batla yeng dinthong tsa ka. Ha o tshwanetse o nkopele matsoho. Wena o tlotla bolela. Ore ha ke tshwane tsebe monyapo ona o mane wa etsa tsena o botata ke bona ke ba hore boholo ba nako re le ka ho itsebisa ka re tseba ha ho ntate Motaung ke o kopa ka lebitso la morena Jesu
1: Kriste ai ai ai
0: o kopa ka lebitso la morena Jesu re ke re late monna e mo
1: haleluya
0: monna yena lebitso la hae le lekanya mohlanka wa tsheng kapa ya nang le khalifo
1: ei
0: le bitso la hae le kanya ho re se re le bukeng ya bobe ntate Motaung le kape ke 285
1: mo mama di re
0: le ke ka morao ba
1: la 285 ke ka tau fumana molaetsa ntate Motaung le moruti maine e bophelo bothata hona le batho ba sa khataleng ho bua ba tseba ntho engwe lengwe mme nako engwe ha ba bua jwalo ha ba na taba le maikutlo ao hore na ba bua jwang empa bona ba hloleha ba sa kgone ho etsa letho ke nna selwane ya buang ditaba tsena ka mane ka Amelia kore ha bua motho ya jwalo ntate ha na le maikutlo o bua fela wa phasoloa maine tswela pele 200
0: ntate Motaung mona moretlobala ke ka morao ba Absalome aso ya ba Joab yena ka sebele sa hae mmoho le bahlanka ba nang le yena ba nka Absalome ba mo lahlela sekoting se seholo moruti
1: eya moruti
0: mme ba mo kgobelela majwe a maholo ba etsa o buye kgolo hodima hae mo re yang teng ke mona re tlo bua ka monna eno yang lebitso la hae le lekanyang mohlanka wa tshenyo kapa wa khalifo lebitso la hae ke Akimas re ana kgaolong ya leshome le nang le metso e robedi ho tloha temaneng ya leshome le nang le metso e robedi
1: leqephe
0: 285
1: momamedi e ya fela 285 o potake jwalo ka nna ke se ke le ho yona e ke moruti
0: re kala temaneng ya
1: 285 inyoloa jwalo e tsamaye ke ena ya theoa ya ba Akimatse moratsa doke
0: ore
1: anke ke mathe
0: ntate Motaung
1: ke se tse morena taba e molemo ya hore Jehova o mophiteleditse ho dira tsa haye
0: ntate Motaung le fula Absalome e leng mora wa David
1: ei
0: e ha so tshwe Joabe ke era mo khelera ya meng a laula maboto
1: ei
0: le fula Absalome mora David Je le pisse ne tsilo fitla ho yena.
1: Kakata.
0: Hona le monna ya bitswang Akimatse.
1: Tsa mama ina ma.
0: Bebe ni bua mantswe a re anke ke mathe.
1: ha
0: ke mathe ke setse morena taba ye molemo ya gore Jehova mo phetelele ditseo dira tsa gae a ke matse o ikutlwa motlhotlho a ke matse o utlwana le lebelo a ke matse o utlwana le setlhago empa ga o bala temana ya masome a mabedi re
1: e re ke ye go yona moruti temaneng ya masome a mabedi jalo ka o tsho Joabe a re go yena go ke ke ga ya wena ka je
0: Ah!
1: O tla isa ditaba ka tsatsi le leng.
0: Empa ka jeno
1: lena. O keke wa isa ditaba ka baka la hobane ngwana morena o timetse.
0: Ntate mo taung Joabe wa mobolela hore yena ha se ha wa sign.
1: Be butle pele.
0: Yena ha se ha. Wena ke mats. Ke bona ntso sarona di pakatsa empa yena ha ile ka le wena assignment ba na se taba ya le di ke taba ya hore ke mang a tsere ditla ntate mo ta ona ko tsere ba tswa ba tsebe di ntlotsa mo tswa di etsanga ha di etse fela empa no di etsa ka tlo le ha ka ba tlo di etsa empa ntle o sutumetsa mo re etsa hana yo
1: oh yes
0: Me maya monga jalo ke mo re bona mbo a ke matse o batla ho isa pi morena a yena ha yo tsane
1: eh ma butle wena butle ka lebelo le o la butle butle tshwara minoto eno ke tsase ka mafura e benye eh ma
0: re a yutla taba o ro tsama tsa butle hanya
1: butle gaka
0: re utlwa gore wena o na le lebelo fetamang butle ganya
1: magaka
0: ntate motong ga re ka ra thusagana gore ntate motong re emele nako e nepagetse o bua le pele dintho di etsagana
1: tswela pele mai wo
0: sevele temaneng ya 21 re ya bajoabe gore go kutse
1: ee
0: ya beela morena seo se boneng kutse a inama pele a joabe a ntomata
1: halleluya
0: ntate motong Joabe o le tsitse a ke matse ra se ha o tswe. Bolela kuchi bibele a inama a mata ba lati mana ya 22.
1: Ere he mo mamedi ko ba lati mana ya 22 a ke matse moratsa doke. A boela a re ho Joabe. Le ha o ka ba joan le joang.
0: Yonna.
1: Anke ke mathe le nna la o ka ba jwan le jwan anke ke mathe le nna ka morakushi Joabe are
0: Joabe
1: o pheletseng ho matha
0: ndate motao ye yema mo
1: ke yema
0: o pheletseng
1: man
0: a ka le kale o bulela hore o pheletseng ho bua ha kana o pheletseng ho bulela hore wena o ka yetsa beti ro pheletseng hore o bua di ntotso sa tshwanela ho di bua Joabe wa molelara o so ile hole ha ho
1: how about
0: o pheletseng o bua ha ho lo akimatsa hore wena o lebelo o ile wa mathela comrade wa mathamane kapa wa mathaso wetu o no le lekisa dikgomo o matha Joabe ha ke batlo o tseba hore na o mathile kae
1: hey.
0: Empa mona o keke wa matha bona hena o etsang akimatsa
1: and akimatsa wa hesha ne maine o ya hesha ke mhesha ni da o ya hesha 99 O ya he sha o batla ho mata.
0: Ntate motho ha re motlwele re ya nne ya 28.
1: Hai, akimats. Re
0: mte. Temana ya 28 ha o ya tlase re ya ba akimats.
1: Ya ba akimats e o heletsa a re ho morena. Tso hledi lukile. A ina mela fatse ka se fahleo pela morena are. Yo!
0: Ah!
1: O bokwe Jehova.
0: O bokwe Jehova.
1: Modimo wa hao. Ya netse matsonga hao banna. Ba kwinetse morena monga rona.
0: Ntate mo 29 re morena are na mohlanka na Absalom o sa puluhile na akimatse are ke bone mo ferefere wa moho. Ba Joabe a roma mohlanka e monga morena.
1: Ei.
0: thoma le nna ke le mohlanka wa hao ke mpa ke saka ka tseba hore na ke wa enta te motaung bala temana ya fete ka rata dita hore na ho etsa itseng ka kimatse ka rata dita
1: har shebe temana ya mashume a mararo mo mamedi morena are suta o ye memono me ya suta a emela thuko
0: ntate motaung o na lebeletse hore o tla opelwa masoro o na lebeletse hore morena o tla re ke a leboga ha e le mona o mathile goba morena wa mmotsana o santsha o le hantle utlwa karabo ya hae o reng ke bone moferefele morena o batla mofe taba e feletse empa gana yona o molomo moholo o bone moferefere ga tsebe na go etsagetseng morena dafitare a ko tloe pelaka o ntsenyetsa nako tloa pelaka ga o na mabaka bosoko ke bona ntate motaong
1: maine
0: o bona o bua gagolo go tla o kenyetsa ditlhong tsa tsileleng
1: hei
0: o dula o eisa ba bang o dula o etsa e kare ke wena fela a leng betere o feta mang kapa mang
1: gontse
0: go na le bokusi ba tshwereng thomo ka phethagalo ntate motaong botlhoko ba ke matse ke bona fa ore o na naganne gore o tla fumana go tlotlwa ka o bua gagolo o isitse leleme fela mane ga botswa go etsaetseng ke shebe ntate motaong
1: maine
0: sheba temana ya 29
1: Hai maine le wena monnatche ke kae maine
0: temana ya 29 re morena bona le kepe la 286 ore
1: na
0: akima
1: ei
0: tare ke bone mo ferefere wa moholo
1: ke bone mo ferefere o moholo
0: ntate motao
1: ha joabe a roma mohlanka e mong wa morena
0: tsona na we
1: antoma le nna ke le mohlanka wa hao ke mpa ke saka ka tseba hore na ke wang a ko
0: ntate motao a ko
1: a ko utlwe motho e wa tseba
0: a ko utlwe motho wa tseba ntate motao na ko tsedi ho ba tlo bona hala ntwe motho a yetsa ngile bonolo
1: eh
0: fihlela o kena dieti
1: ai maina man
0: na ko tsedi motho o bua le ka ane a re nna ntho ena nka etsa ke kwetse maa
1: betere ha
0: betere o feta eno
1: maine wa tsa mama mfana
0: a kena di etentse
1: maine man maine
0: pele gona a buang a re jale ke a utlwisisa ebile ke bontshisitse gore na lebaka le wa neng a etsa ka yona nake ntate motaoma go na le bo akimatse ba bangata lefatshe le re phelang go lona empa ntho e le ka thusagalang ka yona kena ke ya gore re seke ra leka go fumana diatlha mo o sa tlhokagaleng ntate a ko re thuse modimo wa rona gore seng a ka jalo re seke ranka semelo sa akimatse re seke ra bua gagolo le go bua modimo wa ka le go bua ba bang gampe modimo re seke ra eisa dintho tse e tswang ke batho ba bang a ko thuse melomo ya rona gore e bale mantswe ya rona mme re bue ga o tshwaneleile re thusa ona jale re rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste amen
1: maina a ke tsebe ore ke reng ke ka o ke reng ruri mo ampiletsang teng a ke tsebe ke re maina a yayaya maine monna a etle monna mane
0: ntate motaong ba tembo akimatse
1: ga o monna kgore modimo maina ka jeno ke kopa go botsa potso ena o ko ntswetse nnete ya nnete mmogo le momamedi ka jeno ke botsa potso e ke soka ko o botsa yona lemong tsena tseo sale modimo o re kopantse maine ke kopa tshwarelo nako se re tshwere nako e re tshwere maine modimo o etse hantle phuthego ya gago le bana mmogo le mme
0: ntate motaong a re fe modimo sebaka a e se mosebetsi
1: ke tla e botsa ka tsatsi le leng
0: ntate motaong

Ke a o dumedisa mmamedi wa ka ya ratehang ka setana le hona ho amohela sontaheng sena sa letsatsi la kajeno. Mme yenwa yo a o tlisetsang tshebeletso ena ya sontaha ke wa hao wa maoba le maobane ke ntate Moruti Qaba ho hlaha ka mona ka motseng wa Ekurhuleni ka mona ka Palm Ridge. Mme ke ratile hore wena momamedi wa ka ya motle re santsane re itukisa mme re tlo fumana pina ka bana ba borona a matotana a se wesele a tlo re fa pina eo ka yona re tlebe re leba dintsweng la ntate Modimo le thapelong, mme re tlo utlwa gore na ebe molomo wa Jehova o reng kajeno ha o buisana le ro.

Rea leboa momamedi wa ka ya motle ka sefela se o se matla modimo re boka wena tloho re atamele ka pela trone ya modimo ka thapelo me re fumane thapelo modimo wa rona ya nan le matla ohle ntate wa morena wa rona Jesu Kriste e boetse ntate ke o seng hona hwa sontaha ka hare o tshebeletso ena eo ke e bitsang ka gore ke letsatsi la hao morena modimo wa rona re atamela lentswe la hao hona jwale leo ntate re tlo o dumella gore o buisane le dipelo tsa rona modimo wa rona re bula dipelo tsa rona gore o buisane le rona ntate a lokileng re bula ditsebe tsa rona gore re o mamele modimo wa rona ga re lebale go atametsa ba kulelang magaeng le dipetlele gore o tlolla letsoo la gago o ba ame o ba fodise modimo wa rona ya nang le maatla le bao ba seng ba latlhetswe ke tshepo ka lebaka la diphephetso tsa bophelo bona re a ba atametsa ka pela gago mohlomphe ya gabane ntate ya lokileng ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re ako o tsoseletse lebonenyana leo modimo wa ka le seng le ya tima modimo wa ka la tshepo mme tshepo e boele e runye gape mme e boele e phele dipelong tsa bona ntate ya halalelang rapella le bao letsatsing la hosane ka manta hoseng ba tlilo tsoa ba ilo ipatlela mesebetsi le bona tsamaya le bona ntate o ba atleise gore ba fumane mesebetsi ba sebetse ntate ya halalelang modimo ya matla ohle re atametsa bo mmakgwebo le borakgwebo lefatsheng la habo rona la South Africa modimo ya ka lokileng hlononofatsa dikgwebo tseo o di godise gore di nne di fe batho ba habo rona setšhaba sa habo rona mesebetsi lebitsong le nang le maatla la morena wa rona Jesu Kriste amen tloho re lebe lentsweng la morena modimo go seng gona gwa tshebeletsong ena e maatla tshebeletsong ya sontaga yeo e bitswang ka gore ke letsatsi la gao morena lentswe la modimo leo re tlo lebala re le fumana lengolong lena la diprofobia Mediprofobia kgaolo ya leshome le metso e meraro metemana ya mashome a mabedi yona fela me yona e bale a tsena ka baibele e o ke tshwereng ka yona ya tsamayang le ba bohlale o tla hlalefa empa ya tlwaelaneng le mawatla o tla senyega lentswe la modimo leo re le balang Le bua mantswe ana re utlwa modimo are ya tsamayang le ba bohlale o tla hlalefa empa ya tlwaelaneng le mawatla o tla senyega ke ratile hore mokotaba wa sehlosa ka ke molaetsa ona o reng ke putso o tsamaya le batho ba jwang Potso ena ke lebisa ho wena motho ya motjha mohlankana le morwetsana mme le ntate nkgono le ntate moholo gore na lefatsheng lena leo morena modimo a re beileng ho lona ka hare o motse o phelang ho ona ka hara polasi eo dulang ho yona ka hara lekeišene leo dulang ho lona ka hara toropo eo phelang ho yona o tsamaya le batho ba jwang mantswe a sesotho a bua mantswe ana are dinonyana tsa siba le leleng di fofa moho ka mantswe a mang mantswe ana a bolela hore mofuta wa batho ba o dulang o tsamaya le bona o qeta nako ya hao le bona o qetella o se o tshwana le bona hlokomela batho ba o tsamayang le bona gore na ke batho ba mofuta o jwang Mona lentswe la modimo le re ya tsamayang le ba bohlale
o tla hlalefa ka mantsi a manyatsa mayang le dithoto e tla ba sethoto ya tsamayang le batho ba leshano le yena o tla fetwa malishano ka para leshano ya tsamayang le batho ba sena nnete le yena o tla qetella a sena nnete go bane batho ba o phelang le bona ba o dulang o qoqa o etsa dintho le bona hangata o qetella o se o tshwana le bona ka mekgwa o qetella o se o tshwana le bona ka diketso o qetella o se o tshwana le bona ka dipuo o qetella o se o tshwana le bona ka metsamao ke ka lebaka leo lentswe la Modimo le re ya tsamayang le ba bohlale o tla hlalefa a ke o hlokomele mogopi wa batho ba o tsamayang le bona o ka thola hore ke bua tjena o kene ka hara ditaba mme wa ka o kene kgaitsedi ya ka ausi ka hara ditaba o kene ngwaneso abuti ka hara ditaba nkgono le ntatemoholo le ka hara ditaba jwalo ka ha ke bua tjena le ntse bile le bua le re mohlanka wa Modimo e ka re wa re bona ka leba ka la batho ba ukileng ka imatahanya le bona ka lebaka la batho ba ukileng ka ba etsa metswalle ya ka ka jenu lena batho bana ke kene kene ka hara ditaba ka lebaka la bona hobane mokgwa bona ke batho ba jalang diphapang ka hara batho ba bang ke batho ba jalang dikarohano ka hara malapa ke batho ba jalang diphapang ka hara di society ke batho ba lang e di papang e lentswe la Modimo le o re qetang ho le bala le bua mantswe ana le rena o tsamaya le batho ba jwang ke mofuta o jwang wa batho ba o tsamayang le bona mona mo re balang teng lentswe la Modimo Modimo o botsa potso hore wena o tsamaya le batho ba jwang hlokomela mofuta wa batho ba o tsamayang le bona hore na ke batho ba jwang gobane ha ebe o tsamaya le batho ba senyetsang batho ka hara motse le wena o tlo qetella o so kenwe ke moya wona o kgopo moya wona o sutu wa o senyetsa batho ka hara motse o tlo ithola o tsamaya o tshwatla mabenkele a batho o tshwatla matlo a batho o utswa makoloi a mabidi a dikoloi tsa batho makoloing a bona mona a batho ba robetse o tlo ithola o so nyenyelepa o le tsotsi o le senonori ka lebaka la gore moya wona wa batho bana o so o kene ho wena moya wona o tshwaeditse lentswe la Modimo le o re lebalang le re ya tsamayang le batho ba bohlale o tla hlalefa ya tsamayang le batho ba senyehileng o tla senyeha ka mantswe a mang ha ke bua ka batho ba senyehileng ke bua ka batho ba e leng hore batho ha ba ba sheba utlwe ba re bana bana kapa bontate bana kapa bomme bana hei ba re phedisa ka thata ka hara motse ba re phedisa ka thata ka hara lekeishene ba re phedisa ka thata ka hara society ka hara mokgatlo ona wa society empa a ko fetuwe moratuwa wa ka moreneng a ko dumelle lentswe la Modimo hore le fetole pelo ya hao a ko dumelle lentswe la Modimo hore le fetole dipuo tsa hao a ko dumelle lentswe la Modimo le ke le o etse hore o be mofuta wa motho ya bohlale ya tla ratwa ke setjhaba ya tla ratwa ke basebetsi mmoho ya tla ratwa ke baaisane ya tla ratwa ke bomme le bontate bo tsamayang society le bona lentswe la Modimo le re ya tsamayang le ba bohlale o tla hlalefa empa ya tsamayang le mawatla o tla senyeha mawatla ha eletsane a dintho tsa bohlokwa empa mawatla
adula a eletsana ka dintho tse sa aheng, a eletsana ka dintho tse seng molemo. E mawatla a eletsana ka hore rangwana o iketsa e ka ro bohlale, e maluma o iketsa e ka ro bohlale, abutia o iketsa e ka ro bohlale. E o tshwanetse hore o mo hloye, o tshwanetse hore o mo utswetse, o tshwanetse o mo senyetse. E ke mawatla ha o diela a tshojwalo ka mantswe a mang malapa ha utlwane, ka lebaka la hore ho na le batho bo tsamayang le bona o ne o sa hlokomele hore batho bana ke mawatla. Ka jeno lena ha o buisane le mmao, ha o buisane le ntatao, ha o buisane le bana ba mmao le bana ba ntatao, ha le batlane, le hloyane, mme ha le tsamaellane. Ha le thusane bophelong, ha le kgothatsane, ka lebaka la hore ho na le lewatla le ileng la kena dipakeng tsa lona, ya ba le jala moya wa dikarohano, la jala moya wa mashano, ya ba morusu. Jwale le hloyane sa ntja le katse, ha le batlane hole le haufi. Se ka ntate Modimo kajeno lena a ka finyella pelo ya hao, maratuwa wa ka ya motle. Mme le wena e se ka o ka dumela ka pelo ya hao, wa mo neya yona hore a e fetole. Henene mosebetsing mo o sebetsang, o dula o sa phedisane hantle le basebetsi mmoho le wena, o lla ka hore batho ba o hloile ka hara motse, ha o tsebe na ba o tsekisang, ba o hloetse mashanwana ao o nang le ona. Hohle mo o tsamayang teng, o qabanya malapa, o qabanya metswalle, o qabanya bakereki mmoho, o qabanya bishopo le phutheo, o qabanya moruti le phutheo, ka lebaka la leshano lena le o nang le lona. Leshano lena o no ntso o sena lona, empa itse obane o tlwaelane le batho bana bo o tlwaelaneng le bona, o se o fetuwe. Ke ba bakae batho ba ileng ba o jwetsa ba re ngwanaka o se o fetuile? Ke ba bakae ba ileng ba re ntate nyeo nyeo o se o fetuile? Ba re mme masepeshapeshane o se o fetuile? Ba be ba o jwetse ba re ha esale o tsamaya le basadi bana ha re sa o thola ka hlong le ka maotong, ba re ntate e sale o tsamaya le banna bana ha re sa o tseba hantle, abuti e sale o tsamaya le boabuti bana ha re sa o tseba hantle, ausi e sale o tsamaya le boosi bana. Wa re makatsa, le dipuo tsa hao di fetuile, le diketso tsa hao di fetuile. O sona le moya wa boikgomoso, o se o iphamisa, o se o sheba motho hore na o apara jwang, le hore na o bua jwang, le hore na o dula ntlong e jwang, le hore o tsamaya ka koloi e jwang. Empa pele o ne o se tjena, ho etsahetseng? Lentswe la Modimo le diprofobia o re ya tsamayang le ba bohlale o tla hlalefa, ya tsamayang le mawatla o tla senyeya. Mme ke rata hore ho wena ke o kgothatse hore tswaha ka hara mawatla, hobane o a senyeya. Mme batho ba bangata ba o hloboha, batho ba bangata ba tloha haufi le wena ka lebaka la hore ba ya lla, ba lla ka boitshwaro ba hao, ba lla ka dipuo tsa hao tseo seng o di etsa matsatsing ana ha e sa le o tsamaya le sehlopha sena sa batho. Ke batla re tlo ya pineng, mme re santsane re ya pineng hle ngwana Morena. Ke kopa pina ena eo re tlo tla re o fa yona, o ko e dumelle e kene ka hara pelo ya hao, Modimo a o sebetse ka yona, a sebetsane le maikutlo a hao, a sebetsane le moya wa hao, a sebetsane le kelello ya hao, hore ha re fihla qetellong ya tshebeletso ena o bo o tjho hore Modimo ke a leboha hore o mfetotse, mme ke fetuhile, mme ke sokolohile, ke tlo qala ho tsamaya le batho ba bohlale. Mme ke rata hore tlo nka pina ka barorisi ba Morena, mme bona ba re matla a sona ke bophelo.

Rea leboa mamedu wa ka ya montle ka pina eo e matla matla a sona ke bophilo. Merketela molaetsa wa rona ya tsamayang le ba bohlale o tla hlalefa empa ya tlwaelaneng le mawatla o tla senyega. Se ka morena Modimo a ka o thusa a o bula mahlo gore o hlokomele mofuta wa batho bao o tsamayang le bona. Le wena moithuti mono sekolong, hlokomela mofuta wa batho o tsamayang le bona. Na ke batho ba dulang ba etsa di-assignment tsa bona, na ke batho ba dulang ba etsa mosebetsi wa hae e leng di-homework, na ke batho ba fihlang ka nako sekolong, na ke batho ba hlomphang matitjhere le principal na. Le wena mono university-ing le college mo leng teng, na o tsamaya le batho ba etsang mosebetsi o tshwanetseng o etsuwe, ba mamelang ba utlwana, e lentswe la Modimo le re ha ebe ho se jwalo o hlokomele hore o tsamaya le mawatla, mme ha o tsamaya le mawatla o tla senyega. Lentswe la Modimo e se ka le ka thusa pelo ya hao. Mme ke a o rapela hle mme wa ka, ke a o rapela ntate wa ka, nkgono le ntatemoholo, mohlankana le morwetsana. A ko ne morena Modimo pelo ya hao gore a buse pelo ya hao, a buse bophelo ba hao, monne bophelo ba hao bo o hlotseng ka nako e telele gore yena a bo buse. Mme a o ntshe ka hara batho bao e leng mawatla, a o kenye ka hara batho ba bohlale, a o tsamaye ise le batho ba tla o isa katlehong ya hao, ba tla o isa tswellopeleng ya hao, ba tla etsa gore ditoro tsa hao di phethahale le wena o be motlotlo ka bona. Mme ke rata gore re tlotla re fumana mohau, ke tlotla ke o beela mantswe a mohau hona jwale. Mme ke rata gore ke o atametse ka pela Modimo ka thapelo re fumane mohau. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le kopano le matshidiso a moya o halalelang e seka di ka finyella ka hara dipelo tsohle tsa momamedi e mong le e mong ya mametseng molaetsa ona, mme tsa fetola bophelo ba hae, mme Modimo a mo fetola ya eba motho o sele, mme Modimo a mo ntsha ka hara batho bao e leng mawatla, a mo kenya ka hara batho ba bohlale. Lebitsong la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Amen.

0: monna o seke wa tholatlhe o tholetse eng metsotso ona jwale ra wele shome ka moraora ya leshome le motso le mongwe
1: botlhoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele e khusisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ona jwale re metsotsong e leshome ka moragora ya leshome le motsho le mongwe lenanao ke bua monna a te tshebeletso ke kgolo ke lesedi fm mo mamedi ke na le wena le wena o na le lesedi fm gona jwale o fitlhela mane goreng ya leshome le metso e mmedi ke a leboa mebileng e mengata aforika borwa go bile le dikotsi ke rata o kopa bakganni ba tlabe ba kgannela bomme le bontate ba yang mesebetsing bana betso tlhompha melao ya tsela itlhompheng le tlhomphe melao ya tsela le tlhomphe le bapalami ba lona go bohloko agolo rebe re tla nne re bua ka dikotsi tse ebileng teng mebileng go tlhokaetse batho ba yang mosebetsing go tlhokaetse batho ba tswang mosebetsing ga re tlhompheng melao ya tsela ga nna gantle ka jeno ko o lakaletsa mahlonolo re utlwile gape le ka o tlhokalang tate e o kileng ya e ba mo primary ka mona ka northwest e ne e le lesole la Umkhonto re utlwile mme o tlhokala a le dilemo di mashome a tsheletseng le metsorobedi lapeng leno re rata gore re tle re re pepi le lapeng la maepe ka monaka bokone bophirima re re pepi a wa tlhaga se sa tlhageng lefu la le botlhoko empa ke le nqosa le isang gae e re ke fete gape ga ke tswa mono he motshe motlete ke bue le ba ileng ba boloka maobane le batlang go boloka ka jeno be ka le ka sebetsa gantle maobane le sebeditsa gantle e be ka le ka jeno le ka sebetsa gantle ntho e botlhoko fela gona jwale mabitla a ditshila ke ntho e botlhoko fela eno nqalo tsa bafu ga di a tlhweka go ditshila go ditshila gagolo e seng ganyane go ditshila gagolo e seng ganyane go ya swabisa mme re a tseba re na le bana ba dipaka bana ba eng kao fela bathong a ke leng mabitleng ne le o bona ditlhong tse leng mabitleng go ya swabisa gore jwale ga e le rona ba tshwere mpuso e le rona ba busang go ka ba jwalo mabitleng ga o gotle go ya swabisa gagolo seng ganyane

0: Oh, Holy Spirit, what you are coming, come out, King, Ola Kruon, Stata. Hi, it's a Robert Kakapa, ending a Bapala Muna. I was up for Motsabana in Geku Duma. Oh, Uta fela ha kwata masapuana bana, Uta fela ha koka, le masapuana or hoba joa. Oh, Ralebua Muna, Ralebua Pumula. Ra le bo mshaneso re ya mabenkeleng a re khutla mabenkeleng a re kena tabentsa rona tse re o tshwaretseng tsona ka jeno empa he ire ko fa ditimana tsa maruti maine tsa ile nga dipala ho makhulonga mekele sia 5 verse 3 aya verse 10 ho tlo mono ba ya 14 and 15 ho tlo mono ke Samuel wa bobedi 18 verse 19 to verse 20 moting anenga bua ka akimatse mo anenga bua ka mneno tenga ke bo he motemotle ko file he ditemana
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespray, always giving more.
0: Re hana ko ye metsena metsotso e mashoma mabedi ka mora ho rwa ya le shoma le motsolo mo mamedi o na le taba tsentseng di re swabisa bontate ha ho lo iseng hanyane bontate ba ntse ba tshwarwa ba tshwarelwa peto bontate ba ntse ba tshwarwa bana ba bashimane ba ntse ba tshwarelwa peto le ka man ka Limpopo ho na le ya tshwereng ba ntse ba tshwarwa beke le beke, beke matsatsing a mang le a mang a mabedi ba tshwarelwa peto. Ntho e nngwe hape e ke bonang jwale ja setsi haholo kwano Afrika Borwa, ke jwala bona bo seng molaong. Hei jwala bo qeta banna. Hei jwala bona bo qeta banna, bo qeta banna. Hai bo qeta banna, banna ba fela ke jwala bona. Batho ba nwa o bona hane e ka mono ke sekolong ka pa ke kerekeng o fumane bontate ba wile ba rapaletse mono ba tawe tawanyane ya maoba le maobane jwala jwala selefa jwala selefa e bo tawa bo le makeishini mona banna ayaya jwale hona le batho bana ba rekisang le jwala bo seng molaong jwala bo e simbona hey botlo re qeta to qeta batho ba bano ba bano ba nna jwale le basadi ba kene ba itse shu ka mfumana memono a itse berethai a isothile e shebile mo shebile nteng e shebile mo berethe di rokwa nteng a kene mono le yena ba buja jwala fona maybe tite berete so teile shebile femenya di berete jwala ka jeno mona khabutenga letona la thuto monghadi maile o bua ka botshata bo lenteng dikolong o bua ka botshata bo lenteng dikolong na ko ngwe dikolo ha di kene na ko ngwe ho ba le mathata bana dikolong ba lwantshana di genge dikolong di ntwa tse ba nteng dikolong di genge dikolong bana ba ngola maboteng a dikolo mona re bona ke bo mamma di genge dikolong ka jeno ntate maile o bua ditaba tseno ke ena seng a tshwere lefapha la thudujwa ha bana ba rona ho e ba jwalo dikolong sena ke tshwantsho sa makation ya rona ha bana ba ilo lwana dikolong ba lwantshana dikolong e le dithipa e le eng ba emelana dikolong ka dibetsa seno ke setshwantsho sa makation a rona ho baneng bana ba wochten wochten ba sa emelana dikolong ka dika ka dithipa le mabotlolo ho baneng bana bano ba wochten wochten ba sa itse ntho eo ke eng ho bana ba rona ho e ba bonolo fela re ba emelane ka dibetsa ba emelane ka dithipa dikolong ho etswa keng ke engwe le bonolo ho bana ba rona hore ba hlabane ka dithipa ba bolayane ho etswa keng gore ke engwe le bonolo ho rona empa bana ba le mmane wochten wochten ke sututu wochten wochten ikwetse ikwetse ho bana bana mono ba lwantshana bana mono ba bolana ba lelekisana ka dithipa ka dikere ka keng ke engwe le jwalo ke setshwantsho sa makation a rona seno ke setshwantsho sa makation ya rona mo re phelang teng go baneng o tlamehile gore go be jwalo mo mamedi ke a o botsa go baneng o tlamehile gore makationeng a rona ke re mo metseng ya rona bana ba rona ba ile lwantshana dikolong re go sane o na le ngwana a tshabang go ya sekolong hobane o tshaba o feta mane mo lentseng ba lwantshana mono ba lelekisana ka dithipa bua le nna ke tle kutlwa gobaneng e tsala makationeng a rona gona jale ko fa fela sekolo wochten wochten a utlwe gore bana ba teng ba thibana bana ba tshaba wa sekolong ba tlabana ba madisana ka dikere ba madisana ka dithipa gore ngwana a tshwantse a be le sebetsa ka mokotleng wa gae go ba rona makation jalo walla ke ntate maile mo bothata bo leng teng dikolo a se mona Gauteng fela aforika borwa ena kao fela go na le bothata bo bogolo agolo dikolong ba bana ba lwantshanang bana ba e leng di-gang gona ke sesupo sa bophelo bo re bo phelang makeišeneng kore o ya gana momamedi kapa jwang empa seno ke sesupo ke setshwantsho ngwana ke setshwantsho sa lapa le wa tswang go lona ngwana ke setshwantsho sa lelapa leo a tswang go lona gobaneng o le jwalo makeišeneng a rona momamedi mo yeng o le sedi fema bua monna kgotso ke teng ntate
3: botla gore le le makeišene mo re fedisa jang gore botsotsi bo seka ba ba teng ge tsa utlwantse re botsotsi mo bongata ebere melata ke yona e etsang botsotsi e ya utswa fela makeišene mona o ke ba tsamaya bosii makeišene monana o ipitsana melata ena ke yona e etsang botsotsi makeišene mo go batho ba seka ba tsamaya fela ke bana bana ba lone ke ditlolo tsena tsa lone tse etsang botsotsi nna ke tsebena ele ke le maAforika Borwa ketelelo e tsaya baesene gobane ga re lokise dintho ka go rona se rula ge bapisa le batho bana ba sankantse re ke bona ba etsang botsotsi
0: jale e re ke botseng date ka tlhompho e kgolo re ka etsa jwang he wena ke keletso e feng o re fang yona gore re thibe bona bothata bona digenge dikolong bana ba bolayanang dikolong re etse jwang
3: ka jalo ka ga le bana e le ba roneng datethusi hankiri ke ka tala hore ke sa ure bo sa swa bo ka haru ma ke tsini ya rone ga mo motho ha ona go dira ga fitsa mona na a tsiba hore mona le tsini le na ha o tsa ngwa o ile go siga ho ha ona motho a etsa mo ke ha ona motho a sa nka go ga mana a tata e tsa go tsini tsela a tsiba hore mona go tsiya re tsini
0: ntate hore ke rona ore makeisheneng botata ke rona ntate a be fela ka bogutshwane a batla be a re botata bo boholo ke rona tshaba sa harantso makeisheneng re bua fela re tloela dintho di etsa hale go tloa mono re batho ba tletle banka batho ba bana re a blame ha re tlameha o shebana le botata bona ka wotlolwa re lwantse botata bona ka wotlolwa re a blame re dula re blame Hona le ngwana a tsaba ngwe ya sekolong jalo ka ke bua le wena hona jalo hona le ngwana a tla tsaba ho ya sekolong ho sane bona ke re letona mona khaute mona ntate maile o tswile ka jeno ke sonta ke tsatsila thapelo ke tsatsile tlame be re bina di haleluya o bua ka bothata bo le nteng dikolong ditshitiso tse ba nteng dikolong o mo yengwe le CD FM khotso
4: mela ntate mpau
0: e yang dad
4: renaka wa tsiba ntsena e mokgogo hampi wa khopola ka nako tsa zabo 85-84 roller ne rena le pleke ba di tsang parliament ngwana wa ntse bo stoutu no ntse bo stoutu ka bontate tate ntse bo stoutu re tsa re buisa go phatsa e kwana re tsubura marukwana ya ho o ra mo tantate
0: ke hopola hantle ke di hopola tseng ke hopola hantle
4: wa di hopola ntate wa
0: ntate
4: bona ke ka thusa ntlena ntate mokao o ba mo tsene ko ke tla pele mana ha ka mo lateng e le hore ntate le nna ba o tsone ba mo lateng ka mona ha ke ka go sekolo kwana ke tla ntsotsa e kwana ya di bone mo lateng mona ntate mokao
0: Mwana wa etsa dintho tsa di boneng lapeng. Metsotso e mashomo mabedi le metsoro bongwa ka mora ura le shimele motsolo monga. Ke tla ke kopanele professor. Hape ke batla ho batla le mushimanane wa ka yane o timmane wa chabalala. Le yena ke tla ke bua le yena. Mo mamedi re keng ke mamedi mong ke tswe ho ya pinenga. Ke bona Donnie McClacken o teng kwa no ke tlo mmapala. Ho le CD FM dumela khotso.
5: Ntate motahong.
0: Dumela nda.
5: Nna ke nana hore mo magicianeng go tlhokagala di morals because o tata o temo tsa ta hudile so tamele ere ere age bana ba rutwe ka di morals that is why my mother le taulo so
0: jwale re yetsa ne ntwe o chomi yaka
5: e nna ka motao o se tlo senegile tante go tlo go qalelwe no because of now go ba worse every day ke peto every day ke ntwe tse di seng right so di morals di ka thusa go dikolong go di crash go bana ba le manyane teng before ngwana ka ya high school a e setse a bleletse gore no a nke pene ya ngone mong a mo sape a o tele mistress
0: bona mogotsi ya ka bo Limpopo mane go tshwara bontate ba beta bana ba bo 2 years kai kai ha re hubitwe ngwana wa the ha kere ke le Limpopo fela mo tshwara mbatho ka peto Mpumalanga Freistata and Northern Cape Western Cape kai kuri di province tena ka ofela mehla ina beke le beke o tshwere ntate o hla televisioning ke ntate ya tshwereng o hla televisioning ke bontate ba hla hand di television ba re ba bona di televisioning ore o kwala television ha o ibulela ho so tshwere ntate a itseng ha o ikwala ho tshwara ntate ha o ibula ho hla hand king ke mbothata bokae
5: mothata bo bo le mo botlong ka bo yena because now Ona le pone se le tla dilang le gatile dikhone ka ofela hore man ba tawa a go ba gatang a ke se gone ha le ntweo o batla ha la close fo motontak o batla la close ga ke re bo ba reng ka tore botso bo kona le close motontak o batla close because of ke mo holo ke le mo ka na hore nka to di ga ngwana o monyane mo fatse tanti na self ke khale mele na self ke bontse ngwana leadership e ke be mo tiri dipelo o sharp mo ngwana o
0: Jwa ho batla retse close ya ne jwa ntate e gore monna a be le close ya hae
5: a be le close yes a be le close hore wa reipa wa bulaya you are no more trongo a sene se trongo ke vacation ne trongo a ibulele ne se no ba ho bona no ba khotso fetse no motho bo le ngwana o ntla le teng ngwana wa ne ene ha sali o lo go trongo no a se metse ne se trongo ba tla la close hore wa reipa you are gone wa bolaya you are gone loena o tla close ba khona o tsaba o etsa kitso eo
0: eh o so se bolela mogotsi wa ka gore o ya utswa ka letsoho le gaolwe o ya utswa ka eng jwalo gore o batla mla o thata jwalo
5: because of noyana a ke mamela radio na go ngwe motho wa tswa fa lo shebela ditaba o bua le country one every day ba nna tlolang o beta ba nna tlolang o shapa ba sadi tlolang go tsaeng go tsa eng every go bua ntwe ba a gona a go nkwe action ka mele o tswe ba normal re ba stopa yang gore o ba tang o ripa ka ostane o ba tang o ripa ka ostane a thaba re tswe ke ntato re pileng mo bana is gone is no more so I just got to be because of ke tlo mo latela ba tlela trongo ha e bereke ha e sebetse ha e strong ha e tshabiwe because of waya wa khutla
0: a tswa ke dumelana le wena hona le ntho qetang we bua rona ko nngwe o tswa fa lo shebella ditaba o tswa fa lo mamela sia le moya o tswa
5: fa le go bona le every day wa khalemela le wena o thotse every day go mametsa le ke tla wa khalemela bat kai ba tla re ya bana ba tla re ya basna di license ba tla bula batho go normal fela
0: go normal fela ntate o bua ntwe go mo mamedi o tlo bona o sana ha o bulela ditaba o seng go tlabe o hlaile dibuhu di le dikhotho ka ofela dikhotho tse 5 tse fapaneng ka ofela ke rona banna mo ke rona ke bontate fela mo gore ke mohlala o feng bathong re le bontate re o fang bana gore motho a o ka itsheba siponeng ware ha bontate ba ka tshwana le nna ka ofela bona gore ntate e mong le mong a ka ema itshebe siponeng are gore a bontate ba ka tshwana le nna na South Africa e ka ba jwang ntate mo gore ba ntate mo le mongwana jwa le ka yeme a itshebe siponing emo le mongwa ka yeme a itshebe siponing me happen tshongwe bohloko ntate o qeta o bua ntwe re ya bua mehlena ha bona ntwe re yetsang mkhwana zwile a gathala ku bua a bitsa press conference mkhwanase o ile a gathala ku bua a etsa ntwe sa tlwaele hang sponiseng o ile a gathala ko bua metlaena a re jwale ke gathetse ke buile go lekana a bitsa di-radio a bitsa di-television a beya ditaba mo o ile a gathala ke go bua re a bua metlaena go na jwale go na le ntate a bolaile ntate e mong jwalo ka re buae ha re tlameha o bua ebere re bontate ba leka go thea mesebetsi ba hira bana bontate ba hira batho makešeng bontate ba tsosa difeme tsane tse e kwetsweng gona jwale bontate ba ile o lokisa ga ore ntate o tshwerwe o utswitse ntho tsa motlakase ngwana o tlholo ya o hema sepetlele mane kapa tleliniking ntate o utswitse di-cable tsa motlakase ye gona jwale ebile sole gobe o mametse le sedi FM kgotso Hi. Hello. Ere ke nke mo mamedi mo ke tso ya pineng mo mamedi re tsa jwa ndumela.
6: Le kae?
0: Ke teng dad.
6: Bona. Ke maphuti tlo wa mamo skhuni Limpopo.
0: Eh skhukhuni Limpopo eh.
6: Sekhuni eh let's find to in Limpopo.
0: Thank you.
6: La zwa re botsapa keng?
0: Botsapa
6: go bogolo. Bo thola ke gore ha o sana motswadi wa galang ngwana a kopana le ena strateng gore ngwana o tlo o tla o reng wena o ka sentire selo a se wena mma o ba a se wena papa molaoro la thile o toana mo ngwana o mongwe lo mongwe ne a gala ke motho o a sa motsebeng ngwana a nyele o ka se mogale o sa motsebeng a ka no rafithae a botsa motswadi o reng ke thakane le motho o mongwe ke thakane le mao mongwe ba papa o mongwe o dile nna o rile nna are o rile nna are wa thoseka o sa tsebe gore o sekise jwaeng ka baka la goreng ngwana molao a o sale gona
0: gore gona o bolela rona batho ba batsho go fedile ka rona o re tlotse molao wa gore re galeme makeišeneng a rona bolela kutlo papa
6: ee o ka se galeme e e se wa gago o ka se mo galeme o tlo galema o o dulang le ena o sa dule le ena kopana le nako tseleng o ka se mogaleng
0: jwale re tlotswe he papa
6: ka mogwane o reng a o kgoneng mola o ka re ka yola thase a bo rena se o le reng ngwana ne a gala ke motho mang le mang o ka se mogone le ana mo ke dula ke a ba bona ba sepela mo ara tsela mo white line wa tota ka re white line a ba tsamaye ko yellow line ba tsamaya mo white line mo tsamayang dikoloi o tara bona wa re o no rato wena
0: ngwane so ke a leboa ka moo ka le o wa ba tuela ausima mohale eno o tshwere puo ya sepedi e le ba bitsang mona eh banna kgaitsedi ya ka banna mohatsa o butubua sona speed ye ang khopotsa o sima mahale ha motho na bua speed ya monnate ya kana ere metsotsunye na fela ke kopane le prof ke botse potso ho ntate motsamai utlwa mona ke tlo ya ho mora chabalala ka mane ka Pretoria a ba thong ho ho be makation ga rona letsatsi le letsatsi o tshwarwa bontate ka peto letsatsi le letsatsi o tshwarwa bontate ka ketso tse swabisang ere kopane le professor hona jwalo e professor o moye ndumela. E re kutlwe na prof o ke nhantle moye mona. Prof o nkutlwa moye mo. A go di meditse ape prof? Ya hana. Prof ere ke shebe ape e etswa keng? Ke tla shebe ka mona prof ina le botatanyana bo ke botna le botatanyana bo kusa botsimong rena ke botata ba eng ke tla khutlela ho wena prof ke tlo mabenkeleng tlo mona ke tlo botsa professor bona ba etsa di research ba etsa ntho tsena ka ofela rena ke eng ho etsa hala eng ka rona ho etsa la eng ka ke bo mang ba tla tsa di chalete tsa bona mo boitshwaro bo hlepileng ha kana kana ke ba tsetedi ba feng ba tlatla kwano la pemona Afrika Borwa ba tlise ba tsetele boitshwaro bo bokana ke bo mang ba tla le makeche nga rona mo re reng hona le difem ke bo mang ba tla le
7: holy is the Lord God Almighty, the whole earth is filled with his goodness.
0: Just hold it there, my dear brother. I'll be with you now. Ke tlaba lo wena ona jwale monga di Don McClacken. I'm very sorry. Ke tlaba lo wena ona jwale ntwe di letsa tsa madi iketsetsa mathata kwano. Mo mo me di dumela ke na lo wena ona jwale ha ke re bueng ditaba ba nna chaba se setso man. Chaba se setso re ke re itukiseng. Man.
8: On your mark. Get set. Get ready. Go. Ziyakhala mo San City. Bukit wa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o moholo ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziyakhala mo San City go o tlo natifelwa ke mino o tlo iketla o robe monake mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City
0: asoma motho motle a go rekile ke prof hape ke utlo rena taba tsa ka dialoga ke mmotse potswena ho tla mo nona le mo ke batlang ho ya teng
9: ndate tso tsom down
0: ka le bo prof o moyeng hona jwale ke lukise jwale hona le mo ene etsa bothatanyana teng jwale ka le rona re rutwa tekhniki ke itshwere ka itshwa prof ke kopa o botsa potso ile nngwe mana prof banna bantsi ba tshwarwa Limpopo mana hona le ntate ya tshwereng ka peto ha hore ke Mpumalang ha hore ke KwaZulu Natal ha hore ke ukai prof putso ya ka kina le hona jwale ntate maile mona Gauteng o bua ka bothata bo leng teng dikolong ha re bana ba hloleha go ya dikolong ba lwantshana ke di genge bana ba rona empa bana ba mane Hoogte en Hoogte secondary school ha utlwi ba lwantshana ba tshwere di lepe ba tshwere di thipa ke eng we tsa halang ho rona a professor ke eng
9: ntate tshutso ke a leboha hape ke pete ke di wetse ba mamedi ba lesedi and that it so botata ba tsaba sarantso
0: boti
9: bile haholo
0: hukom
9: botata ntate thuso ko hore ntwa pele ba tshimo ba ngata ba yang sekolong ba hotitswa ke di single parents ha ona batswadi ha ona the role model makishining ntwe the thing happened that thuso the role model tsa ba shemane ba holanga jenu ke ba tla re tsanti drugs ke makinza violence e hlaiswa ke tsanto e gona ho lukisa mathata a bophelo ba motho o ya nthontsa di chelete and the fights tsengata how di seba di tsamaelana le tsona di gangsterism tse nanda te thuso mtaung o nana fela wena ke ba shemane ba lona fela sekolong ka ntse a dintwa tsa bona di tswa ko makitcheneng hore ke di groups tsa di gangs tse distributing di drugs ena ba fika sekolong dinga tse o di tswela pele ke ka mo ba tla ba tshwere dithunya ba tshwere le dithipa. So ntho engwe e deep seated e ho tshaba sa rona ke yona culture violence. Culture violence e tswa hole he mo South Africa. Wa hopola hore ha ne re lwantshana le apartheid ne re sebedisa haholo tsona ntho tsa violence, ntho tse jwalo. Ntho e sa etsang re le sethaba ko hore re aha jwang jwale sethaba se tlotlosang violence e. Ntho engwe tse ntho tse ding happen that e thuso tsela e leng bonolo South Africa hore motho a kgone ho thola ntho e tshwanang le sethunya ke tsona tse hlahisang ntho eo. O e ya bontate ya ho tswela pele le ho beta batho ba bomme ke yona ntho e ntate thuso ya hore batho ba bontate ba ikutlwang kare ba na le tokelo mmeleng ya bomme. Mmele ya bomme e ke ya bona ba ka etsa jwang kapa jwang ka tsela ba ratang ka yona. So ke yona tsela ya ho nahana tlamehile re challenge ha ntse re bua plekpleke kaofela tse re tsamayang tsona re lwantshana le yona ntho eo hore motho le motho tlamehile a be le tokelo mmeleng wa hae. O ka se kgone ho iketsa ka mmele wa motho ka tsela o ratang ka yona. So ntate thuso ke ona mathata re tshwane le ona hore motho re mo transforma jwang di attitude tsa hae hore a kgone ho hlompha le ho bona hore motho o mong ke eng. Ke nana ntate thuso fela hodimo fela re ga hodimo ke yona ntho e tlamehile ke nane ka yona re le setšhaba hore re kgutlela jwang makeišeneng re le go ruta bana ba rona bohlokwa ba go hlomphana re ntshe bana ba rona mo nthong tsa di-gangster le ntho tsa di-drugs re kgone gore le makeišeneng mo makeišene ka ofela ntate thuso re ka ofela ga tseba dintlo tse rekisang di-drugs ka ofela ga di tseba le maponisa le ona a di tseba. Ntho e re ipotsang yona every day why batho ba ba le protected ba senya setšhaba ga kana.
0: Prof ke potso ngwe matla nako ngwe re tla ke re ke re bue ka tsona dintho tsena he re tlame re ke re bue ka tsona haholo yona ena yo sa tswa bua ka yona ya dithethefatsi. Tabe nngwe ke ena prof bana ba rona ba bashimane 24 years 25 years o fumana ngwana o ya tshwarwa ngwana o 23 years o 24 o 25 o bitile ngwana e mongwe wa moshimane nako ngwe ebile o sa bile a mmolaile. Prof ntho tse tsena nakong yane ya kgale ga ke re jwang banna rona ne re sa ditsebe re a tshoa re utlwa ntho tse jwalo le gore motho moshimane wa bo 20 years 19 years 18 years o ya tshwarwa o bitile bana ba bangwe ba bashimane bana ba ba dinka kae mehlolo le manyala ana a jwalo professor.
9: Ntate thuso tlamehile re ipotse ntho ya pele tlamehile re ipotse yona gore bana ba rona ba exposed bana ba rona number one exposed to violence at what age bana ba ba holela malapeng a jwang mo ba holelang teng ke potso ya potso tlamehile re ipotse yona. And potso eo a se potso haholo ka bana ba ke potso ka haholo ka rona batswadi le baetapele ditšhabeng gore bana ba ha ba hola ke violence e kakanang ba hlahiswang ho yona. Number two bana ba rona ha ba hola ba leke ba rutwa taba ya hore ba ikutlwisise maikutlo a bona le hore ba kgone ho tshwara maikutlo a bona. Ntho ya b3 bana bana ba rutisitswe taba ya hore ba kgone ho understand no motho a re no e tjho reng. Number four taba ya ownership ya batho ba bomme ntate thuso bana ba bashimane le bontate ba South Africa nako e ngata ba na le mohopolo wa hore bona ba owner batho ba bomme. So motho wa mme ha ka re tjhehe ba ratane motho e bona hore motho wa ka re tjhehe tlamehile a mbolaye motho oo hobane ha ra rutwa taba ya hore ha ona motho a ownang motho o mong lefatsheng and-e motho o na le tokelo ya hore a re tjhehe ha sa batle etsa ntho.
0: Ei, a be ha prof mo mame di prof o ngotse dibuka nako nngwe ke tlo mmatla ka studio ka mona prof ke tla ba le ena ka studiong goba gona jwale ke a mohaka ke motshware ka mohala. Prof ke a leboga go sana o theoela diyunibesiting o ne go sebetse ka maatla o sebetse ka thata le tlo kopana neng le banna gape prof le tlo bua neng gape le bontate.
9: Ntate thuso mtaumbe ke tlang ka Saturday ha ko Western area bua monna re bitsa banna ba 8000 ra kopana ko holong ya ko Western area re tswala re tsena ga tshaba re bua taba tsena ka di 31 ra kopana ko Wesley Methodist Church re bitsa banna le teng mo ra kopana ntate thuso mtaung ga ga ema mosebetsi tswela pele. So beke re tekena ho yona ntate mtaung re shebile Western area le banna mo ga qala ka 10 ho tla bo sebetsa ho tla bo phuswa taba e ka tlasa sosa ho bua monna
0: bua monna professor ke a leboa le harabe ke mona he o no jwetse banna ba ba ye mona kopano ngene mo libitseng banna ba skete re ke re bueng re shebane mahlong ske ra tshaba o jwetsana re jwetsaneng gut ganog man
9: re tsaba re dutse le banga le banna re kwaletse ntate thuso mtaung ge re a ke re bueng mathata a rona hore re lukse tshaba sa rona ntate thuso mtaung ha re sa eme re le banna ha ona tsela ntlotlolo kang ka yona ntate mtaung ga ba bema banna ba western area ga ba bema banna ba mahlakeng ga ba bema banna ba dulang bo simunye ha ba atumele mo ke o platform re kreatile re tla be re ikwaletse mo re tla be re bua taba tsa rona re tlo dula fela for 3 hours re tshwere taba tsena tsa hore monna re thusana jwang re le banna ha ona motlotlo tata motho mong ke taba fela hore ha re buleng dipelo tsa rona re bona hore re thusana jwang ka mathata re shabane le ona re le setšhaba gape re le banna ntate thuso mtaung
0: ke a leboa ntate ke a leboa professor molefe ke professor motsamai molefe monneno ke ntseng ke bua le ena kwano ke motlotlo re o na le nako ya gore a bue le rona mona go le Sedi FM o di universityng o a ruta mono ke morupele e mogolo professor kopana le bana 1000 ya banna ba re bua monna hey ke motlotlo wa mpe ka lenane o lena go bane jwale letswala megatlo gohle mona makeisheneng letswala megatlo gohle mona metseng e matla bua monna ntate mtau nna ke lla ka molao man ke nna tebo le busa mona Pretoria a mtau nke lla ka molao man hai molao o bonolo haholo ntate man molao wa rona o bonolo man molao wa rona ntate mtaung o bonolo nolo nolo nolo nolo bona gona gona gore o bonolo mang le mang a ka etsa ntho a e ratang ka molao ona molao wa rona ga o ya tia ntate ga o a tia gotlhe jalo ka o bua ka bana ba saeng dikolong bana ba saeng kae bana ba lwantshanang le bo Pretoria mona gotlhe ntate le bo Northwest gotlhe kare molao wa rona ntate ka re bonolo gagolo Ah. Ke a mabenkeleng gona jwa le motho motle
1: clientele e mona go sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago Inke kajeno, hubo bebe, ha utla hubo tsa bophelo, ha utla judi forum. SMS alisedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ki mwagi wa disabilito tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online, le tefello tse tlwaelegileng.
0: Professore, bothata pe bobong kore bana ha ba sana kore emona makeisheneng in the role model. Kore batho ha ba sa bona... batho bao ba kare rona re batla go ba tsena rona re batla go ba tsena ke majwala go tletse go ya noa ebile rona batho ba batsho ke sone re iksetswa le jwala bo semolaong bo qeta banna makitchen ba ba qeta bo ba shapa bo hlokwa mpe mana ne bo ba shapa ha bo ba pale bo ba shapa hona le ntwe ba ne re iksetswa batho ba bontate mona fumana ba nwele ba pao di hlo di phahama di khutlela fatse maoto a sheba odimo di phama ha re fumana ba le metsi ba kolobile kolobanyane ya maoba le maobane

0: Nkaya ka dumim koksa tsama le Dr. Winnie Mashaba le sedi FM re ha metsotswena ya ka idumelana le nna ke le ke hutlwa ka mona ka di WhatsApp nga
1: go tsonta te thuso dilotse di dirwa ke hore rona re le batho baso re rata go tsaya meetlo ya merafi emengwe ibile re a idumelela ka mo South Africa re kopa kopane ba bangwe ga ba tsena mo lefatsheng la rona re tseya meetlo ela ya bona re phela ka yona se se raya gore le ka mo a raya malapa a rona bana ba rona ba bona ka rona ba thoma le bona jotse ba di tsaya ko strateng ke nagana gore ga nne e le gore re ba rutile ka mo gae gore go phelwa so melao le ga le tswile le ga le le ko dikolo le ga le le kaekae le tshwanetse go phela so ne ba ka se tsamaye ba kapa-kapa dilo tse e leng gore ka mo gae ga re phele ka tsona bothata bo bogolo a re lebelele ko bana ba tswang ke a leboga ke mmamokwena ka mo lephalale
0: ke a leboga mmamokwena ka mono ka lephalale a ko utlwe re mamelwa gole jwa mo mamedi ke a leboga mmamokwena ka lephalale ka mono ke leboga gagolo mme ke a leboga ntate motau wa tswagre ntho tsena tse o re di buang kore boitshwaro bona bo re buang ka bona makeišeneng a rona ke ya bonyonya nna ebile bo ya ntena re bua ka bona kore bo ya tena ntate a ke sa mamela ditaba a ke sa bile a ke sa sheba le thelebišene o bua nnetsa gore letsatsi le letsatsi go tlha ntate o entse tsena ntate o entse tsena nako ngwe o swaba le go mamela ditaba pela bana o swaba le o shebelela ditaba pela bana bothata bobong ga re sa fetole molao wa rona ga re sa change molao ra etsa molao o mongwe o itseng go tla dula ntse o le tsena Aforika Borwa o tla dula ntse o senyega jalo ke o ngolola ke le ka mona ka tsaneng go tla dula ntse o senyega jalo ke di-drugs ntate o senyeile joo di-drugs joo di-drugs a ba re hoo di-drugs di-drugs e mong ya ngotseng gape o kamane ka fefetu Frankfurt a re Frankfurt yo na Frankfurto di-drugs di tletse ga di tlala Frankfurt e le kananyana ntate re ya kae bothata bo bong rona ka bo rona ntate motho ma South African ha re itsebe hantle gore na re nanya mofuta ofeng sefapano ha re itsebe ma Afrika Borwa ke go se motshedise ra re itsebe gore na re eme kae re o kae gape re batla eng e meraro metsotsopelo ra leshomele metso mmedi gore nya leshomele metso mmedi o tla balelwa ditaba ka mora mona o tla kopana le mvololo o tla ba re re kaofela maobane Orlando Pirates ile a tlholeya go nka sejana ya bapala noto go noto ga ne e bapala le Durban City Durban City la fitlha dula morago fela ya kwala ya dula morago ya kwala ya bapalela mpeng mona ya bapalela morago ya bapalela mpeng ya bapalela kwana morago jwale Orlando Pirates e saleletswe ke papadi e nngwe gape le Orbit mme e tlamehile gore e tlhole papadi eno ga ya tlameya gore e bapale ka o lekana ga ya tlameya ga e bapala ka o lekana Sundowns e nkile leaki Orlando Pirates 66 points Sundowns masandawana 68 points ebile ba bapala ka jeno masandawana re bala ka letsakatlhao le mahlonono le bapale banna re tlhokana le dieo le bapale ka maatla re tlhokana le dieo stadium ne se tletse banna maobane se tletse thotso itse tu Durban City ne e tlile ka ntho e lengwe fela gore re ba tshwara draw re a dula morago mona re a kwala re a dula gore jwang ga re kore ga re e pele ga re e kae thibathibane sa Orlando Pirates se ne se phomotse bana ba pele ganyane fela tlwa moo ba gutla ba dula morago banka slick vi sena sa trekere sena ba se beya morago moo banka slick vi sena sa trekere sena ba se beya morago ba kwala not Orlando Pirates not Durban City. Beking etlang ba kopana le tlhopha sa Obit ke tlhopha se matla le sona seo tlhopha se matla ba bapala ba shwana bana ba Obit haholo ba bapala o tsole bona ba gona jwa le ba bapalla go ithekisa jwa lore ha ebe tlhopha sa bona setswa lokong e be re tlhopha tsena tse kgolo di a ba bona mo re bana gona le ba shimane mane ba matla ba tsena jwa le ba bapalla jwa le rona re ithekisa re batla go tswela pele go bapala le kinye go papa di a bolo hona le monna ona le motswedi mmane ona re ha ina therefore na le mane motswedi ona re ha ina therefore mo mama di ko la kaletsa bo mama di bo monate manane ngo hlalisedi FM mvololo tatsa malwena ka mmino o monate nate nate nate nate rona le wena re kopana mantaha metsotsinga mashoma raro ka mora oral shumele metso medi ho bua a jwale ke nako hore mahlogo ra ke a le shumele metso medi ditaba tsa oral shumele metso medi o tla di ballwa ke ntsane rantwa.

0: Hajibole kule bo he masututsa o sebeditse ya hautema o ikhatile mo mamedi ke o dumedisa. Ba thu ba bane ba bolaiwe ka o thungwa mengwana ya dilemo di supileng a ntshwa dikotsi. Ho se bilelwa nyele ke tsalo ya o thunyana maqulwana le ke shineng la West Bank ke flats. Mweli wa sepolesa Andre Drott o re ke tsalo ina ke ma o bane bo siwo. Drott o re mapolesa a fumane ditopo tsa basadi ba bararo le sa monna. Di na le maqeba o thungwa seterateng sa Strandveld. Diphofu di phatlaladitswe di hloka le tsona sebakeng sa tlhaselo. Drott o re ngwana ya ileng a ntshiwa dikotsi ke tsalong eo ya o thunya o isitswe sepetleleng se haufi ho ilo alafwa. O re ha o motho ya seng a tshwere o fihlelela mothating ona. Ditaba di sa eme jwalo sepolesa sa toropo ya Kukombo Eastern Cape se tshwere banna ba bararo ba kenyeletsang mohwebi wa lehae le sebini. Ba amahangwa le ketsalo ya o thungwa moshanyana ya dilemo di leshomele metsotsiletseng ka labohlano thapama. Ho tlalewa ha moshanyana eo a ne a ntse a thwanaka digwava tse weleng serapeng sa ditholwana se ka mora lebenkele la thekiso ya jwala la Amalinda le metswalle ya hae ha a tla thungwa ke monna ya sa tsejweng ya neng a ipatile ka lebota. Mosebeletsi wa kalafo sepetleleng seo phofu e ilisitsweng ho sona o ile a tsebisa sepolesa ha se tla tshwara mabelellwa. Mweli wa sepolesa bo brigadiri Nobundu Gantana o re babelellwa ba tlilo hlela lekgotleng la dinyewe hosane.
1: A case of attempted murder was opened. On 15 May 2026, the Serious Violent Crime Unit arrested three male

Yes, Lord. Yes, Lord. Mamedi mwana mametsi jwalo. Brian Courtney Wilson. Opinion manate a ganete. Tseveletsong ena a yalesedi. Hansay wotla tjena a pinena. Enkhopotsa jwalo. A taba tse bohloko mo mamedi. A tse o ke di boninga. Begeng a tse fitileng bageng tsenga ta ga harona ya Afrika Borwa mowa di fifo di aduma di leng tsa senyetsa jwalo batho ba bangata empa Brian Courtney Wilson ore ha udumela ore modimo hatato petale ya hao e ke a dumela ha ibe wena ya ntsa maisang o re khotso e bateng thabo le nyakallo sa khataletse maemo a bophelo a o iphumanang ho ona a tsohle e dialoga ha ba hatla lentswe mo mamedi ha ne re hopotswa nna le wena kamra ore morwallo o beteng ya ba ntate modimo ore ke beha mokodi wa ka marung mme ena e tla ba pontsho ya selekane sa ka le lefatshe mme ena e ne le tisetso ka ba netefaletso ya hore morwallo difefo tsohle tse re kgathatsang ha di satla ba teng mamelane ke shojolo ne ke dumedisa go lela haufi mo ka tswang o imametse tshebeletso ya lesedi e hlola matsatsi a le shumele metsi supileng kgwedi ya bahlano ke kgwedi ya motsheanong dumela ngwana mme ho jwa mo leng teng ramaqhubung FM 87.7 go leba jolo mane ho 106.6 mamedi ke a tseba we mametse man ho SABC Plus nano lena le biso ga hore re ka ofela ke sonda ga jeno re tla ho rengena ya le shumela metse medi re ya ho rengane ya boraro la ka le biso ke veli mulo ye ke mvololo a ke u tia strata ha ile sonda ha re mino mino mino itsa ke le thagola ke re Taylor at a time after time I'll just say yes ke le bitso la pina ene nge bina jalo ke Brian Courtney Wilson mona hole sedi FM mamedi ke tse kholo phoso anke sere ke ba utlwile ba sebetse mmoho ho tla rentsa o seng ba isa le ba thawa le tsona ha mona di bana na ke sa tso di nana bela jalo ho maluma mafahla thuso motaunga sebedi tse se ba ta ke ya le bo ku utlwile ho tla ho renga probongo tsa male moruti maine magolongwa matala hore nya le shumela motsolo monga wa rabuwa manna mamelika bana le yana kwa no hole sedi FM hosani metsotsong ya mashwa mararo kamra horwa ya le shumela metsomedi mamedi ke sonda ga jene ke tlo botsa potso e bonolo fela jwang metsotsong ya mashwa mararo kamra horena ya le shumela metsomedi o utlwa mang metsotsong ya le shumela metsomedi hlano pele ho tla horra ya pili ke manya holang ka jeno re happy happy birthday a timino o hlophile DJ Lovers re tlo thoa le tsona ha monnati mona hole sedi FM mamedi hona le nako e fihlang ho motho e mong lefatsheng e re ha kopana le tsona ha utlwa bima ebe ho fihla ntho ya na ora eman tlohella eman na uduletse mona tlohella o hloleile athi ha se nnete empa fela le moya o ditshila o sabela motho hona le kganya e tlang
a ke tsebe mo leng teng mo mamedi ke kopana le wena boemo ba gago ba bophelo bo le jwang emboska dumela go tlogella ntho e o sebeletsang ntho e o phedisang ka lebaka fela la boima ba lefatshe monneno o netefatsa mantshwana e ke buang ka ona ke bua jalo ka Marvin Sepp metsotsong e mashome a mabedi a metsomene ka morahora ya leshome le metsomedi le Sedi FM gore jipa

mamedina go ya dumela hore go botse potso Sunday sena hore utlwa mang mamedika jeno re tswere pina e bitswang ka hore I will be there pinena mo mamedi ile ya binwa e ke bana ba motho a ke bua jwalo ka the Jackson 5 me ha re bua ka sehlopha sena sa the Jackson 5 se ile sa thewa jwalo le mang sa se ke di magola re bonga mashuma tsiletseng a metso mmedi ke Jackie a Tito Jermaine Malone le Michael Jackson me ya re le mong sa se ke di magola re bonga mashuma supileng a metso tsiletseng ya ba fetola le bitso la bona la the Jackson 5 a ba ipitsa ka hore ke the Jacksons 1976 me le mong sa 2009 o tla hopola Michael Jackson ile a hlokahala a Tito Jackson yena ya ba hlokala jwalo le mong sa 2024 ke ne ke shabile bekeng ena kgaitsedi ya bona Janet Jackson ona ke tikala tsa sila ile tswalo a hile a hloloetswe abdi ai haholo Michael Jackson a re ke a tse ba bang ona ntsa phela ke mongwa batho ene ke tlo tsoswa ke yena letsatsing la kala tswalo le mphong eo a neng a tlo nrekela yona a re ke mo hloloetswe haholo ha moya wa hae o phomole ka khotso Mamedi pinena ile ya ngolwa ke Barry Gordy, Hal Davis le Bob West. Me ile ya tswala mong sa seke di magola re bonga. Mashume a supileng albumong ya boraro ya bona. Me ya ba le mong sa seke di magola re bonga mashume re bonga metsi mmedi. Maro ya Kerry wa inka a tsama le Trey Songs. Mvololo Trey Lawrence. I will be there. Mamedi wena o tla ntsibisa. Hore pakeng sa the Jackson 5. Maria Carey le Trey Lawrence. O utlwa ma. Le bitso la pina. I'll be there.

0: Mamedi tsupana go ya how high ne pahetseng. Etla ma yu tsi bi sora metsotso. E mashuma mabira metsi supileng a pile watla hora. Ya bobedi o mametse le sedi FM re shebena la ne mo mamedi. Jalo ka khwedi o dimo ya matsiano nge hlela matsatsi. A le shumele metsi supileng ka jeno re dilemo tse ngata tse fitileng. Mino mona ho tsena tsa boithabiso ho ile hwa etsala eng ke letsatsi lena a kgweding ena a lemong sa se gete makgolo a robong mashome a robedi a metso e supileng ha ntlo ya Tom Petty e senywa ke mollo ka mane ka Los Angeles. Mamedi ke letsatsing lena kgweding ena lemong sa se gete makgolo a robong mashuma robong a metso e tsheletseng ha Johnny Watson a hlokahala a le ka mane ka Yokohama Japan mme o na le ho tse ding tsa ditho tsa hae ka mono o ile a hlaselwa jwalo ke lefu la pelo ya ba wawa wa hlokahala. Mamedi ke letsatsing lena lala le shumele metsi supileng motsianong selemo ke 2024 ha kanali ya television ya CNN ha ne phatlalatsa jwalo video e neng e bontsha a Sibini a Sean Combs ya tsebalang haholo ka hore ke Didi a raha le hona o hula kaka Cassandra hotseding tsa di hotel ga man ga Los Angeles Mary le rabona ha mam rao he ya na bini sena Sean Combs a etsa video e o mwaneng a hle a kopa tshwarelo a bontsa le hore wa itshola ka seo se ileng sa etsa hala mo mamedi re a phethela. Mamedi ke letsatsing lona lena lala le shumele metsi supile motsianong a selemo ke 2024 ha Sibini a Charlie Colin a fumana jwale a hlokahetse ntlong ya motswalle wa hae mme o ile a fumana jwalo a wele a le ka shawareng. Me o tla mo hopola ene ele setho sa setlhopha sa mmino wa rock a trainer me o tla hopola pinane ya bona ya the train e ileng ya tuma haholo e neng e bitswa ka gore ke a drops of Jupiter ebile ile ya hapa jwalo dikgao tsa di Grammy alemong sa 2002. Mamedike Nalane ho le sedi FM.
1: Nalane e tla dula e ngolwa lenanong la re kaofela. Ka veli moloi, mvololo, autostrada.
0: Mamedi re tla bua nna le wena re ke re utlwe fela mo leng teng Sontaha sa ho setsa majwang. Wa tseba ho na le maemo mo mamedi mo iphumanang hore mvololo ke etsa tsohle. Fela bui khatatso baka ha bo bona ha le wa tseba hai e gara ke hamela le tante arbitse jolo Jeff McBride are doesn't that mean something bui khatatso baka wa tseba bo bona ha le mo

0: Mamedi mwana mametse Sam Kukare. A change is gonna come mona Holesedi FM. Pejana wena kile ka o bapalla joalo. Jeff McBride. Are doesn't that mean something? Kwa no Holesedi FM le shumela metse mme mamedi metsotso. Pele o tla horwa ya bobedi. Papa di teng ka jeno mamedi e kgolo bana makgaola kgang ya continent ya Africa. Moteng Mamelodi Sundowns e tlango koloko tshana joalo le AS FAR Rabat e leng sehlopha se thewa mane a Morocco metsebeletsena ya lesedi ho reng ya bone a kakodu ya Mr. Cool a Tabakofa re tla ho hasetsa yona ke ntse ke bua le yena kwa no Mr. Cool re mvololo ke segile mona Loftus ngwana mme ke segile mosebetsing ke sentse ke hlopha ntho tsaka re a leboa Mr. Cool ne ke mo mametse le maobane a thewa le tsona ga monate banna a re ga setsa papadi Orlando Pirates le Durban City thewa le yona ga monate Mr. Cool jale dibapetse ka not ntse o le boimanyana go pakane ya paka shushu fela monyetla o sale teng mo mamedi gobane ba saletswe ke papadi ya go qetela e batlang go e bapala le Orbit banna re bone sewelele le bona ba sebeditse maobane ba hapile papadi mane Dr. Rantlai molemela Bloemfontein ao banna re a leboa mamere ko ntetse 086-000-3084 ke re utlwe fela mao leng teng sonta sa gago sentse se tsamaya jwang re bone ka laboraro mamedi a kgwedina e odimo e hlola matsatsi ya leshome le metso meraro ka kapa mino mona re bua jalo ka sebini sengodi mohlaisi manenwa o bile minong ho tlwa le mong sa sekete magola robonga mashuma tsiletseng a metso medi 1962 o fihlela jwalo a roba la brokong ba e ba o qetela ka laboraro a ke bua jalo ka kakapa a Clarence George Carter ke ha roba la broko ba ha e ba o qetela kgweding ena hodimo ka laboraro bekeng yona ena a le dilemo tse mashome a robong sebeditse ka nnete re re ha moya wa hae o phomole ka kgotso tebeletso ke lesedi mo mamedi moeng dumela
1: bololo
0: dumela ntate
1: o ja pega ngwanetse
0: a manate ngwana mme o na le modumo o bohloko ngwana mme a ke tsebe o ntse o tsamaya kapa o na le mohlo o hlaba bohloko ka ditsebeng
1: tshe ngwanetse ke nana ke eme hantle ona ja
0: a re a utlwa jane
1: ke re ntse ke o jile ka tebe ngwanetse kwa
0: ntho di tsamaya manate
1: amon na ding dikana le matebo ka kwa ne mfumari wa ka mona nda ditshara mang dipitse
0: o ntsa hlile phea tsona tsa sonda
1: ke di ene tse wa ne tse ke di tsimela ke ke mosheli
0: di me di samele la ba mona go nomme ke ya le bua
1: thank you bololo
0: hey tada le sedi FM dumelang
1: bololo
0: dumelang da dela ga ngona mme
1: ya pero a tsela le tsela
0: ha mo na ding da dege mangwe le tsela kae
1: ke tsholela nya matati ya la ntate
0: di a jwa matati ya
1: a go jile ka tsela go jile ka tsela ka mina ha o phoyile
0: ntho di tsama monate
1: di tsama monate ke tsela mabaleng jwa le go shela la bona
0: mwana mme ke ya le boa tsama hantle
1: ke ya le boa ntate mbololo
0: hey tether le sedi FM dumelang
2: a o tsya strata o pitse mwana mme
0: ntate ke ya phela mwana e so pitse ntle wena
2: ke monate mwana a sonta sa ka se monate ke emetse fela o tswa ha o qeta o tswa tlabe ke lo shebella papadi ya Mamelodi Sundowns mwana mme
0: ka nnete re hlokana le di eo batle le yona e sale lapeng mona
2: itemas game win ke nana batla wina ba bapalla lapeng mona mvolisto o tswere fusi mapakita ka Boss Town thank you mwanamme
0: hey tether le sedi FM dumela
3: go tlo mvolisto
0: yela le ga mwanamme
3: ene kae mwanamme
0: a mana dinta dege mango le tsala kae
3: o bua le Johnny sister room ke mkhulu ka mona ka sebukeng
0: ntadwa
3: da de
0: sia Johnson da sa
3: Ah, se tama mna teng volisto.
0: So tle di tsama hantle.
3: Ntse ke iketlile ke o mametseng volisto.
0: Ha o be jwala re o renya bra re ngwana mme.
3: O mna ta bua le motho ke wa mona mahlong.
0: Hey tether.
3: Koto.
0: Tsebele so ke le sedi mo mamedi dumela.
4: A o beliano.
0: Eh shapo jwa ngwana se.
4: A o tia strata.
0: Ngwana mme.
4: Ke tsapo di kema ka ratha bantse jeng fo.
0: Ala ala.
4: A ngwana se o so tsa ka tsama hantle go thisa ha monate ho monate. Iya ngwaneso.
0: Ha ona letho le lebe.
4: Eh ngwaneso le tsana le lebe.
0: Ngwana mme botsa ke thaba o le jwalo.
4: Thank you Beliano.
0: Mamedi a se tswa mpelo a sitting a jwalo ka o tsiba hore mesa ke selemo sa se ale moya ho tla ba le ho hong ho tla ng fetoa. A mona le mane fela he mo mamedi tla utlwa na go ntsetsa maretsa o be monate man. Re tlo fa hona le mo re tla ofa monyetla wa hore o re romelle jwalo email mo tsimala tso tswa mpelong ya hao o yang ho moratuwa wa hao ere ha o kwala ebo o feletsa ka pina e monate he o tla ba monate wena tsa bo nete ba hore o dula o mametse tsebeletso ya lesedi dumela
5: o bololo
0: eh shapo rwanda
5: Nato jangwe na mpulisto
0: ama nati ngwanesh ndadeki ma
5: ndadeki ndadera mwisani
0: ngwanamme
5: tabadi ma sa ngwanamme ga ipikisa yo yo yo yo tere tshi ikutela mbalo mpalikeni ngwanani
0: fela yo tswere handle tabadi ma a
5: ngwanamme tso tshi tsa ma la tiko
0: e ntodi hand
5: o tla bere tshi a bo ga bo a
0: Ngwanamme no ke le bongwa na mmetsa mahantla o khutla.
5: Tsa tsilebona. Bo pro a doka.
0: Hey tsada.
5: Ala la.
0: Mama di tsoma mmetsa sunge supileng a pele wa tla hora ya bobedi ho le sedi ya fema. E bona le pine nngwe ke tlo ba palla yona mo mamedi ka mara hora ya bobedi. O ke la utlwa motho a o jwetsa go motle. A ke tsebe mmanga di la go le go na batho ba bo ntate ga na le o jwetsiwa fela a tse ma motho a ka motle ke bone mahlo a gago a ke tsebe o e tseba mamedi ntho eo ya gore motho a o shebile a re fedi mago o kile ipona o motle jwang le go ja go na le ntho ena gore banna ba basotho gona a re dumele gore o na le monna motle fela e na le ntho e ikgethang ga o jwetswa ke motho wa gago a re bi mahlo wa tsiba ke a rata gore motho aka a ntsa bapala ka ona ntsa re o re ka nnete baby le li buloi hey ba me di o ka tela di pela
6: hallo ze lili kai veli
0: a bona tumme o petsa
6: ha mona ke vele ke bua le nkhono nompi mona Kronstadt a Mauteng ke re ntse ke dutse ha mona ke le wena ke bakile ke ferekana motlakase o tsama dipitsa dibela mari wa etsa gore ke se ka ka ferekana
0: a o hle nkhono o gutlile ke a tsepa re o tsebe o qetella
6: o gutlile ke a qetella jwae
0: a e di soge di hate di hate nkhono go tsebe o ja
6: ya hate e bile nkhono wa di hate ha o feta mona go bua go tlokena mo
0: nkhono
6: Nna di hata go tsema dinga, o ne wa diata.
0: Ya le bang gona o ditsile le sedi ya FM.
6: Thank you bezeli wa ka.
0: Bye bye mami.
7: Eh la mvololo mvololo. Ke nna te bo ka inside ka mona ke ditse le wena mvololo, mvololo ke ditse le wena. Re fe mino mna tund.
8: Yela, autostrada. Go tsere ka 87.8 FM ke le ka mona ka Snake Park location ke a lwena ho re nya bogago ngwaniso ha o qeta utwa fela tla be ke itukisetsa ho shebela Mamelodi Sundowns o tsere ho fisa mapatsi ka mona ka Snake Park location hela
9: dimela out ya strata ke thandizwa ne ka Miss Performer of Nina le Bethlehem o mametse ke dutse le wena ke tlo dilwa lwana ho tla qetelelo thank you veli
0: Bye bye. It's a dilemma na tilo na khai tira ka. Mama ri ke tsebe pine na ukila yutlo ha o letseleng. Kore o podile o hlapile ong kha ha monateng. E tshojeng. ke the doves, but a bit in up in love again.

tsano ena di topo le batshwaruwa ke ka rola tumelano ya nakwana ya pele hlomofatshe e fedileng hona be keng ena ka mora ho Russia e buyele e thakgole ditlhaselo kgahlano le Ukraine ka ho leleng bahlanka ba mmuso wa Russia ba re batho ba bane ba kenyeletsang le ngwana ba hlokahetse ha di-drone tsa Ukraine di ne di hlasela toropo ya Rizan ka borwaho botshabela ba toropo ya Moscow. Ditaba tsa hora ya bobedi di fella mona tselatelang tsena ke tsa hora ya bohlano re ka ofela le legolokwe ke Veli Moloi.

0: boiketso ba bona le ho ntsetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke fostigobo ka mola ka monyakeng to tsamaale ka mo le tšhapi re sa ka mane ka Kimbadi go mamitsa ka mino monate kanko.
3: How the valleys, the valleysia, the valley mulo, imadume mwanamme. Valley, a khona ntse ko mametse mo betsa tsila ka sheko ka mino mwanamme. Ke na le budini le mulo iri mametse ka tsebe le thwetwe ka mona ka tsiame bi Harry Smith ke ndusi go di danki.
4: A mbololo mbololo. Ke dutse le wena le mohatsa ka madimakatso. Le moradi wa ka mathapelo. Madimakatso a ntse di hata tsina tsa sonta. Ke patini ke na ga mo di tsotse ke.
0: Hey listen ta ha o iketlile o etsa eng? Re le na ne o nna re ka o fe. Le vele moloi out ya strand.

0: nna le wena re le babedi fela re batle batho ba bangata tle monna nna le wena just the two of us mamedi ke lebitso la pina e otlwa ke monna e ke mohlomphang haholo lehlonolo tsholo kakapa a ka dumellana le nna monneno a Groover Washington Jr. e ke mong wa banna ba hlomphuwang haholo mo mamedi ka mminona wa jazz jazz jazz albumena ya ha ebiswa ka gore ke One Light pele a e ntsha jalo le mong sane sa sekete makgolo robo mashome a robedi mona ha tsamaye a le mong o tsamaya jalo le monne ke mohlomphang Bill Withers a re na re bankile ba watla pina manate mona ho le Sedi FM just the two of us Groover Washington Jr. Joshua Carrison o mo tlile le yena mo mamedi are beautiful in my eyes dumela ngwaneso mamedi ke mogatlhelo wa go qetela wa boraro wa lena la re ka ofela ke sonta ka jeno sebeletso ke le Sedi e tlhola matsatsi a le shumela metsi e supileng kgwedi ya matsianong dumela mo mamedi ho jwa mo lenteng wena motlhodi a ratwang ke nna wa le Sedi FM e mong ra mvololo mofumadi o qeta ho ntsholela ka nnete re phamisitse volume ya sealemoya ke ntse ke ja ebile ha o bua jwalo ke mo shebile a ke ano o lata senwa maphodi o tlo se beya mona hore ke tsebe o thosetsa ha monate dijo tse mathima lo di tsena tsa di pheileng ao bathong ao mano ba bo so selo wa tseba hey mamadi wa tseba a mogatlhelong wa o qetela re tlhokena mane mo rrenga ke nako ya setswa mpelonga o tlo ntetsetsa 086 000 3084 malaetsa o dutse mpelong ya hao o reng ka jeno ha o bua le moratiwa wa gago o reng ha o bua le mama o reng ha o bua le papa o reng ha o bua le baby wa gago ka jeno mona ho le Sedi FM gore re utlwe ka tsela ena o mo ratang ka yona re ke hleke mabenkele mo mamedi ntho tsa ka ditsebe o tsamaya mana
1: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ha se papa hat clientele e utlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Join a Kno Winter Hits Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa hapa 5000 rand. Beke le beke le hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswa mpile mona mzantsi. O nna hana hore ke recipe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0797585066. Peha dijo tse ngo ka Kno. Hona le dipehelo.
0: Sometimes sena sala le shumele metse supileng motsianong the Brazilians ba batla tlholo gatlo la bobedi Mamelodi Sundowns e amohela jwalo bahale ba Morocco AS FAR Rabat le fatsinga la Afrika Borwa bakeng sa papadi ya pele ya magaola gang CAF Champions League tsela e libisang katlehong e qala mona ho SABC e bala bahasi le bahlopulli ba bolo ba u baratanga bakeng sa tlhaiso le sedinga ya papadi metsotsonge mashwa mararo kamra hora ya boraro thapama shebella dikatsalo tsohle ka kotloho ho SABC 1 kapa SABC Plus SABC Sport for the love of the game
3: hey listen to how we get lile o isaing re lena ne o nna re ka ofe le vele moloi au tia strana

0: nnete fela ke tseding tsa dikakapa o ke kebe wa iphapanya bona ha re tla mminong ona the mighty OJs ala ba bona ya bona ba ile ba insa jalo le bong sa se ke magola re bo mashuma re bonga motsomong e bitswa ka hore emotionally yours renkile ona pinena mo mamedi mo bareng emotionally yours I wanna be, wanna be. Tell about what Shivanu le manadi. Highly the Sunday soul session abudi. Basa pile bale batle. Mutwa shebile mutwa ya high water vala. I wanna be. Amwa tumeleza haufi nyana veli. Amu shebile kamaso.
1: Kina ko ya se tumpilu. Le nanung la rekau feila. Le veli mulo.
2: Veli mulo. Holy City FM.
3: Wa ra, wa le, le City FM.

0: mamedi so utlwile hore ena ke nako ya baratani ke nako ya hao o reng ho moratiwa wa 086 000 3084 le sedia FM dumela
1: ah mavoliso
0: eh shapulwang abuti
1: amana to jang kot malaka
0: amana de hot man ke mangwele tsela kae
1: ah wa le tsikeng kwana go tlhoka tsona kot malaka
0: shapauti aka o reng ho moratiwa wa hao o reng wena
1: ba ke re masodi ke mo sadwa ka ke morata ene ke kopa o radula ntse di tsaka nna go tsoa
0: ke mamme
1: ke masodi mkhwanazi
0: o mahloni
1: masodi
0: o mahloni mkhwanazi u kae mme mahloni
1: ah o tenke ena ntanke tsa sa di hotse monate tsa casting tsa tsa
0: ah ewe na me na buje u teng mo o etsa go sane ya o fihla mosebetsing o je ha monate
1: ha ile hantle ma ditshega na so di so di crafting tsa ditshega mkhona
0: mna go buela na o mametse le mamamedi o go mojoetse me mkhonazi mona mna mo rata ha kae
1: a ke re ma so di ja mo rata e bila ne ke a bede ya le go dinga na
0: jale le tla ke tika ha monate
1: ke tla ke tika mo monate ntla antsa theke tsela tsa re ke a rata la
0: hey mo go tsia ga ke le buile
1: la vida ma bolisto
0: ya ka ke ja switse ma vedi veli ala
2: ba bola bolo
0: ela kwana mme shapulwa
2: e ho mna twa tsa ona le motho wa ho morata ma bolo
0: yes
2: ya ma ke mametse ntate ka mo le nna re ke re maleboa motlhoni ka gobane ka lebaka la gobane borolo ke dumang toronto ra di bua le wena ke re yena a dula a tseba ke a mo rata ebilane ka shekolo ena ke ena a ntshositseng a ge lerato la ka o ntse o tsamaka ke re maatsa motho ke santse ke pakame mare mo ntse ke le teng mo ntse ke nagana fela wena re hpitse wa tseba ka mokgwa ko o ratang ka pele
0: aotlhe
2: ore mbololo ke le bua ntate modimo re sa le banyanyana di le montse nana a santsa re baba le ke ke sa mo kopa re a ntshwarele yena hantle ntate modimo hantle ke phaila di ditila ka mehla le matsatsi a dula ke bore ke ka mona ka lebaka la hae le bana ba mphile bona ba nketeditse bona mbololo moradi wa sa lele ke di ntle ya mohlomi ya morata malego hang ka mehla le matsatsi le mbololo
0: mtsala ka buile mantsu ya maholo ha holo ha o bua tsela o rata mofumadi wa maleboang ka yona wa re o kopa tlahla matsholo go banda te modimo re abe pakeng tsa lona ga dina go tsohle me ke a tsepa o mametse mgotsi utlwile hore setswa mpelong ya hao o ikutlwa jwang ka yena
2: mabolobolo o mametse ke a tseba le mo aleng teng sibosolo ke tsheo tsheo fela ntse a tsheo fela re mo hata ka kuwa go kopela ka mehla le matsatsi e bulang re nna ke tladiwa ke mo rata ka dinako tsohle mbololo ke a leboa o re tsa mmatla o re fa mmatla a bophelo gore re kopanye le ba ba ratang la re le siko ka mehla le matsatsi re sa phele le bona ka malapeng re mphaila di ditsela re latela bona bogobe mbololo le nna ke a leboa modimo wa o etsa hantle lelapa lao ka mehla le matsatsi le family ya mbololo
0: mwana mme ke le buile hantle le wena sebetsa monate motswallaka
2: thank you for history
0: hey tabia mamere metsotso e mashume a mararo ka mara horra ya bobedi ho le sedi fm a ke nako ya setso a mpelong dumela
3: mbolisto
0: dumela mwana mme le ga ntate
3: re phetse ga mbolisto
0: ntate ke a phela ha ke tsebo wena o phela va
3: Eh mbolisto ke le bua monyetla le sebaga se o mpang tsona go ke ke tibise di milioni tse kana kana tsa South Africa go ke. Ke rata go ruma ka mane ka motseng wa Kroonstad.
0: Mm.
3: Ora le mme ka mole ba ga nke lady Mathabang kwa lepe. Ke ma hataka. O dutse hantle pelong ya moekesi kwa lepe.
0: Oh yes.
3: Ya, ke le ka kwa le fa tsena go tsa ta ka ke nagale fa tsena ga go tlo bua sa bile o sna eo ne ke mo hloka ka ga go tsa ta mare ita ke kena ka ga bo sa bibi ka tsika ka kwa le ga to ke me yo ka mo fase mo tshwanetse mabana ba sponolo ala ke mata ga ke bata o jota le fase ka o fela o ke wena o tsira ng ke pitorisa o re me ke tsi kwa le pe wa ora ke mo sia ka pina ena ya ai jamal le ibi giving two sides of love
0: mwana metla fihla na kwenu o be o tsubila email na kong etlang re a leboa
3: ke na le bombo listo
0: aitada mama di dumelang
4: mala o le le
0: a mna di mwana mbe o petsant a
4: mna di beli
0: aitada ke mangwe le tsala kae
4: a o bo le mo fukeng ga mo god blessings a ma shine se sina bolo
0: mo fukeng o re ngwana mme
4: a bili ke batlo house mam mogo a lagatu lo ke mo ka tang ka lona mmeno bili a ke le lo re kana le edb ke mara kana di dile mo go dilo mo kana 26 years mo go dilo mo maka ntle tlhoko mo le
0: 26 years ena mofokeng e ka re le ka di le ka la go kopana bekeng ena le kopane beke e fitileng e ka ra sile motse ma shuma ma bidia metse e tsiletseng le le
4: ntati ntati ntse le dula le go di dula ntse le tikwa wa le ke thata la hang ke di dula ke le tla hae
0: ha o mothabetse mmitsa ma
4: ke mmitsa a usi
0: a usi
4: e
0: yena reng ha arabela
4: a go mthwa ka wa ta go mthwa mthwa ka tsene tsene
0: fo ga mona a u si ha u be jwa lo wena le yena le ratane hle mona modimo a le fe matla le boloke u
4: thank you le ke le bo
0: e itana ba me dal khutla mona re ya kwala a re mvololo nna ha ke mothabetse ke re a u si Hey, Homonati, man. Hey, Homonati, Vili. Mamedi, hari albumu ya Selemong San, sase geti makhola robonga. Mashuma robedi, ametso e robonga. Kwedi ya budunga nene, shola masati, mashume amabedi. Haka kaba ena ansa pina ena, kaba ansa albumu ena, mamedi, mauru hulanga tlabula nisena, me albumu ena ibitu waka hore. But seriously, I keep a journal of Phil Collins. I wish it would rain down on me.

o thewa ka mona ka nyeng ka ka Botswana ka ma mme ke hlokometse hore le mamanga wa ka mona ka Lesotho le yena o kgethuhe mo mme fela ke tla o fata batseno ke batla fela hore ke tle ke buisane le mo president e motjha wa Khosafa e taba tsena di tata wetsa la hona jwale mme ha ke bua le na mane o na ntse a tshwarane le bana ba banye ba qolotsi ba ditaba e ba motsa dipotso tse pedi tse tharo nda desolo ke ba ka otlwella ka lesedi FM ngwana ka ho hang fela e re tla lenga mono ge e moyeng re le buile hle kopantswe mona ge di kopantswe mona he le DK ho tla hle ho be monate ya holo tsebeletsong ena ya lesedi e ke tla bua le na metsotsong le shome ka mara ho rena braro mona ke sta hila una le lwa ntlunkulu.

0: Rod Stewart, Hule Sedi FM, the first card is the deepest. Akia huwe na hem mabili wa tsebile tsale sedi. Mabela di sundown siya bapala. Kisena za KF Champions League. Lo tukila pele babadi ya makhaola khang. Elofta Simona. Ntetsetse hle bo mamedi ntetsetse.
1: Letsetsa le Sedi FM hona jwale. 086-000-3084.
0: Ke yona e leng taba, ke yona e leng taba. Mabedi thumela hle.
2: Ndare tsologotso.
0: Hela ka mono ka malebogo. Uwa.
2: Wa itukela ntate tsulo le godi ntwana wa malebogo le kitchen wa Lesanda wana.
0: Ngwaneso.
2: Ndare tsulo itse hano qala o bala hore male mamba temono ke winning team ya rona yeno. Yo itse ba.
0: O tshontheo.
2: Ha ke hloki hore ke kenye mabitso a bone ke winning team ya rona yeno. Dinhladipedi. Ho noto re itsemela re kele ka kwa re tla mohope.
0: Ngwaneso.
2: Re bua ka di dollar jwa la re sa bua ka di rand ntate tsholo.
0: Kwa tsiba ke utlile dadi.
2: Ntate tsholo ka tsebele thoete ke ke boela.
0: Mora na mpusang a thumela hle.
3: Ba nna wi.
0: We.
3: Ntate tsholo.
0: Ntate hle.
3: Ka thaba ka utlwa mona.
0: Ba nna ke le ba ka pa ke nye ke no ke
3: nye. Ba nna tsholo tsholo na la tha.
0: Ntate hle.
3: Bana nne mo utlile ha ntso di ya ka manane o mono a tshimana nne. Sundown se ka geta han.
0: Eh.
3: E ga re tla hantle moetapele e tla etsa mosebetsi yone paitse
0: ba hle ba sebetse ba re e le hore ha ba ya kwana se ba qetile ka mona
3: go bua lo fela ke re ntate tsholo
0: ntate kwaka
3: ntate ja o le bo
0: ke le ba dumela hle
4: eh ntate tsholo
0: ntate
4: le ka ntate tsholo
0: ntate ngwane tsholo ka
4: ya o bua le mulisi mokwena kutlwana ngwa ntate stress
0: e ya kwena
4: wa le sanda wana ai kimi ke sona but ke batla ke na lengongore o nyana man watsa e ba no hopola ntle la season di finally mona is missing sila for some minutes e meng e leng re ka re bua go re re mosomo gele dikisa sta sa boraro wa lekin jwale eish mesu siman ei wa mo gata mtakona man hana ng pa bo nyane ampa ka di ka renas and then mesu sia ke ne sa ning ka batla go kisisa maga jwale ke batla ke na lengongore o nyana ka yena mtakane lo ba netu sia
0: ndate
4: and then ndamani o tata mikura phansi ka usho abapa le go fita e ka re jalo ba pala mamisa nna se khatla o gatela go seng jalo a ikhone ka ga batla motho o se ka ga batla moyaolo
0: ke utlwile ndate
4: e una le mitlanya ne re sa ga dine mitlanya ne na yinga ikhona e hle re be ka mosing e re ka itlhona ka motho a di fatela ka tinga go yena e ka re tlhang ke dintse segase
0: ke utlwile ndate
4: a di mfiri
0: ndate kwa ka le sedi tumela
3: ndate zure ga
0: ke teng wa ne sole ga
3: Ugi, ga rena ba ke ke king fox wa le sanda wa na buye.
0: Ntate.
3: Eh ntate, bona na re go itsa maela fela, fela ba di go go tsenya di ale ka na tsona ke ba tu tsetsa, no ta mile di go go tsena di tlo bo ga go ya go tsano. Ha ba re tshwere ba tla tsa bo be di ha.
0: Ntate ke utlile ke ya le bo.
3: Eh ndamane le ena ga ne di le bo ntate na o tsitse o ba pala hantle ha ho ka ja bona ke ntwa ro tsi studio ona ha ikona. E na le
0: ntate ke lebile agolo tlhopha sa Manchester United mabedi ba dumelane le mokwetlisi Michael Carrick gore tla ba yena mokwetlisi dilemo tse pedi ka ofela mme ebile go na le tabanyana yana gore motlhomong ga qeta lemo tseno tse pedi ba eketse gape ka selemo qeto ena ba entse maobane bosiu he mabedi motle maobane bosiu ba latlha ba bua ba reela re batla Michael Carrick nnete ya sala o sebeditse monna ena ga e sale a tshwara tlhopheng seo sa Manchester United kamora gore ba raenye jale ebile le ka jeno tlotse papadi ba ne ba bapala le tlhopha sa Nottingham Forest ba tlotse papadi eno ka dintlha tse tharo go ntlha tse pedi mme jwang kapa jwang ba tla dula ba ntse ba le boemong ba boraro ba tla kena ha go tsane tse golo le mong sena se tlang Michael Carrick. Jose Mourinho di a mosupa ka o Real Madrid jwang kapa jwang ba re tlokano mme ebile o tloa setlhopheng sa Benfica e le gore ga ona papadi a e tlhotsweng le kimona o ba shapile ka ofela mono Jose Mourinho mo maene ke o jwetsa nnete go tsena tsa leake bikapele tle ke o feta ba tse feleletseng e se ka nna ka o tshosa-tshosa ka ditaba mo nanke ke o fe ditaba tse feleletseng ke o fe yona gantle Jose Mourinho o bapetse dipapadi tse 23 le mokwetlisi a bapala ka o lekana go tse 10 le motsomong ga ona le papadi e le nngwe ya ileng a e tlola Jose Mourinho o na le tlhopheng sa Benfica gale de musupa Real Madrid. Yona ke Bruce Springsteen ho le Sedi FM. Trapped. Ke batla o bona rona e beng ke ka fumana mo lefintse gina. A re gere tse fie fie la pele papa di kala. I'm trapped. Bruce Springsteen. Monati. Kana go tsena head DK. O yetsa net. A tsaka sebedise DK a re hae man. Ha Mr. Kula ke na

0: hoja ba mukwe nem palal jolong ho chawa phoso Brian Leon o ba petsone mo han peeling Marwan Luatni Marwan Luatni o ba petsone pike na tang ho tlo sa Marwan Luatni e ka kwana ka meleng o ka bo prima ka le pyong ne le tsuna mo as far ba tle Vicente mamelo sa nna o se batla lo ke la hore ho han felang ba hlokomela re ba ske ba hlajwa ding tlhabolo ke ne ba thola jolo ke Reda Slim ka mo le go ka mo prima e pala jolo ke ane e tsola ka ntle ta ba bolo ya mamelo sa nna o se e tla khala ke a o primo di ba mo le ngona o ka mo prima ba noto mamelo sa nna se noto as far rabata papa di ma khola khang ke papa di ma khola khang ia ke fa Champions League Recuerdo este día Mansal Loft as first field que ha neta srigo en el estadio abrimo di bai arrangole pele kwa nam ke ani ama tshelo har bone ke no tenga kwa nom ene le na maruan luadni wi go tsantsela jwa le bile ke ani tsola ka ntle molengwe ka bo primar bala ya gala ke abrimo di ba no tsoka ma tsokeng ma bedi re metse tsunya se pile ka re ngena ya pele pa pari abrimo di ba ya gala tsiba tibane ke ani Ronan Williams o ntsa jalo rono ene ka ntle ye tsini o ile tsa jalo ke re kifiro ke re kifiro ke wa enka jalo o ile tsa khurumane ndamane Kurman in Namani, coming over with Pima Carpio Terry. We let Obrimiba Muribaka and Kabapili, Tashriku Raleka Polo, Hana Maruan Rodney, Kiabarabara, Iran Lamanam, Ilona Joloki, Abdel Feta Hadrafa, Kian in the Ibe Huta Jolakamatama Holung, Kamarokama, in Itsolodoro, Hantafelaki, Yusefa, Alfali, Akianita Dragano Santosa, Impa Nuno Santosa, Hoting is a second tent, it's a second tent, Tababolo Ekan and Jolo, Yakala Jolaki, Mamel Sandosa, Obrimiba. Otro ya gela que o sabia gela tete bo mukwena mukwena wena sa obri mudiba mudiba ke wa enka tsa mura mona wena sa jalo khulmane ndamane ke ntse ke hle ke bua ka khulmane ndamane o hlwella bolo e fite ha ke tile wa ile le kisa me fihle mo sia jalo e tsala kantle
1: e ba tahlelo e leng hore e ka karolo nyena ya Mamelodi Sundowns ya tsheletso e leng karolo ya tlhaselo ya tlhopha sa SAF Rabat mme ha ke tlhaselo e leng hore ka nna ba kotsi ya holo diphoso tse tsena Mr. Khulu di hlokagale ha holo ho sheba maemo a papadi ena le bohloko ba papadi ena
0: ho fela lo jalo mo kwetlisi ke a ne bolo pilmane Yusef Alfali wa ko ba ga re di ni pala jalo ke re ke pira mme in tele bolo ka bang kotsi ke a ne Khalid Warkane in pala jalo har bolo ke a ne ni ona ro ile ka gosto Kaneiro ke a ne ba tsai ko ba ga re di Kaneiro wa ko ba Kaneiro ora reina bolo entra costo Kaneiro in palo jolo e porta ca tuco estaba gol kick ya Ronan Williams o famisa to a costo Kaneiro ora che tale ca hape banna ba Jesu geto lela tsala chi ane sta to so jolo gol kick mo romani tso jolo chi chiano che piro e lì noto ma me lo sa no se no to sto passena sam as far rabat ba ne sta garra di 18 chi ane Ronan o ya mo se jolo ho sta ho chiano che piro Rono ene kia o insainetza kiano kipiro kiani Kaharari etine a insainetza kuliso mdao Irainetza kuliso mdao yolo hemo mameri Ili noto Kama shakone kama beri Papa ninyena makaola hanga Kef Champions ni Nge kama tekeri papisita khaso Solo loka uke mabengele
2: Busuko ba ulahle alwa ke mratuwa hase papa het Klienteli ukushisa hore Hubulo kwa ba ubaratanga siriti hubushoko Diplene sa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsadi papadi. Ho lesedi FM.
0: Oh, fellow jalo tadi papa di leseri FM abrimu di bamna. Kenya so jalo otu papa di sole pili kiana enka jalo Nuno Santos. Ui neta kulisomedawu kiani nini. Ota jala kabalo kulisonga. Kamali mwaka mchabela ke letaku. Kutano letaku. Ota jala kabalo kutano letaku. Kewa mkona kata rejini palo jalo. Harbore kiani ni baba nkela bolo. Ita jala kakwana kamali mwaka mprima Anas Bach. Kwa ya matela mga. Anas Bach. Kewa esu namna. Ii wala lutu na abrimu di ba. Mudibwa yoneta temo mkwena mga. Kakarolo nyamna. Asfar Rabat. Harbore Nuno Santos. Sundowns. Nuno Santos, ungamalo leta kuliso mudau, kamale mwaka mchabela, kana pio le tuna, ai khuti sa kuliso, wineza Nuno Santos Santos, wineza tepa mukana kasa rete, ipalo jole asulo kamro kama nimbi, isulo jolo kim, munani, Yanis Abdel Hamid, ki arba ilo nenam, warbal bala Khalid Warkane, ki arba ilika, kamar kamale mwaka mchabela, kio bai nenes Augusto Kaneiro, Kaneiro kio ai fiti sa jene jolo, bai tisa kakone kamale mwaka mprima, Anas Bach, wibi abarambal bala, Anas Bach, kio inga ibi apili, iya matelwa, kakone kamale mwaka mprima, tola ke reda slim utakwa reda slim wa ikwa ba khulumane ndabane wa itsula ka radio 18 ifi tla tsola ka ntle ka kwano ka mleng o ka

0: wa bana mo kwatisi re tla go pola re mo kwatisi mongadi me kwela khatoso ke papa di yama gaola ganya boraru ena e wa ba palanga mona ho CAF Champions League go tla go pola re ya pele ine le na go nyane antseng a le shopetsa Esperance ka marka Tunisia o ile a hlolwa papa di yama gaola ganga mme ra bona selmo sa fitile sa papa di e ba mo kwatisi hape ya iphumananga le papa di yama gaola ganga ya CAF Champions League le shopetsa na sa mamelo Shandown mo a ile nga hlolwa jwa le ke pyramid ya ka marka gepeta re bona hape e le monsena mong ha di Miguel Caroso a le papa di yama gaola ganga
1: Mr. Kulu ha so hlalositse o bolela hore monghadi Khadoso ke yena mokotlisi e leng hore ba kotlisi bana ba babedi be leng hore ba tsona henye lengwe e le nna henya Portugal ke bua jalo ka yena Miguel Santos le yena Miguel Khadoso bona o bolela hore o na le boitsebelo bo tibileng ba hore na a bapale jwang magaolagang le ha e le gore o ile a hloleya go hlola dipapading tse pedi tse fetileng empa ga ke dumela gore o tshwana gore a sebedise bohlale ba hae le tsebo ya hae ya ileng a e fumana papading tse pedi tse fetileng gore a iphumane a hlola papadi ena ya magaolagang mo teng a tla bapala le lotu la pele ka jeno a tla tshwana re a hlole le lotu la bobedi
0: mme o bua jwa ka bakwetlisi bana ba babedi ba tlhagang naheng ya Portugal o tla hopola gore mokwetlisi eno wa setlhopha sena sa Asfar Rabat ke monghadi Alexandra Santos ya tlhangwana naheng ya Portugal mme ha se kgetlho la pele a kopana le setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns tlhodisanong ena ya CAF Champions League obane re a hopola gore o kile a kwetlisa setlhopha ka mane ka naheng ya Angola
1: go fela go le jalo Mr. Kulu ebile ile a ba yena gape mokwetlisi a ileng a hlola Mamelodi Sundowns a entsha mogopeng ona wa Champions League mme ke a gopola gantle leotong la pele leotong la bobedi ile a ba yena a shapang setlhophaseng sa Mamelodi Sundowns
0: go fela go le jalo mamedi ga re bone keane bolo moramane keano kepiro keane onka bolo ene tsa Kgodiso Modau ntse le nnoto ka matlhakoreng a mabedi Kgodiso Modau ka moleng wa ka botšhabela ke onka bolo baremolobalo ene tsa tebo mokwene ene tsa keano kepiro ba ka karolo ya ba bona Sundowns Kiano Kipiro can tell you again when it's a Swatibani, Ronan Williamson, Ronan and Kiwinaza Kiano Kipiro, Bantabaka Carolina Bobana Sandowns, Kita Sandowns, Livisaboya, Haile Asfar Rabati, Livisaboro, Kiani Reki, Ani, Tabamukanamela Boronga, Tabamukanana, Unsabaka Machabana, Winata Kutana Letagu, Letagu, Bakarona Asfar, Kiani Kutana Letagu, Winata Nuno Santos, why Pamisa, what I say, Imparagon, why Chula Kamaragaman in him, why Chula Kaman Kamarao, Yanis Abdelhamid, Kiani Bile Kutamarao. Oh, Kruso Inez and Nino Santos, Kiani Nim, Otajaka Bolong, Bakakaronia Aswar, Kio Rabolo Jolong, Impaiwana Lutung, La Reda Slim Wakena, Reda Slim, Ototumla Barbara Bamudia. Bamudia Poso, Kamane, Jaden Adams, Onashakena, Intelligati, or Reda Slim, Shopensena Sam, Asfar Rabat. Ha, Reshaba, Shopazana Sepedi Hemo Mamerim. Ha se di tsopatse ka longo kopana le mo sa 2024 tsopatse se pedi di letsa kopana tsa papala papa tse pedi hona tshudi sa nngena ya CAF Champions League re tla nele tsorna di letsa tsa majwa bolo e tla tsho jolo kena Reda Slim ka Karolonya Mikwallo ya sopa sa Mamelodi Sundowns e sa le noto ka ba tsokore ga mabedi metso tsungena e le shume le metso mina Karolonya pele papa ri papa nngena ma khola khang CAF Champions League Reda Slim o pamisa bolo e ntle ka ra 18 e bolo jola ba isula Sundowns ai tsola Tashrik Matthews ke a nema tsoka mane ekin a Costa Caneiro ke o ing ka isa mo rausti ba tibane ka mane Ahmed Tagnauti wa ra a le khatelong ena ya isale o na le khatelong ena ya isale ne e tsotsa ka ntle o brimo di bo ya gela ne e ba ke ba isula ka ba tla ba holoki Anas Bagha o ntse tsa ka ntle hape a ya gela o brimo di bam o ne tsa tibo mokwena o ne tsa Tashrik Matthews o le ka fita Matthews ke ba re marbala ne o ne tsa Jaden Adams Nuno Santos o ntse ba o larbane ya tsholwa ka mora ka mona e tsholwa jolo ke ke maruan la duana ke ane e so tse kantle e ke ne gela jalo hape ke o brimo di ba tsa ya gela ka kwa ka mo lengwa ka bo prima no tsho ka mahlokana ka mabedi metsotso e le shumele metso mehlano ka rolo nyena pele pa ba ya gela jalo o brimo di ba e kwala jalo mme ka kwa ka mo lengwa ka bo prima e khotlisa ene tsa mme kirimane ndamane o ene tsa tsiba tsiba ka ntlo ya tini ke ane Ronan Williams o ntsa bolo o ene tsa jalo kirimane ndamane ka ngane tsa brimo di ba Muri ba chewa chera bi ai khopa haholo e khutla jola ka gore Khalid Uarkane ke o tla ka bolo Uarkane a ntsa bolo hampi e wela lotu nama Khulisomdao bar mar bala o ikwala jalo ka karolo nyama are ke a ne ka mane khutla le tlhagu le tlhagu tla ikwa ba ikwala jalo khutla le tlhagu ntsa bolo Nuno Santos we ne tsa khutla le tlhagu wa phamisa bala ntle empa e pota ka tshoko me kwallo e ne le khutla le tlhagu noto Mamelodi Sundowns noto Asfar Rabat
1: bo botle ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ha o so se ba fumana bona ba a ha bolo ya bona ka hlakore lane le letona ebe ba sheba ka mona ka hlakore le tshadi mo teng ba palanya na se ba palisena e leng yena Tsrik Matthews bolo entle e leng hore kutlona le tlhakuwa e kropetsa a e kropetsa jalo mahlankana ena e leng yena Tsrik Matthews empa he e bile bolo e leng hore e musile ka katale wa letsetse ka ntle empa ha jwale re dimela Mamelodi Sundowns ntse ba pala hantle ho
0: ha se mo he bolo tla tswa ke Ahmed Taknauti se tibatibane sa asfar bata kiane o tla yona esa se eta takna utine ke bolo telele tlo tsimola ba harama bala khuna mane ndamane o irola jwa ka hloka ya gutla mme a irola ka hloka mara ka mona mme ene le yena marwana luadni empa o tshwa pa o so ba harama bala se go pa o so ka ra se dikel go se ba harama bala mme ona se ba parisa asfar bata se u tlo mboshoko e asfar bata ho tswana ri bua ka ntelengwe ri bua ka ntelengwe ha o sheba hantente se tlhopha sena ha se bitso jwa ka rke asfar rabat asfar rabat arbona bolo kyane sabdi bay tsitse ka pele nyana kyane arbona bay ko bantle ko si kyane slim rada slim wa ko ba ka sho ho tsula ka mani jade na ram sine sente pa me fla ga re le ka motsotsi ke ne ke re go hlala setse se tlhopha sena he mo mamedi se tlhopha sena jwa ka rke asfar rabat hantlente libito le feletseng la sona se tlhopha sena ke Association Sportive des Forces Armées Royales. Association Sportive des Forces Armées Royales. Libiso la teneketso la sopa sena ke mabiso nyana mangata. Empa bonono nyana fela ke the army kapa the royal castle. The royal castle kapa the army ke sopa se lensa tewa jolo kala pili kgwedi nyalwetse. Limosaski de Mahoro Mashma Mahano and Mr. Bedi, Dimodi Mashma Selecting and Mr. Supile, Arbona Bolochani, Asfar Rabat, Arbona Reda Slim, Reda Slim, Ratamotungahai, Yuja Yolam, Arbona Tabamuquena, Mukaran Sabo Yolam, Vinesa of Rimidiva, Murivanesa Tabamuquena, Tabamukara Barbala, Vinesa Tassin Messus, Messus Ekeo, Utabolo, Vinesa Kutana Tagu, Nitakuja Fita, Vinesa Nuno Santos, Santos Wapamisa, Volente, Brian Leon, Baratamatungahai, Itabahuku. Iba hukwa bo beria papa di nam ki hukwa mamelo di Sundowns ilo to so kamane ka lebo ya bo chabela etso so jolo kena Nuno Santos ilo to so ke Nuno Santos hukwa bo beri ya mamelo di Sundowns ho kwaetse mo America kwa ho kwaetse re re bona re nam Nuno Santos etso sa jwa nga bo le nam ele no to jolo ka mashokore ka mabedi no to mamelo di Sundowns no to as far rabat harbone Nuno Santos e ra tlo sa ka pele nyana re ntano ya mabenkeleng re bone e tlo sa bolo monna a phamisa le tlo sa bolo hlabona ke wa phamisa bolo ntle ka radio TV e feta poletsi ra lo jole hem re ke re mathele di phamisa tsa gaso mabenkeleng
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sadi papadi Holisedi
0: FM Jaba mukwena ka tlori ya tshini ntle nna tsoka ba tsakora ka bebedi Nuno Santos ina tsa tba mukwena e bo harimba ba lojola mutatu ngo jola ka kanlo nya asfar rabat harimba ne khudimane ndabane ndabane ke ngaba lo ne tsa obri mudi ka mone ngo ka bu prima ka le pelo tsari mudi ba o itlwa jola tsa tba mukwena mukwena ke o inga jalo o ntsa mpe tsa tba mukwena e bile tshitwa ha bonolo ke tshiba tibane Ahmed Taknauti mukwetlisi seo ke hlokometse gore di papadi tsohle tsa magaolagang tsa CAF Champions League mo sehlopha sa Afrika Borwa kapa mo dihlopha tsa Afrika Borwa di bile le kabelo teng di papadi tsa magaolagang tsa CAF Champions League o fumana hore di kopana le dihlopha tsa Afrika Leboya ke tlhodisanong e le nngwe fela 1995 mo Orlando Pirates ileng ya kopana jwalo le ASEC Mimosa e leng sehlopha se tlang Afrika Bophirima tsena tse ding di papadi tsa magaolagang kaofela tsa CAF Champions League dihlopha tsa Afrika Borwa di kopana le dihlopha tse tlang Afrika Leboya
1: ho fana le jolo Mr. Kuru le ho so se borna ke di hlopha di fentse lengwe di hlotse mo hopo wa Champions League ka bongato fumana ke tsona di hlopha tsa Africa le boya mme ke ka hore bonang jolo Africa borwa le yona e keneletse ho di hlopha tse lengwe re hangata di fitla ho magaola gang empa se ka hlosa mpela gore di hlopha tsa Africa le boya ke tsona tse lengwe re hangata e ba tsona tse iphumana di hlola mo hopo na ka pa di phuma le di magaola gang
0: ha re bona Youssef Al-Fali ke wa e kwa mpela jolo ba lo tuka mane tebo mo kwena baka huku e ba huku ya pili ena ma ya se sa passe na sa a sa rabata me e bile ha o sheba mo kwetlise o tla tlhokomela hore ba kwetlise ba hore ka reng ihle ba hapile tournament ena ka mahlotla mangata ke bona ba hlana nya ena ya Portugal o tla hopola tlhopha sa sa Al-Ahli mo kwetlise ba bona hlana nya ya Portugal me u la hono hapa CAF Champions League ka mahlotla mane le tlhopha seo sa Al-Ahli ha re bona bolo ke ane tla tswa huku Abdel Fattah ke wa pa bisa bolo tla e palo jo le ka ba tsula nna har bona ke na mrao nyana mona nna bo har mbar bana nna e tla ka gore ka mleng go go prima nna anasa ba go kwa bana ke bolo tle le tsa ma ilungwe fela jo a e tsula mo dawe e palo jo le ka mara ka mleng go go tshabela nna ba e phamisa ke bolo go tsi ka o tima me kollo o na le khile ka mara ka mona mo mamedi me e ne le na Marwan Luatni o na le khi ke ne ke tle ke bua ntlhane ya bakotlisi bana ba hla nna nya phujuga
1: Itlile ho fela le jolo Mr. Khulu so hlalositse nako yana e fitileng hore mokotisi wa hlopha sa sa Mamelodi Sundowns e le nyana Monghadi Miguel Cardoso o magaola gang kgatlhong la boraro mona Africa mme ho bona hore tle maputuketsi a e utlwisisa bolo ya Africa ebile ba sebetsa hantle haholo ha utlwa ho tsena tsa CAF Champions League ntho engwe gape ka hlalosa Mr. Khulu ke hore mokotisi ena wa hlopha sa SFAR Rabat e le nyana Monghadi Santos ke yena mokotisi e leng hore o ile a hlola Mamelodi Sundowns a le setlhopheng sane sa Pedro la Luanda mme ebile gape a bapala ka sebapadi se jereng nomoro ya bobedi ka jeno e leng yena Toka Neiro mme Toka Neiro go bolang gore o tsamaile le mokwetlisi wa gae ba tla setlhopheng se sa SFAR Rabat mme ebile gape ba iphumana bano magaola gang
0: a re bona kgolisa modao ke ano tla jala ka bolo go yelela molengwe ka bashabelang ka bolo bare balo banetsa Jaden Adams Adams wa e kgotlisa o enetsa kgolisa modao modao o enetsa Nuno Santos ka molengwe ka bashabela Nuno Santos wa e kgotlisa nna o eneleditse kgolisa modao ya nkanga enetsa sebathe bana ka ntle o di 18 Ronan Williams ke e o entsha jalo nna o enetsa khudumane ndamane o enetsa tebo mokwena nna tebo mokwena bare balo enetsa Jaden Adams ke wa nkanga e fitla jalo ka bare ka o bodimo di bamme empala lu jalo ho hampela nna ke a ne ba khutla ka yona ka kwano nna Anas Bagha ke wa e fitla tele jalo nna a enetsa Marwan Luatni ke wa misana e matlo ka kwane Youssef Al-Fali kantoretini Al-Fali ke o tla tla ka bolo ka radio 18 Al-Fali a bidia tla kantoretini o ra bolo e fokolang Youssef Al-Fali noto ka matlo ka mabedi noto mamelodi Sundowns noto ibile go bona la innocent offside e tla tsogalo Ronan Williams jola ka tsara sita mamedi tsapatsana tsapedi ka 2024 di letsa bapala di papadi tsapedi me di letsa bapala jwa longwe go hanfela ka o le kana ka mantsoa ba papadi tsapedi ha ona mo sanna o sileng ya hlola teng ha ona mo asfar rabati leng ya hlola teng me ha re shaba kwa no lofta sine ba ile ba bapala papadi le nngwe me ba ile ba bapala ka o le kana ha o ya stadium sa bo bona bana ba asfar rabati leng prince mule abdel stadium ba ba petse papadi le nngwe le ona papadi o ba ile ba bapala ka o le kana Arbone kira bolo eta golo mo bona ka Reda Slim mo kira bolo o bri mo di bonga bolo bare bare bare ne sa te bo mo kana on sa bolo Arbone Nuno Santos ya mo punyuwa i khuta ka bana e kam na Agosto Caneiro Arbone ka mo ka chamela Ahmed Hamudiana ke wa phamisa e tla ka mo ka bo prima ke ane wa hanka fela Youssef Al-Fali ke wa tla ka bolo Al-Fali ka 18 o tara wa ra Al-Fali ka chuko ona le kilende Youssef Al-Fali impai pota ka chuko mi kollo Harbone etla ba bolo ke ran jalom e rawa ile goal kick Ronan Williams me tso ba shuma maberi a me tso mihlano karolo nyena ya pele ya papari entse ile na tom Mamelodi Sundowns noto as far Rabat CAF Champions League ke ra bolo mo ramona e khutla ka khulmane nda manwe ne tso obrimudiba ka mane ngwa ka bo prima ka le pele tsari ke wa feta a e kwala jalo obrimudiba a ne tsa tebo mokwena ba ka karolo nya bo bona ke a ne nne ke a re kipiro ke o o tla ka bolo ke yano bo har mbar bala nna we ne tsa tebo mokwena ke o tsa bolo har bona ke a ne a fit sa brian leon we ne tsa jene na ramsa har bona ka mane khutla na tlhaku ka tsari 18 khutla na tlhaku ka ra a khona impala le jalo ke a ba khutla ka yana nna ke ra har mbar bala nna inkwe jalo ke Abdel Fattah Hadraf ke o tla ka bolo Hadraf o ntsha bolo har bona ke are ba ba tsela wa hala ka mroko mananda ke khulumane ndamani a ntsha jwa longa a ne tsa tibo mukwena ba har bana bana ne tsa khutlana le tlhaku ke o tla jola ka bolo ke a ne khutlana le tlhaku o ikwala jolo ka karolo ya bo bona mme ibile a ikhotlisa netsa ke ene Kipido Kipido ne tsa Nuno Santos Nuno Santos ke not on mamelo sa announce not on se tlhopa sena sang as far rabat kuliso modau ke karolo ya pele papa di metsosung e mashume a mabedi a metsoseletseng karolo ya pele papa di kuliso modau ke ano tlhajala ka bolong mora manwe ne tsa mme ke ano Kipido mme ka karolo ya bo bona ba hare balbala Nuno Santos wa ya moela Nuno Santos ke ani ni o tlhajala ka bolong ke wa enkane tsa khuluma ne ndamane ndamane ke o nka bolo jalong we ne tsa ke ano Kipido Kipido ke o aba tsosa jalong a bila 50 sam ka karolo ya bo bona mme o ne tsa kuliso modau o isa ka mo ne mo ka bshabela ka le pele tona mme ke ani kutlwana le tlhaku ka karolo ya aswa rabat mulongo ba harmal balo go tlisa o ne tsa khuliso mo ne modau ke wa enka a ne tsa ke ano Kipido Kipido ne sam khuluma ne ndamane khuluma ne ke o we hata jalong a bila go tlisa a ne tsa ke ano Kipido Kipido ke o ntsa jalo bolo mme impala jalo a tsa phoso ka bona maruan luatni impala jalo tenka kwa nomme anas bagh ke o a isula jalo mme khuluma ne ndamane o tenge a ikobla ka soho impa ba harmal balo ya fetse jalo ka mo kapteni ile Mohammed Rimat Rimat o fetse we ne tsa Khalid Warkane ke wa enka a go Kaneiro, Kaneiro wa fitisa, harbara harbara balala, ingwa ka Mohammed Rimata, Rimata ka wa fitisa, ya ka mole ngwa ka botshabela, ka le phele le seari, ya fita jolo ka manini, harbone, e kiani, ba ile ka jolo pele mane, ah ba enka ba re tsa tsibane, Ronan Williams simpa la jolo a go tsa Kaneiro, ona sa ba fetse hampi ka mane. Ke noto ka mahlakore ka mabedi, mo kwetisa ho le tsena ka re, ho ba tla ba thatanyana, ho ba buimanyana ho mane. E ka re ke ona Ntwane ya ka o tshea ka o pitla ka o tshea ka o pitla ka o tshea ka o pitla ho ba neme e tla re ha papa di fitla pelotsong re tla be re sheba hore e re ke re mohlomong ha di bapetse ka o lekana ka noto noto re tla be re ke stopa sefing se ba ntse monyetleng wa hore se ka hapa papa di ena ya magolaga
1: bonnete ba taba Mr Khulu se tlhopa se leng hore se monyetleng o motle haholo wa hore se ka hapa papa di ela telang tla ba se tlhopa sena se tla be se bapala hae e leng se tlhopa sa SAFF Rabat
0: Arbone bolo chari he ba tlo ka na ba ba ine sa rena slim e palo jolo ho hang a ba in tsampe mo kotlisi
1: ene ga tlhalosa taba yana hore se hlopa se ka ba monyetleng o motle wa hore ha ba ka batswa ka hara Loftus First Field e le hore ba sa jwantla ba ka ba monyetleng o motle a hulwa hore ha ba fitla kwa na ba ka etsa di ba ka etsa dintho di betata ho se hlopa sene sa Mamelodi Sundowns ntong ho hape ke batlang re se bisa ne mona Mr Khulu gore ha o se ba mola o ka pele wa hlopa sena sa AS FAR Rabat ho mana hore ba ba pala ka se ba palise jereng nomoro ya le shume e le nyana Red Slim ne hape ba pala ka Yusuf Alfati ne hape be se ba palise na e le nyana Hadrav o jere jezi number 40 bana bana ba etsa ho be thata ho se hlopa sena sa Mamelodi Sundowns ba qale bolo ka morao e leng se hore tsebang hore Mamelodi Sundowns e hlile ba se thabela hore ha se hlopa se ba dumela hore ba qale papadi ka morao ba gona ho kena mona bo hareng ba lebala ne ba gona ho fetela pele mane mo Peter Dip Chatlanteng empa bana ba AS FAR Rabat ha ba dumelle ho hang ka dipapadi tse thago tse ke buileng ka tsona
0: ha se mo hema meriki ka motho ba dileng ka teng he ntse le noto ka mahlakore ka mabedi bo hareng ba lebala tse bo mo kgona ka bolo ne tsa Tashrik Matthews ka mo ne mo ka bo prima ka le le cerca tlo ya tini Tashrik Matthews we hata go along a ba ba tlaba e khwepile empa ke wa inkana a le tsa buri mudi ba mudi ba mo nkela bolo e tla jola ka go ona ka mo ka bo tiri ba Reda Slim Reda Slim o tlo tlo mo ba ba ba la Reda Slim ke o Reda a inka go le le tsa Yusuf Alfali Alfali ke ani ni ba tama pala ka ba tsali a ba pala o buri mudi ba hampe Yusuf Alfali o ba pedi o buri mudi ba hampe e tla ba bolo wa tlo sa bri mudi bana ke no tlo ka mashakore ka mabedi ha mo mabedi bitso tsonga e ba shume a mabedi a metso robong ka rolo nyena pina pa mari tse ba mo kana ke o tsabalo jwa Arbone Brian Leon Leon ke o ka kwa ka mele mo ka bo prima ka tlo re tini ke ane Brian Leon o tsabalo jwa Arbone ka radio tini si tiba tiba na sa enka Ahmed Taknauti o se bile tsitse jwalo ke ane mo captain wa fitisa Mohammed Rimat Rimat ke o ba isa ka mara ka mele o ka ba chabela a go sto Kaneiro Kaneiro yo in tsabalo Arbone ke ane ba e khutsa tsela jwalo nge hande felen ene le ka mane ka mele mo ka ba chabela nge empala o jwalo o tenga mane ke ane ke pido o inga jwalo le tsa sebatwane Ronan Williams ka ntlo ya itini papadi ya magola gang papadi ya magola gang Arbone ke ane ke kef Champions League kuliso moda Kuliso modau chane wa enka wisa mrawe ne sakiano kipiro kiano kipiro chane we fitza galo ne sa tabo mukwena tabo mukwena ke enka galo bare marbalo ne sa kulmani ndamani kulmani ndamani ke we ne sa Nuno Santos Santos wa khutisam bare marbalo ka karlo nya sandaus kulmani ndamani we enka ne sakiano kipiro ke wa iketa ka bolo kiano kipiro wa fitisam we ne sa kuliso modau ke o ma ne murau nya na bare marbalo ne sa kiano kipiro ke wa fitisam we ne sa kulmani ndamani Kurmane namane kio kamane ngoka bo prima kala pelo le tsari wena tsa Nuno Santos Nino Santos ba re marba hantle bolo go ba re marba la Nino Santos o le ka feta ka yona ke o le ka feta ba re marba la ke o ntse ba lo jalo o ile tsa kutlwa le tlhago empa go tso ba mo ntse la bolo e gutla ka mane nne ka Ahmed Hamudana Hamudana tjani e ba shola e tsetse ka ntle me ha o sheba he mo mamedi ha re bona tjani Brian Leone o tho butle mpile banna le a tata le jama tata ha o sheba mo mamedi so pa sena sa mamelo sa nonse sibile ho magaola ganga a CAF Champions League le mo sa 2016 ya ba e ba bomputi ha bona tsebo mo kwena o nka bona ka melengwa ka bophima o ne sa nna e ke o obri mudi ba e kwa ba ke bona ntle mo mamari ah o bana ya mo shola ka mane Brian Leon ya mo shola Brian Leon ke ne ke tsara sa galo hore le mo sa 2016 mamelo sa announce e bile bomputi hore ba shole CAF Champions League hoka mono mamelo sa announce ba ile ba iphumana ba le papadi ya magolagang le monsa 2021 mme mono ba ile ba hlolwa ke Al Ahly le monsa 2025 mamelo sa announce ba ile ba iphumana ba le papadi ya magolagang CAF Champions League mme ba ile ba hlolwa ke Pyramids ke kamowa tabadileng ka teng jwalo ka se re tlhalositse mo kwatlisi go a bonagala gore tlhodisano ena CAF Champions League ke tlhodisano e leng gore kore e laolwa gagolo kapa ke reng e laolwa gagolo e dominate gagolo ke ditlhopha tsena tsa Aforika Leboya o tla tlhokomela gore Al Ahly ke yona e gapileng mogopena ka makgatlho a mangata ka go fetisisa jale o tla tlhokomela gore ditlhopha tsa mane Aforika Leboya ke tsona tse e leng gore bogolo di ba papading tsa magaologang tsa CAF Champions League re bua ka ditlhopha tse tlhang naeng ya Egepeta Tunisia Morocco ke bo Algeria dinaga tseno tsa Aforika Leboya ke tsona tse tleng di batlang di iketsetsang ga otlwa tlhodisaneng ena ya CAF Champions League ga re bone laolo jalo bolo ke ena enkwa ke Reda Slim Reda Slim ke o le ka go feta ka kore ka molengwa ka bophirima Reda Slim o ntsha bolo ene tsang Anas Bagge ke wa e fedisa ga re bone ke o ba enkang ba enetsa Reda Slim empalo jalo teng khulumane ndabane a enetsa sebathibane kamane a entsha jalo ka lotho kamane Ronan Williams ene tsa khulumane ndamane ndamane ke wa enetsa Aubrey Modiba Modiba o enetsa hape khulumane ndamane o enetsa sebathibane Kiane Ronan Williams hona se papadi seo tlhomo tlhoko mo ramane Sam Asfar Rabat harbone Aubrey Modiba o batla ho ntsha ka ntle ba tsietse ba re hariye manna ba re hariye Pretoria ke utlwa ba tsa ba tshwalo ba ine le tsana ba batla ho bona rona ke ba tla itsetsa ka ntle e monne mo ha batla hore a tla be uwe phoso re o ba ne no ntsetsa balo ka ntle e ba ine le tsana ba ine le tsana e monne mo tsaba hore ho tlo ho thwe go ba re o nontshetsa balo ka ntle ke nno toka matlhokore ka mabedi ga mokwetlisi re metsotsong e masoma mararo a metsomeraro karolong ena pele ya papadi go santsane go batla go le thata go le boi
1: ke bona etlhile kholuso modau ga e kgotsofalela tabena gore Nino Santos o ile a emisa papadi mme o tloa ka tlhakore nang le letona o tla go Nino Santos ka tlhakone le tshegare fitlha mo jetsa gore monnae re batla go tlola mogope ona wena o emela batho bano ga ba itia ba senya nako ga ka tsweleng pele ka papadi ke dumelwa ke molaetsa o e leng gore ke bona sebapadi sena e leng ena kgodiso modau o ne a ofa Nino Santos bonnete ba taba kore papadi eme mme ebile gape re a tseba gore ga ngata dibapadi tsa ditlhopha tse tlhagang Aforika Leboa ba e rata tabena gore ba senya nako mme bogolo ba nako ba fona ba lefatshe Mr Kuru o sa tsebe gorena gantlentle go etsaetsengwe sebapadi seo se iphumanang se lefatshe
0: ka mantswe a mang ke batho ba ratang morita uke ka mantswe a mang ke batho bana ba ratang go etsa ntho ene re bitsang ka gore ke mofu mofunyetsa pere
1: morita uke
0: morita uke a re bone keane sebapadi sena se ntsheditswe ka ntle ke tla sheba rona be sebapadi sena ke mang bolo keane tswela pele papadi tswela pele morao mane keane Ronan Williams o e ntsha jalo o enetsa khulumane ndamane khulumane ndamane keo go tlela ka gore ka molengwe o ka bophima le bala ke wa enkae beya bogare barebala ka karolo ya bobona o inetsa kiano kepiro kiano kepiro keo o ntsa ba tshosa jalo ke wa entsha enetsanga ka kwano khulumane ndamane ndamane o inetsa tebo mokwena keo bogare barebala wa ikgotlisa o inetsa khulumane ndamane khulumane ndamane ke wa iketla ka bolo ke wa enkanetsa tebo mokwena ka karolo ya Asfar Rabat ka kwano ka molengwe o ka bophima a ikgotlisa tebo mokwena o inetsa khulumane ndamane sebapadi sena ke sena se tswela pele ke Reda Slim kiane bogare barebala Jaden Adams ka karolo ya Asfar Rabat o tla ka bolo ke o inetsa tebo mokwena kiane ne o le ka feta ba meile merebele le alo jalong o inkanetsa khuliso modau ke wa e fetisa ka mane ka molengwe o ka botshabela kutlwana le tlhago ebile a ikgotlisa khuliso modau modau o inetsa tebo mokwena mokwena ke o le ka feta ke o ntsha bolo empa la jwale feta poleti jalo e ba phoso bile e ba phoso ka mane phoso ke ya Nis Abdel Hamid phoso ya Nis Abdel Hamid o ba petse kone mo hampe ka mane Tashrik Matthews o ba petse Tashrik Matthews hampe har ke bone e ka ntlo di 18 e ka ba di khato tse ka bang tse le shume e ka ba di khato tsa le show ya ka ntlo molao di 18 ni tsena tsa asfar bata har ke re bona hore na ebe mamelo sa nao se batla se batla jwang har se ba fela di papa di ntse se le ha e kwano mamelo sa nao se papa di ntse e hlano tse fitileng ba hlotse papa di tharo ba ba pala ka lokana papa di ngelo nngwe ba hlolo papa di ngelo nngwe me har se ba stopa sena sa asfar bata di papa di tsa bana tsa se le ha e ba ba petse papa di tse hlano me ba hlotse tse pedi ba ba pala ka lokana papa di tse tharo basike ba hlolo re re tlere bona he ha o file bolo ke bona no Santos a mole obrimidi ba me ke bona ka re bolo eno e ka ragu ha monate ke obrimidi ba ho ya ka mogwa ye mengate e ka ba di khatlo tsa le show me ka ntle mo na di 18 e tsena tsa as far as rabatam har bona e tla tloswa ke obrimidi ba ka pa no Santos phala ke ya ne se lile phala e lile har bona ya ne har bona tsoa ka ma no Santos wa tapa tapa obrimidi ba Kev, Champions League, Loftus first bet.
1: Obrimo Diba, Ulasa, Salosa, Mr. Kulu, Unai Nijolo, Bolon, Eoi, Milian, Asa, Polisena, Elena, Nuno Santos, Rasa, Obrimo Diba, a Posena, Sighting, Sigasakuran, Lituna, Latasello, as it depends on some of the Sandowsi. Come on, Badia, and Nuno Santos. Never hear who Emma Nuno Santos, Lena Obrimo Diba, Papa Bolon, Eo. Mr. Kulu, I born a hurry. Bolana, Karawa, Ekababolo, Entahulu, Hakaraway, Kisma, Padisa, Lutale, Elena, Obrimo Diba. Obrimo Diba, Rasa, or Hangata, Bolotema, Emong Ao, Hangata, Osabadinta, Emma Emong Ao. Kajeno o tlisa thabo e kgolo mo Afrika Borwa le ba latedi ba stopa go isa ndanse ka gore a tla bentla ena e le ntla e botlhokwa ga go jang ka tlasa metsotso e robedi e setseng pele re yana go nyegetso ya gatutse
0: ke ka mo tsa ba nenga teng Loftus Versfeld Stadium ho ana mamela re Sundowns noto as for a report papa ri ena ba khola gang CAF Champions League e le papa ri alo tlo pele o primary ban o e beka hare City ba tsiba Ahmed Taknauti a utlwa ka letshwene gore selemo ke ngwagola ba e kgotsa ka peletsa botlhoko ba gare malebala yosef alfalid o etlisa moraonyana monamme ga re baleke o banka ba phamisa bolotelelene ke ane pele mane e matelo a jalo o e tlwelela ronan williams gore e tswele ka ntle a re bone e tla ba gol kick e tla ba gol kick mo mamedi metsotsong ke mashome a mararo a metso e robong karolong ena ya pele ya papadi wa e tlosa ronan williams bolo e telele banna ba emetse ka moreko monam rale ka tlhogo maruan luadny ke ena ba lwanelang ka molengwe ka boprima anasbarg wa e tsholang para jalong a e bjalo o tho ka kwano tashrik matthews e tla ba bolo kenang yagelwang anasbarg o tla yage anasbarg wa yagelang ke a rema no en katola ka pita bi fiti sana ene le yosef alfali ke ena enkwa ke tebo mukwena o ntsa bolo jwalo brian lione mo phunwa a tshola ka mora go mona mme ke yunis abdelhamid o e tshola jwalo mme la le jwalo ke ela ya mora go kwara mme e ro sala jwalo mme re re mathere mabenkele
4: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le kwetha nana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Join a Kno Winter Hits Radio Cook-Off. O tlobe monyetleng wa ho hapa 5,000 rand. Beke le beke le ho hapa 20,000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rothisang mathi hape setswang pele mona Mzansi. O nna hana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mmoho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 079-758-5066. Peha dijo tse ngo ka Kno. Ho na le dipehelo.
3: Tsadi papadi Holisedi
0: FM. Oh, fela lu jalo tsadi papadi le Sedi FM ke poso ga tlhala le mabele sa announce ka karolo ya bobona bona tsa tsho jalo ka kwa ka mengo ka bo prima le balame e tlo so ke Reda Slim Reda Slim o tla tlo sa ke Reda a ikoma e ke wa ipha mi sa bona telele ka radio 18 ka di sho ya feta pulletsi ya ba sietso la kantle e tla ba goal kick Ronan Williams Netsotso ke mashimama na mosomong Carlo Nyena ya pele ya papadi papadi Nyena ma khaola khallo tla pele la CAF Champions League mo kwatisi ke shebile mashimana ona re la rabua ka yana ha re tsegele kopanong ya pele papadi e tla ba palwa re bua ka nna kutlwano le thaku kutlwano le thaku ho bona hetse ka nnete papadi tse mmalwa tse fitileng tse wa di bapetse ka bapetse ha tla holo le ho ja re tsebo re o nkile na kwetelele ha holo a sa papale
1: Ho fela ho le jalo Mr. Khulu papadi nyane mo ba ne ba hlola ke setlhopha sa TS Galaxy ho ile ba le papadi e ntle le ha le setlhopha sa se sa hlole ya hore se hlole ya papadi eo mme le ka jeno metotsong ena e ka hodimo ya mashome a mane a ntse e bapala sebapadi sena kutlwano le tlhako e mongwe wa dibapadi tse nyenyane setlhopheng se sa Mamelodi Sundowns ho bonahala e hlile a utlwisisa maemo a hlokahalang papading ena haholo jwang ha so seba dilemo tsa hae papading ya bolo mme he o ntse sebetsa hantle haholo ha jwale
0: Arbona kyane bolo ya khutla ba khutla ka yona Asfar Rabat ba harbona bala Khalid wa rkhana ke onga bolo nge o ine tsana Asfar ba khake o le ka fetanga ba tla mokela bolo wa lwane la ka mole ka bo prima kyane Asfar a etshola ka bana o bri mudiba la lo jalo ba harbona bala iko jalo ke wa rkhana ke ba mo nele tsana hape ke wa rkhana ba mo nkela bolo impala jalo ka re tla tsola ka ntleme ka kwa ka mole ka bo prima sola pele tsola ka ntle ka kwano marungwa luatni kyane bolo telele ba ne ba imetse khulbane ndamani rola ka show etsa ka ntle Kunimane ndamani we rola ka hlotsa la ka ntleme mole ngona ka bo phima bala metso tsonge e mashwa mane a metso e mira rom bana ba benche ya asfar ba ipiletsa ba re kunimane ndamani o lokela re abontsha ka rete ka le bakalo ba ne ihlo la pala mahuri mangwane mong o ile a pala mahuri mangwane mong hana nka bolo jolo ka hloho ar bone fela ke ntweretse ba mo mamedi ke ntweretse ba ngore di ba paritsa di tlhopha tsena tsa Africa le boya di rata ho bolella moletsa phala rona a etseng a ska etsa ke bothathanyana ba bona le bofokodi ba bona hore ba rata ho bolella moletsa phala rona a etseng a ska etsa then check and same ho ba no tla bona re ihle ke batho nyana ba nang le di ghoka tsena ke batho ba di ghoka mo kgwa bona ka re bona la lo jalo bolo tsiane ilo songa fatse ho etsiwa jwa le thato ya bona jwa kana ba re a tshwanetse be photse ska gherwa e songa fatse ha re bona la lo jwa le share bolo nge e tla ka mara ka melengwa ka botshwana ya mathela Abdel Feta ha drafa ke anola ka o kena nge e mpa ba mokela bolo o bri muri ba ke wa tshola nge ke bolo telele nge e tla mara mo nana ke ra ba mathela ha re bona ke ane ni o teng ka kwano nge ke ane u war khane khalite u war khane ka tlo dietin tsa hae o nka bolo netsa tsiba tsiba ne Ahmed Taknauti ke ane ba meile berbili ra bolo sa le tsa khatello e mahla nge e bile o tswe phaso ena Brian Leon na saleteng ha mo mamedi a meile merimile ha bo shoko ka mani Ahmed Taknauti ona sa meile merimile ha shoko ke metso tswe mashu mamane a metso mine re tabana rona ho se nye ile metso tswe me kai Carlo Nyena i ya pele ba bari inteli huan mamedi sa nause ele notom se sho pasena sa Asfar Rabat mo kwatisi re buile hore Mamelodi Sundowns e lokela hore e etse mosebetsi hae mona hore tle re ha ya Morocco mosebetsi o bo so le bobebe hobane e ba ba sa etse jwalo ba ka iphumana ba le bothateng bo boholo kwa Morocco
1: Mr. Khulu ho fela ho le jwalo ha se ba ka mogopa padi ena e ne e le thata ka teng hore Mamelodi Sundowns e ka fumana ntlha le ga tshepela hore Mamelodi Sundowns e ka fumana set play ke mo teng ba ka kgona hore ba fumane ntlha mme dikarolo tse nne tse e leng hore sehlopha se ka tlhaba dintlha tsona ya di set play ke nngwe ya tsona mme ka hore bone Mamelodi Sundowns e kgona ho tlhaba ntlha ka set play jwale se tlhokalang hore se etse halo gore mohlomong karolong yana bobedi ya papadi ba iphumane ba tlhaba ntlha bobedi e leng hore tla etsa hore ho be le botsitso ka re sehlopha sa Mamelodi Sundowns ha ba ya Morocco
0: Kiani Ronwen on sabolo jola kalotu ina zanga kuliso mudau mudau kamene ngwa kabachabela ina zakutwana le thaku ka karolonya aswar robata kiani kutwana le thaku unga bolo isabara ona takiano kepido ka karolonya mamirisa ndauza good kiani kianom inga dolonga ina le Ronwen Williams wana mamirisa ndauza noto aswar robata boro kamene ngwa kabachabela ingwa jola ki kuliso mudau ai khutisa ne takiano kepido kepido ne zatsibatibani madra kamane Ronwen Williams boro etelele Brian Leonor Roelika impalo harbone bahar marbala kali tuar kane ibile hanje ke kapteni muhammad rimat ke on kabalo samrao ahmed taknauti ki sibatiba tibadoro ahmed taknauti we radalo bone telele bana bay metsi ki ana kupido we rola ga tlo netsa jaden aramsa aramsi ke wenka ana ta khuluma ndamani ndamani netsa obri mudiba kamere ngoka bo prima tebo mukwena on tsabalo netsa tashrik tashrik impact tebo mukwena ain tampi ki ana anasbakh bakhota kabolo anasbakh on tsabolo karadi itini Empa ya masola kamani Yusuf Afa Alfali ya ketele tsi tshwe jwa loki Ronwen Williams re kana ra gefutsone ka paneng re kana ra gefutsone ka paneng Isaac bua jwa lomme a ile sa hang a ile sa be di monghadi Shan Jagan Dalam hore ba nna ba pe zolukane metsi tsi yalo nanga e mashima mane a metsi mesano e fedile e fela jwa lomme Karolena Yapila Papari, Elin, one Mamelori Sanons, not on as far a reporter, Elin Tekering, Mututuma Mashmama Raro Mizurberi, Kaobri Mudi, Kikamoto Mingatin Hene, Kinakwe Horene, Riakarete Mokatisi, Karapila Papari.
1: Sireletso entle Emory Sundowns papadi entle Emory Sundowns ba sa tshwara bolo o bona bana bana ka ofela ba Emory Sundowns mo sebetse o bona ile hore ba fumane bolo hape mme ba tshireletse mikollo ya bona o bana bana le ga hlalo sa papadi kala hore e hle hona le bothatanyana ba re bo bonang mo le go ka morao wa hlopa sa Emory Sundowns ya tshireletso ya bona ya ka mogho ba ile ba hlaba dinthle ka teng papadi ntse fitile empa he ka jeno fitlela ga jwale ba ntse ba sebetse antle dipo jolo ka bona bo khulumane ndamane dipo jolo ka bona Kiano Kipido le yena Ronwen Williams bonete ba taba ba jo bona o motla go ru tsireletsong gore ba seke ba hlalwa dintla empa hape re bona mdisana se e ba le menyetla emedi ya tlhaselo menyetla ya emedi ba ile ba hlalwa re ba hlaba dintla ke bua jalo ka yena mohlankana le Tasnik Matthews le yena Brian Leon empa he obri motiva modiva a fumana menyetla go tswa go set play a hlabela ma mdisana se ntla tsole he se tlogela go setsa hale ka pa se gore ka ga se lebella karolo ya bobedi ya papadi gore ma mdisana se ene tlo pele ka papadi ya bona mo ba tsireletsang hantle ha ba sa tshwara bolo mo ba etsang bonnete ba gore ba seke ba hlatswa dintla me hape ba etse bonnete ba gore ba fumane ntlha ya bobedi ntlha bobedi e tla ba botlhokwa gagolo setlhopheng sa Emory Sundowns gagolo jwang ga botshwana ba pale loto la bobedi nageng ya moroko
0: ke kamaota beleng ka teng ya momamedi ka kono ka Loftus Versfeld Stadium papadinyena magologa noto la pele CAF Champions League Mamelodi Sundowns one as far rabat norton gagolo jwale re gotlela ditlhopheng tsa gaso tsholo lokaute
6: ke lebile Mr Cool
0: kiota
6: Mabele metsotso ke le shome le motso mong a pele re fitla go reng ya bohlano re tlo balwa ditaba metsotso ke le shome pele re fitla go reng ya bohlano re ke etse fela taba ke yena
7: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re ho ba sebetse pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
6: mabere metsotso ke leshome pelo ra bohlano tshebeletso ena ke mantlha lesedi FM ho SABC re balwa ditaba ke sinaka naka naka moloi

0: Ke o leboha monna DJ Lovers. Yo yo yo yo yo. O tseba mosebetsi wa ha. O kene style. O tsebile hore sundown se ya bapala ka nako ena, mme o tla tlame o lahlele ntho ya bona ngwanaka. Mamelodi. Abangane Bediski. Ke lebohile DJ Lovers.
1: Ke Mamelodi.
0: Le wa nahanela pele ngwanaka. One Mamelodi Sundowns.
1: Ke Mamelodi.
0: Noto ASFAR.
1: Mamelodi.
0: Are shapa Morocco, ASFAR ke ya Morocco.
1: Ke Mamelodi.
0: Yes. Pri kopantsa DJ Lovers ra le bohle ngwana mme mabe di horra kya bohlano ke se ke metse fela ya hlele ka kona he Mr. Kuliki shebile mana rona ntho tsa ga ditlahle ditsamaetsa majwang ntse ke a getse ditaba o di mana ke bona bo mama joy mana ke bona bo mamelo maaga batho ba bangata papa dingena mo mamedi batho ba bangata ba lofters mona ke yena fela lofters bituri mono ba ga tse go ditsebang tsena ga ditsamaile ha holo ka nnete. Ich baya go tla ba shana bana ba mamlori ba ramba re abangane Bediski. Hey u kopantse bana DJ Lovers. Go tsi ngwanaka. Go tsi dangerous. Ke bona e ka re batla ke na ba le ke bona e ka re batla ke na. Fela he. Ge ha bantse ba tla le mana, bantse ba tla le mana ke bona e ka re nga o tla ntho bona tsholo mana. Re nga o tla ntho ba santsana ba le ho lenyana. Oba monna ke sa nere o na le flash cortes wave rider o teng mono sedimothabane o teng le omali temba

0: Utuin Palo Jorhen, ki Association Sportif Disa Forces Armies Royales, mi Rizeste, Mabitua Teneke Tosso Pasena, Amangatanana, Mumame Dimpa, Abu Nononan Arco Fongo, Nakapelanaki, the Army, li the Royal Castle. Mr. Pasena, Sete Luekalapil, Horinia Luese, the Mosaski, the Mahora Mumashwa Masano Amitorbedi, Sena Lemo, Semasma Teleting Amitusupilang, Sete Hilwe. Me mo president wa sona ke Mongharichi Mohammed Haramu Mongharichi Mohammed Haramu kena mo president wa tsapasena ha ile mo kwetisi ke Monghadi Alexandra Santos me jola ka rilla ratalosa ke tsapase ba palang likinya ka mane ka Morocco e bitswa ka hore Botola Pro League ke ka monto di tsala ngateng mo letsa phala lena ke yane o ntse a ikwetisi a ya o di mo letlase hore le yena ska tloa iphumana a se a hatsetse ya re ha re lokela hore re kale ka papadi a ba iphumana a na le mathata a ka tloa no nyetse a fela ha bonolo e le hore o na ntse a sa ikwetlisi a sa iphuthumatse a bata jale ska pasana ha ntente mo mamedi tla hlokomela hore si ile sa thewa ka morabo ipuso bana ha ya Morocco ke a se tla thewa mme ke se seng sa dihlopha tse tumeng a holo na henya Morocco Sesho pasena sa asfar batem. Kisho pasen ring rim. Sisi eto aholo kontinente ngena Afrika. Kisa sensa di shopa. Tese eto aholo wano kontinente ngena Afrika. Kia anemele tapala. Uwela bita baka ptenu dwale. Eka repapadi itla kala. Rete retolo. Retole pileka papadi. Reske reto araipumana. Dwale rese reta Afrika kam pipi hae. Kona le tabanyana mono mo mamedi ntle le tikatiko yeo ke lokelang hore re tle re bona hore na rone le tsana jwang hona le se hlopa se ba mohlomo mo kwetse ya ka mogo ke bona ka teng hona le hlopa se ba mohlomo ntse go la se kentse bo ipelaetso kae kae jwang jwang e se mpa ile hona o ina na le la fela hore hona le hlopa se ba se kentse bo ipelaetso empa la lutwa le e re ha re tlana re etse sna napo re ke re mathe re fete ka mona ka mabengeleng re tla khuka
1: Busuko ba lahlelwa ke mratuwa ha se papa het. Clientele e khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka siriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang how can you claim? Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sadi papadi, Holisedi
0: FM. Araso karakala he mumamedi araso karakala. Ho santane ho tshwatwa ba mane. Ho santane ho phurwa le shetla. Ke yane moleta phala o tla jwale ka kwano ka ntle. Molengona o ka ntle ka kwano ka bophirima. Ha re ke re bone be, hona le imono e bang ile hore ye etsa hala mo. Ha re ke re bone hore na hona le inyetsa hala mono. Taba yona e teng ntle le tikatiko mamedi taba yona e teng dibapadi tsena tsa asfar rabati di a ipelapeletsa tjena di a ipelapeletsa ntle le supa kaka ka matsoho mono a re tsebe nna o etsa le yona ke nana re tla e fumana yona ke nana re tla e fumana taba ena e etsahalang re bone mosebetsi mmogo le rona e mong mona e ka re o se a re romeletse ditaba mona e ka re tlile o bua ka gore go na le phoso ka VAR e ka re ho ipiletswa ka phoso ya VAR e ka re VAR ena e na le phoso nyana kae kae mo kotlisi ka re ke bona boipiletso bono ho ya ka mogore fumana ditaba ka teng mane re a tseba hore ditaba di kena ka mohala motse
3: ho fela ho le jalo Mr. Khulu ke molaetsa o leng re o kena jalo e le hore di hlopha ka bobedi tlile mo moletsa phala o ntse ba ta hlalosa hore na hantle ntle se tselang ke sefeng se leng bohlokwa haholo papading tse tjena ke hore ho na le bothata ba VAR mme ke yana wa bontsha hore e hlile ho ha VAR ho tloha mona e ke hlole sebeditse gobane ka mokgwa wa bontshang ka teng a re bothata bo teng ho VAR mme ho tloha mona papadi tsa tswela pele mme e tswela pele VAR ke hlole sebeditse
0: Ah, ke yona taba eo he mo mamedi jwale monetsa phala hore tloho manna re tswele pele ka papadi bana ba asfar rabati ke bana he ba santsane hle ba haneletse ka kwano ka bophirima ho bala ho bona la ho han fela e ka re ba batla ho ipelapeletsa ratshe bana ile tsena ka re re tla jalletswa e ka re ba ipulela hore re nke re utlwe mohlaisi mona ntate ngomane hore na hore ntate ngomane re hlalosetse ditabantate

0: Aiko, gara go lentho di aloga re ke etse tsena ha ke o Mr. Cool ka nthwena ne le soul culture.
1: Sadi papa, Oli Sadi FM.
2: Oh, fellow Jolo, Sadi Papa in the Sadi FM, Papa is on a film, Mamma Hudumelani, Horota, Papa Jolo, VAR, Lissio, Hudumelani, Migalen, Tatendala, Salogalore, Atianke, Dicato, Senepahating, Nitu Hori, Banaba Morocum, Basi, Pumane Valle, Basabala, Eseli, Dilalani, Hobolotia, Eseli, Dilalan Hobolotia, Carlonella, Yabia Papa di Hem, Banaba Morocco, in AS Far Rabat, Ba Libisa, Lebuya. Mamishan danse balibisa borom hopala ri sene dileta refusion jalo ele one mamishan danse ele notom skapasa as far rabatam retola pele kapa pari hemo mameri eta risa kwala kan kanu hora e botsele eta risa kan kanu hora e botsele la nga ke paso khatale ne mamishan danse e to tsojola ke rida slim ho fidi na ke bona jalo agosto kaneiro arbone chiane ota etosa rida slim Esa lile pala Rida Slim ke ota aikoma kiani ota ka sa Rida Slim ke wa tsa jalo bana tsa radi 18 ka go sitiba tsa sa tsiba bana kwa tsipa la jalo e pa me flaga e pa me flaga ka mse wani mong hari mwanja gradelem bilzi mong hari bilzi ore le ka mtsa tsing ka mono asfar bat le ka mtsa tsing e ta tsa rono en williams Ota eto sa Ronan Williams. Enter one mamre shanao shili noto. As for Rabati kiani, Jaden Aramsu nezamna. Ekiani bile ya kabare kamene ngwa kabachwe la ndamani kiwa ipamisa gano volete lelembe. Kabaro kamana utenga. Marwa dan luad ni kiani. Baile ka jwa la rola ka shwa kamaro kamani. Yanis Abdelhamid. Ibile asalafati kamani. Ekare ke mange rabane. Kare ke tashrik mesusi o sete fati mesusi ki ani kama se wari ka khola ke tebo mukwena a tebo mukwena ke riga mona ki Brian Leon ki na yo bana sing aba peso ampinya na kamani ki munino Marwan Luatni Marwan Luatni ki ani che oyemi Brian Leon ota tola pele ka papari bolo ita ke na kamani kama ni ngoka bashabela me ba ya khela mronya mani arbone As far about Kianim, Sulakamata Holoki, Marwan Luatnim, Kiani Baileka Jolo, Barbaran, Jaden Adam Sank, and it's of Rimiba, Muriba Kiani coming over Chaman in Sagalom, Embon Sibon Hampim, Kiani Balako Fita Kabolom, Abain Kakamani, Inelian, Rida Slim, Imbalajan Harbone, Kiani, Watakamani, Ronwene, Wainka, Wainka Ronwene, Wainka Ronwene, Nesusu, Kiemiraro. Carolina Bella Papari Chan Obrim Liba, coming in Wakabache, Kion Savolo, Ines Atash Messius, Messus Kyota Dragabo in Sagalo, Brian Leon Barbara, Nuno Santos, Kiani Jaden Adams, Angagolo, and it's a Kurisomada, Kurisomada Kion Savolong, coming in Wakabu Prima and Pelotonam, Kikutano Letaku, Letaku Kiwakanam, Unsabolo Dolo Ines, Tashiki Bamakalabolong, Kianis and Yunko game, Abdel Feta, Hadrafa, Hadrafa Kion Savolo, coming in Wakabu Prima, Galipio Leniziari, Itadakawanum, Arbon Ahmed, Hamudan, Hamudan Kio, I call on Bamba Petan Pimani Barambala Abdel Feta Hadrafa Abdel Feta Hadrafa Oba Petan Pimani Barambala Hante Mano Barambala Eta Tosagolo, Obaman Mikoli and Mamma Sandausa Arbone Eta Tosagaman Ketonata Kev Champions League, Papadiga Mahola Hayamu Mameri. Eripakeng tsa mamelo sa nao sa mole asfar rabate ke papadi alo tu na pele lutu la bobedi le tlaba pala bekeng etlang ka sonta mo mameri ha go di ene tsela matsatsi a ba shwa bedi mtsumini eta tso jalo ke mo kapteni Mohamed rimate ke o se le tso sitse fetse ka mana ka Yunis Abdel Hamid ke are ka mana go ka tshabela tso jalo ke Marwan Luatni ke o o e phamisa jalo empa la jalo nge ke ane ka mana nim re tlerbone Isile Steady Man. Ke o tsere ka thata monnono. Stanley Makhubela jola ka ke tlhalositse ke itse ke history maker. Ntodi monate ka nnete ntodi tswa hantle haholo ntodi monate. Mme ha lo jolo rona re tsa monwana tshe. O no moholo wa letswa re sharp. Re sharp. Ntodi monate. A go le khie tsa tsi jwa le. Le se le khie lile. KG man, Brakesias, Brakesias, ke a tseba hore ke le Sandawana Brakesians ke le Sandawana o mametse jalo Brakesians ke abutuwa mosebetsi mmoho le rona ya ileng a re sia KG ka gisa a re bone kodiso modaong ka bolo jalo ene tsamna e kutlwana letlhako letlhako keo ka mone ngwa ka bophirima ka ntlone etsene letlhako o tla koba we koba ba ebjalo tong ba bile ba etshola ka maneneng ha re bone ke ena ka mone ngwa ka bophirima le balame e tla jalo ka kwano ke ane Ahmed Hamudan e tla jalo morao mona ke ane kipido o e rola jalo ka stoho ke ane kodiso modao o inga jalo isa morao ho se tibatibane ka maneneng e leng yena Ronwen Williams Ronwen o isa jalo ka mane ka mone ngwa ka botshabela ka lepheo le seadi o e reetsa obri modiba modiba ke wa enkane tsa tebo mokwena ka karolo ya bobona Sundowns ke ane obri modiba modiba It's about goal kick, Ronan Williams. Goal kick, Ronan Williams. Mokotli se usheba, diso patera tsepedi uri edifisa kwano. Refumano re, mamilo ni Sundowns, dilipedi, diba pete papa dizele shume. Kama nchwa mang, Sundowns papa dizele yon ahore ite fisa kwano. Iba pete papa dizele shume kwa ufela. Mi, yasula se slano, yasula papa din tsepedi, yaba pala kwa papa din tsetaro. Yasaba ntatele shume le mitu mine. Ya tabuwa di ntlhatse robedi ke ka mo sa nonse e ba petseng ka teng go fitela jwale mme le tsena tsa as far rabate re tla sheba rona le yona papa ditse le shometse ba di ba petseng ba ba petse jwa re bona ke le bolong e tla jwalo ka mane ka rimata o ntse bolo jwalo mme ke ane ka mane ka mene ngwa ka bashebela mme ya ba shola mme bana ba as far rabate e tsola ka ntle mme e tla kena ya gore jwalo ke o pri modiba ke ka mo he mo kwetlisi Mamelo Sundowns e ba petseng ka teng go fitlhela mothati wa jalo go fitlhela mona mo baleng teng
3: leeto le le tlela Mamelo Sundowns empa ga go sheba papading tse e leng gore ba tlhotso tsona ke dipapadi tse e leng gore e ne e se di-knockout e ne le papadi tse e leng gore ba ntse ba dumela gore ba kgona go ya baye pele ka dintlha tseo ba seng ba di bokeleditse gore ba iphumane ba tlhola maemo ao ba leng ona mme ke ka go ka jeno ba sa tshwanelang gore ba bapale papadi ena gore ba tlhole obaneng re a tseba gore ga papadi ena ba tlhola go yona go tla ba thata go tla ba boima go bona ga ba yanageng yane ya moroko
2: le hore botlhomong ba ka e tlhola ka ntlha e le nngwe ke bona e se tlholo e leng gore e ka ba beya ga monnate disoufeng ba kakalla e tla ba go tlola go boima tsena bakeng sa bona leotong la bobedi empa e re bone kutlwano letlhako ka ntle o dietsene o tla ra kutlwano gora ntle a rola ka tlhoka borokomane Eunice Abdelhamid o e rola ka tlhogo e tsola ka ntlheme e tla ke negelwa kutlwano letlhako o iagelela Nuno Santos a ka letsogo Nuno Santos mokotlisi
3: go fela go le jalo Mr Khulu setlhopha sa Mamelodi Sundowns se bonnete wa taba ke gore taba ena ya VA a re batlile e senya dintho baneng ba tadile papadi tlhile o bonagala moya o batla o lefatshe empa ka morayag metsotso ena e leng gore e robedi papadi e ntse e kadile Mamelodi Sundowns se o bonala e ntse e iphumaphumana gore ba ka kgona ba bapale gantle papading ena
2: go fela go le jalo mokwetlisi a re bone ke ane Ronan Williams o ntsha bolo jalo e ne tsa tebo mokwena ke o ntsha bolo gampe ke a re ba bokela bolo a raela bolo sele ka mane Yusuf Alfali ara la bolo sele ho jamna ke bo mokwena le Ronan Williams ba tla lokela re ba tla itlhokomela ka tabena bona ya hore ba nene sana di bolo ho finyana ka ntlo 18 ba tla lokela re ba tla itlhokomela le ka nnete
3: ho fela lo jole Mr Cool house wa shebo fumana hore bana ba se tlhopa sna sa SFA Rabat ba ba cheya ba ema ka tsela hore bolo ha ifitla ho tebo mokwena ba ba potlakela ba leke ho fumana bolo eo mmile tsa phoso a re o deletsa jalo obrimo di ba bolo ya ba ba gona hore ba fitle bolong eo pele ho obrimo di
2: ke ano kepiro ke o tsabalo ene san Nuno Santos o ine tsa jede na ramse ka ngane tsa tebo mokwena ke o mokwena isa ka mara ka mo ngwa ka tshebela ke ane tsa Shirik Matthews ka karolo nya as far rabat o ntsa bolo ene tsa o brimudiba mudiba wa ifiti sa babelo tu impala ya tsholo ka mani ka bro ke Anas Bach ke ane ibile ne e ti ba pele tsala ka ntla o brimudiba mme ke o inga ka lo ene tsa Nuno Santos o ine tsa jede na ramse a ramse ine tsa ka mani ni har bare ke ane ni e fita jwalo mme wa re marbala jede na ramse a inga ka lo ene ke ane kepiro ke wa inga tsa obri mudiba khuliso modau ka mane ngwa ka bophima ka lepelo tona ke ane kutlwana le tlhaku wa e khotlisa mna o ine le tsa khuliso modau ine tsa tsabatwa ne ka ntle o di 18 e le Ronan Williams ya ntsha jona sa sinyi nako a ine tsa khulumane ndamane e le one mamelo sa nonse noto as for rabat har bona ta Shirik Matthews wa kena imba ba mo nkela bolo ka mane tsetsa ka ntle ka mane Anas Bach o ntsa ka ntle ilo kena ga lo jalo ke obri mudiba Aubry Modiba a lo akhala bolo mo le ngwana o ka ba tshabela ba la one Mamelo Sundowns not as far about Aubry Modiba ke ane o ikoko site o ya khala tebo mo kwena mo e khutsa hape Aubry Modiba tla kwa bana ke ane Aubry wa kwa ba ke bolotse ka ba 18 a rola ka tshwantse ta kantle Agosto Caneiro Agosto Caneiro o ntse ta kantle ne e tla ba huku ya bararo ena ya Mamelo Sundowns as far about bana le huku le mo fela Itlo ba huku ya Mamelo Sundowns ka kwano ka borwa bo phirima Loftus Stadium itlo so jolo ke Nuno Santos Nuno Santos Nuno Santos Kiane Nuno Santos a pamisa le soho Mamelo Sundowns e ke o tloyana ba itlo sa bolete ka radio tika ri shoka bani a khulumane na mane ka u mame kollo itlo ba goal kick Ahmed Taknauti si tiba tiba ne sa aswa rabatam Ahmed Taknauti Harbone Kiane metoto esele le chume le motomong esele le chume le motomong Carlo Nyena ya bobedi ya papadi jole ho ba mpipi ha ke shaba ba tsietsi ba ne ba Asfar Rabat jole ka ke tsetsi ba ne hukunyane e ka le bo ya botshabela stadium mona ke bona ba entse mosimono ha ke tsebe ke mosiwa eng ba o entse ka eng ha ke tsebe Harbone Kulisomada ke o tla ka bolo o ntsha bolo jwa Harbone Nuno Santos o tlo tlo bala Nuno Santos ka mo nngwa ka bo prima ke Sundowns ke o ntsha bolo o ne tsa Jaden Adams Adams o ntsha bolo Harbone tebo mukwena mukwena o brimidiba we ko ba ka ra yeji bolo ntle Brian Lyon ka o di ba mekwallo Brian Lyon
3: papari yentle ya Mamelodi Sundowns e le ngore neletsana ya bona e ne bontsha segatla se hodimo mme ebile gape le neletsana e bontshang botlhale go ya ka mokgwa ba ne ba neletsana bolo ka teng ke bole bapetseng jalo ke ena motlhankana ena e leng ena Jaden Adams le ena tebogo mokwena ya fitlha jalo lotong la ena sebapadi sena e leng Aubry Modiba a bona sebapadi sena Brian Lyon a eme maemong a matlagolo le ena a ipha nako le sebaka sa gore a ka tlhaba ntlha empa ge kato eo a entseng ya ba bolo e leng gore e senya jalo e ba bolo e tlolang dikolola ka godimo
2: a re bone ke ena bolo ka morako bona Khuliso Modau re wa ele kapala jalo e sala ka ntle e tla ba bolo ke enang jalo e ya gola ke ena Khuliso Modau e ntshitse jalo ke Asfar Rabat oana Mamelodi Sundowns noto Asfar Rabat Kuliso Modau oye koko site molengwana o ka bo primal bala hote khutlala mrao Kuliso Modau khutlala mrao ska ba tla jalle tsa bana ba ba munna ke ane Kuliso tla moleng ba ya gela ke bolete le ke ane rola ka hlo a itse ta ka ntle ka kwano mme in tsho jalo ke Mohammed Rimat e ya gela hape ke Kuliso Modau tla ya gela hape ka kwano ka molengwa ka bo prima hofi le molao ba harimal bala ke ane aya khala pilmani ki ane brian lion ba meile mere bilim ni ay bialo to kamra ko mani ki ane sabdel hamid ki ane lalu jolo jeda ramsa bay lika jolo nga o jeng ahmed hamadun ki ane lalu jolo me ya banko jolo ki ni agosto caneiro akatelati intel jogan teki nuno santos e ki na khala ki na agosto caneiro aya khala ki bolete lele ki ane bay lika jolo nga e bana jolo e tsola kan tle intel jolo ki Youssef Al-Fally, Winston Zagante, Ikena Khala Jalaki Kuliso Modau, Wayahela, Winneta Kiyano Kipido, Ele One Mamelodi Sundowns, Ele Noto, Asfar Rabat, Wayamuela, Ronan Williams, Ronan Kiyoinsa Jolo Neta Tebo Mukwena, Mukwena Kiyoye Khutsa Neneta, Ronan Williams Kiyo, Ikewa Rata Ronan Wene Mamedi, Neneta Na, Bolo Lili Bapari Mohole, Na Kanchi Niyana Hudi 18, Ena Papari Mu Mamedi, Hoha Mukwetisi, tabena e ke buang ka ona e se wa feta lidi le ba tsietse ka ba batla e se ba sa upane le ona jale ke bona e se a ba pala ka mathi empa metsi a ntsa le teng
3: go tsia teng gore mathi a tla fela Mr Khulu me ha fela ba tla hlajwa ntla me se tsalang go re se tlhopa sena sa le ga hlosa ka rolo nyana pila papadi gore Asfar Rabat ba kwala Mamelodi Sundowns mona bo harimba le bala gore ba se ke ba bapala ke ka gore boneng ka rolo ya pila papadi e fela e le gore se bapala sena Brian Lyon ha a fumana di bolotse ngata tse leng gore o di fumana go tswa bo harimba le bala ba tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ke ka gore o hlalosa gore e kotsi ya holo ntona yetsa ya gore a bapala ka Jaden Adams le yena te bo go mokwena bo harimba le bala
2: o fela le jalo mo ka tsi harba re ka re bolo monne no a tshoba pesa mpinyana Ahmed Hamudani o vapetse ekutlwana le tlhakoa mpinyana empa go itswe papadi tswele pele ke ane ebile e nkwa ke sebathibane ka morako mane wa yagela jalo a Taknauti We need some Romani. Yanis Abdelhamid. Abdelhamid, we need some Canero. Canero, we need Abdelhamid. Abdelhamid, take away Rajolo Bolete Lele. By Yemet Manana. Lega Jolan Shuan Parajolum. Cameraman Obribri Bakiwa in Kam. I need a city Batibani. Ronan Williamson. Ronan. Basabatadine. Batsiezi. Ho Hansa. The cell phone is a bona. Basabatadine. Ho Hansa. The cell phone is a bona. Me. Seno ba se tsa jwalo mme e ba botle le bogabane bo bona halang kwano se tsediamo e ra o le jwalo hemme e le one mabile sa nao se le notong se tla pasa as far rabati ka rolo la beria papa di re ke re matha pe re fite mabengeleng
4: go ka ba le hlasipa la bothata ba molao go tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang di ka bang ka rente di taba tsa tlhokomelo ka ba mathata mo sebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlohlo ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ha hona phepetso efe kapa efe e golo feta setjhaba se ikemiseditseng. Ntle le tikatiko, hona le tharollo bakeng sa bothata bo bong le bo bong. Ikopanye le Lifeline South Africa mabapi le dintho tse fapaneng tse hlokolosi tse amang setjhaba sa rona, tse jwalo ka dintho tse amanang le bophelo ba kelello le maikutlo, tlhekefetso e amanang le tsa bong, HIV le AIDS, le ditshebeletso tsa teko ya HIV. Bakeng sa thuso, ikopanye le Lifeline Trauma and Crisis nomorong ya 0861-322-322. Nomoro ya mahala kapa ya WhatsApp bakeng sa Stop Gender Violence 0800-150-150. Nomoro ya mahala ya AIDS Helpline ke 0800-012-322. Kapa nomoro ya WhatsApp 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Boikitlotso bona bo tshehetswa ke SABC.
1: Tsa dipapadi.
2: Tsadi papadi le Sedi FM mamere mamere sa nao se ba hlolwa ke ntlatse pedi ka se papadi sera Brian Leon re ne re tshwanetse be re bua ka hore mamere sa nao se na le ntlatse tharo mo thathung wa jwale mme o hlotswe ke ntlatse pedi ka tatellano Brian Leon
3: ho fela ho le jalo Mr. Khulu a sebetsa thiba thiba sa hlopa sena sa sa SV Rabat go bana ba ne bola pele bula a tlhola tsana hore IT be moteng a nena le monyaka mo tla hola hore a ka hlaba ntla Brian Leon empa ya ka maramono a kumana bola entle hape e tswang hena o Nino Santos ya bo ketela jalo bolo eo e tsola ka ntle
2: ho fela le jalo hema meri ha re bona ke a de bolo nga o bri mri bolo ka ke ka bolo ka tlo di ni ke a Brian Leon empa la jalo ha na kanero o ntse bolo jalo kanero ke a ne ba fiti sa tlo jalo ke bo mo kena a ntse bolo bola ntle ka ra di ke di Katuko! Siti batibane sa hitiza! Katuko! Iba huku! Yabuna mumabedi! Akona! Ishulwa kintape sa nails!
3: Setsa langkore hao seba sikla pasta muli senda wansi hawa sa dumela sikla pasta na sa espara batu baba pale muna barem bale bala wadi bolo ke ngata badi sikla muna barem bale bala babe bale haufi li di forose tabone ki wajolo kaena kutono le taku liena Brian Leon mene le munyata omote hoseba palisina kutono le taku ure liena kashabanta
2: harbana huku Nuno Santos wa etlo sa bona jaka ra di ejini pala jolo ba isulonga har ba ona kyane nimbe sandals ba ba ne ka pala jolo nge intel bolo ko tin dama ne ke wa ne ka ba ne ka ba tsa ka jolo nge in pala jolo kyane ni ka ba ka ne ko ka sha bela nge o bri mri ba nge o ma ke bolo ke ahmed hamudan in pala jolo nge ho tso ga pa so hamudan ho ha mo mamedi sandals ene tsanzi ba le be ri bua ka ntlatsenne ene tsantse be ri bua ka ntlatsenne mothathungwa jwale mme empa ntle le one mamele sa nause ene noto as far about har bona khurmane ndamani ka mene ngoka bashola ntsa bolonga u ine le tsa jwalonga ke ane tashrika mesu se bare marbalanga u ine tsa jere na ramse aramse ne tsa Nuno Santos ka karlo nya as far har bona keo Nuno Santos u tla ka bona ka mene ngoka bu prima ke wa inkanga u ine tsa kutlana le tlhaku ntsa bolo empa la jwalo ha ra ka bona ka mane kaneiro wa tsola bona tselele ke ena mononga ba ile ka jwalo ka sho ka mene ngoka bu prima rana slim ba ratamontunga hai eba poso tashrik matthews babina wasetsi bamamelo sa nansi babina galo elore hona le tsaponyana eo ba baban leona ho tloba le phetho ho pesena sam as far rabatem ho tloba le phetho mo mamedi re tla bona ke se ba parise fe se kenanga ke ada costo caneiro agosto caneiro o tla tlo sa bolo mani impa ke bana tlo le tlo jalo yunis abdelhamid Yunis Abdelhamid. Ulo etlo samronya mani harbona sema parise kenanga Hlopheng sena sa Asfar Rabat ke monna pere nomora mashwa be ya mitswe itsene se Nolan Baina ke Nolan Baina ke a re ra jolo ka mane ne ene le Abdul Hamid ke a ne bolo bar mar bana inko ka kapte ne Mohamed Rimat ke ba in sa jolo ne e bolo jolo ke o e ta ka Abdul Fatah Hadra Fatra ve ko sa bolo ka mane ngoka bu prima ne ke a ne Rada Slim o e ko ba ne e bolo tu kuliso mo da wi sala kante e ke na kala jolo ke Agosto Caneiro ho tu bu ka pele ho ba le petuo ho tswa mang re bone ka re ke na Rada Slim ho fela le jolo mokwetisi Rada Slim ke wa phomola ho ke na jolo Nolan Baina ke ka mo ho mokwetisi Santos a etsa diphetho ka teng
3: o nete ba taba o phetile mosebetsi wa hae se bapadi sena e leng yona Rada Slim ho bana ba o bunye le bapadi entle haholo ka ro nyana pele bapadi mme seo ke bonang gore mokwetisi Santos ba tla se etsa gore le yena a nke bapadi a isa setlhopheng sena sa Sundowns ka tshepo ya gore mohlomong o tla kgona go fumana dintlha
2: Arbona ke arona rafita kamane Brian Leone pala jolo kamane kamane ya khuta jolo kamane khali ta war kane war kane we fit jetter jolo kyani moro jana mane e bide khuta jolo arbona ke ba inga ba famisa e matolo ke Yusuf Alfali Alfali ke inga jolo me e mba kamane kamane ngoko bo chabela me e khuta jolo kam e arbona ke Marwan Luatni e ba shote bile e ya gana ke o brimi ba tsotsa kantle wa na mamelo sa nao se no tonga as for Rabat Arbona e tla ke na khala ke o brimidi ba mole ngwana o ka botshabela bala metso tse mashume a mabedi a mosomong karolo nyena bo beri a papari e mashume a mabedi a mosomong metso so kyane ba kapteni hape ba bitso a ke mole tsa phala mo kwetisi ba kapteni ba mabedi ba bitso a ke mole tsa phala empa ra jwalo o re njalo mo kwetisi
3: ho ya ka mokgwa a bontshang ka teng Mr. Khulu ka re o re VAR ya sebetsa hape gobaneng letshwao la le neng a le sebedisa la gore ga e sebetse wa le etsa hape a ba bontsha gore e se e lokile mme re tshepa gore motlhomong gona go bolela gore VAR ya sebetsa hape ke ka go a ileng go ba captain a fita ba bolelela gore banna tse bang gore he VAR ya sebetsa mme ga o ka tsala eng kapa eng re tla sheba dintho go VAR
2: ke ka mo tabaneng ka tenya mo mamedi e tla tsere bone er tla ser bona na taba jama ba nhem entele one mamelo sa nose le no tonga se sa pasena sa Asfar Rabat bolo ya khala kama ne kama le ngoka botshabe la ki Anas Bah ke o ya khala jalo ba ile ka jalo ga di shohong e ba lo kyane o te nje de na ram se kama ne wa sola ke bolo telele e sola ga ntse e tso se ga ntse e kyane ba ile ka e khutela mari bar bar bala kyane moro jana mane me e ta jalo ka maruan luat ni ke o insa jalo me kyane bai le ka e bala jalo ka bale ngoka bachabe la bale ko kyane nda i bile bai fixen tele jalo e fita jalo ka Abdel Fattah Hadraf ba ta jalo ka bolo ka bar ka bale ngoka bachabe la nda arbona kyane Asfar Rabat ka ra die tele ka bale ko kyane nda e fita ponne tina lo jalo e ta ka kwa ka bale ngoka bu prima nda a itse ba pele tola ka ka sto ka nairo e tola ka ntle se le ba ge tsene ke ani tsa jolo ka nna hamudana ke bolo telele sura ke jene na ramsa fiti sa dino santos ke are ba re mar bala nna a ke nya so ho empa o ke ntse so hampinyana Yunis Abdul Hamid hote poso ga lo na mamelo santos poso ga lo na mamelo santos ke ane kara sin ke go se ba re mar bala poso ke Brian Leon poso ke Brian Leon Arger Shebe, one of Mecamono, Tanoka on Tuesday, Governor Rabbit Selena Gale, Rene Richler, Rila Rafmaf Manafela, who fixed a pillow or Rabbit Selena Mani, Rile Rafmaf Manapili, who are Rabbit Selena Gale, Kimona Gale, Rile Ranoka or Regular Fete, Reveria Cantani, Governor Rabbit Selena. Mere tla tsona re re tla fumane di tsona lo tsa ka mora hora e ba tsile e re tla bona lo jo long me tso tso ke na mashume ba bedi ba tsumine me e mashume ba bedi ba tsumine me tso tsong e karolo nyena ya bere ba pari ke re ke pino me ke o tla jala ka bolonga ba e phamisa ka bolo telele Brian Leon o ye me tso mo mameri e pa ka mora ka mane me ba hana ba re ho kane o ke a re bolonga e tla jala ka ena me monna no le ba ina me ke ela me ba tla ka bolo es far rabat ka mo lengwa ka botshabela Yusuf Alfali Yusuf Alfali tla go ba Alfali wa go ba ka ra 18 mo dau wa e tsola mo mameri ho tinga in tshekelo na ka mo es far rabat etaba goal kick ya Ronwen Williams. Etaba goal kick Ronwen Williams. Letsatsi lona lese le suntseng komo bunga. Letsatsi lese le suntseng komo bunga. Hobane wa tseba hore la Maria ke ntheketheke. Letsatsi la Maria wa tseba lona ke ntheketheke. Lese li le la sunya komo bu. Arbona kyane bolo etla kana golo. Sebele ba tshitse sa ndaus ka radi 18 ke ya Cupido. Cupido ene tsa Ronwen. Ronwen ene ke o insa golo. Mina tsa khuliso mara o ka mona ngoga bo prima. Ke wa ra golo khuliso mara o ke bona tsela le bana ba emetse. Rona ka shoka mara go mane ne. Yunis Abdelhamid wa re bala bala ke ke tsama mokwena. Mokwena ke o tsama bolene tsa o prima diba. Diba ke o ba tlo tsama bala bala bala. O ka bolene tsa ga bane. Tashrik Matthews. Matthews. Matthews. O tla go ba ka radi 18. O tla le tsanta ka thuko. E o tla le tsanta ka thuko. Tashrik Matthews. Matthews. E ma shuma ma beria ba tsela tseng. Karolo nyana. Ya bo beria pa pari. Ke pa pari ma khola khang. Ke pa pari ma khola khang mo mameri. Ke ba Champions League ke pa pari lutu la pele.
6: Bo tsoko ba la tlelwa ke mratu wa se papa het. Clientele e khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohloko. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e utlwisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Tsadi papadi, Holisedi
2: FM. Mo mamele entse le one mamele shandao se le noto, se shopa sa Asfar Rabat. Me re sheba mane mo nentse ke bua hore ke batsietsi ba Asfar Rabat se khutlwaneng sane sa u dimumane ka le bua bo shebela mona mme ho bona la tle ho so kupa e ma shoma fubedu ho bona la hore ho bile le bo phephele tsa tlhoba seng kotong ka bono ho bona la hore ho bile le ba ile mba fire pizza mo ferefere ho bane ho lwana mo kotisi itse ba fetsaulana tsena ba fetsaulana mme wa bona la bo nnete ho bile le bo phephele tsa ne ka bono ho tlhoba seng kotong ho bane jwale le ba tshireletso ke bano ba le ka hore bana mole ho bane ho tla ba thata ho tla ba boima e bang mohlomong e mong a ka etsa phoso fela o tla wela ha bohloko hampe
3: ho fela o le jolo Mr. Khulu ha se ntho tse ntle tse leng hore re di lebelletse ho ba latedi ba papadi ya bolo haholo jwang ha o sosheba maemo ana eo re leng ho ona papadi ena ka kakaretso ke papadi e kgolo haholo kwano Afrika e leng hore ke yona Champions League mme ketso ena eo re e bonang ke ketso e leng hore bonnete ba taba e hlabisa ditlhong gobane re bona bana ba balatedi ba sehlopha sena sa Asfar Rabat e le bona ba tlogang ka moo ba dutseng ka teng ba ya ka tlhakoreng lena leo e leng gore go dutse balatedi ba sehlopha sena sa Mamelodi Sundowns
2: mokwetlisi go phomola monnenwa Abdel Fattah Hadraf go kena jalo monnenwa Mosin Buriga mme a re sheba ka letlhakoreng la Mamelodi Sundowns re bona le teng go tlo ba le phethogo re bona gore Divine Lunga o tlokena ke le ka o sheba hape le mang ke bone nomoro ya shumele metsumine e re senang yona kwano lenane la rona empa nomoro ya shumele metsumine ke Saleng ke Saleng empa ho hang re ne re sa mofua kwano lenane la rona ha re ke re utlwe phetho tse mokwetlisa
3: ha o sheba Mr. Khulu phetho e tsetsuwang ke tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ha o kena jalo Divine Lunga seo ba batlang ho se etsa gore ba tshireletse gobane hobane ho tlhokala hore ba tshireletse metotsing ene ka tasa le shumile mtsi mihlano e setting se ba padisana se le ngore se ka dile papa di se ba pala antla holo ke di bua jalo ka yena kutona le thaku ke yena e le ngore ha tswa jalo ho kena mohlankana ena wa monna pule saleng me bo nete ba taba ka hore mosebetsi wa hae o phethile dile papa di antla holo kutona le thaku ha ene se ka pen sound listen down se re bona ha pepetho e banteng e ka re hutile jalo yena o brimo diva ba kena divan lunga
2: o fela le jalo ke phetho tse tsalantseno kwano mo mamedi metsotsong ena e mashoma mararo karolong ena nga ya bobedi ya papadi o setse metsotso e leshome le metso mehlano gore papadi e fitlhe peletsong e ntse le one mamedi shutdowns e le noto as far rabat ke ena baleng kwa ke kgodisa moramodao ke wa e gotlisa nna o eletsa sebathi bane e leng Ronwen Williamson ke ane e ka re jale nto yane ba tlaile ka theko ba tshireletso ba ile ba tlhaba kena mono ba gotlisa batshietsi bana ba as far rabat ba ba gotlisetsa sebakeng sa bona Kiani Kunmani Namani Unkaborum, why Pamisa Kabulatele Kiani Amatelakamani Anasbach, why Matel and Palajolum, Kibona Twelam, if it is Solakamaki Maruana Luatni, Kiela, if it is Solakan, Remesotol Emasuamara Matomonga, Carlo Yanam, Ya Bubedia Papadim, Inte Ele, one Mamelisan Nonce, Ele Noto, Sekapasa Asmar Rabat, Tailing a Canagolum, Carlo Yapina Paparimusumabu Masuamara, Amazonabedim, Ekanaka Obrimidivam, Ekan Kapira Yongabolum, Venezam, Kurisomadao, Kurisomadao Kio, Otakabaka, Carlo Yabobolum, Telakaki, Mamelisan, Carlo Yabubia Papari, Balibisa Buronda, Ati Asmar Rabat, Balibisa, the Boya, Quarro of Tansa, Kianabolo, Timamuku, Venezas, Matibani, Ronwen Williams, Cantabitini, Ronwen, Kio. Onta hula hula gwa onta hula hula ke wa ka netsa khulumane ndamano ya la ka mele go ka tshabela khulumane ne o ile tsa di ba lunga lunga ke ani ne ba khopa ma tunga hai Yusuf Al Fali o ntse ta kante ya khala ke ena na di ba lunga o le ngwana o ka tshabela le balana ha o fini mola o ba hare mala bala ke ka le phela le tsiari mo mamelo sa no se bisa ntenga wa ya khela na o ile tsa je dena ram sa dam se ke ontsa bolonga ke ani ne e pala gwa longa ke ena ka amani e tsala kante tsho jo le ke asfar rabata e tla ba bolo ke nan jwalonga e a khelwa ke mamelo di sandals mo mamelo re salusi torna mamelo sa nna sa papa di tsela shome tse di bapetseng ba petse jwang ha re tshwa tshopa sena sa asfar rabat le bona ba bapetse papa di tsela shome hore ba fihle kwano me papa di tsela shome ba hlotse papa di tsenne ba hlolo papa di tse pedi ya ba ma ba ba paraka lokana papa di tsenne papa di tse o ka ofela ba gonne o hlaba fela di ntlatse robedi ba hlabua di ntlatse e hlano ka ofela ke ka motho ba dilenga teng ha mokotisi ha re tshaba se tshopa sena sa asfar rabat Adresse Babisa Golo, the Mamilisan Nasuja Carina Salosa, or not Mamilisan Nasuna, Papadita Matel Shume Baba Pizuan, Harbor Volokiani, come on in here, it's Atolacante, Felatolacante, Mulewani, O Cabo Chabela, Walabala. It is one, Mamilisan Nasilinato, as far Rabata. Harshaba, Mamilisan Nasuna Mamedi, Rasibore San Nasi. Ke sasen sa lekopa the atleting gone Africa Borwa papa ding ya bolo go bane mamelisa down simme papa ding tsa liki ka paketla kere liki ba hapile liki ka magatlo a le shome le metrobedi ha ile netbank ha mo le yona bob safe ka kopanelo e ke me hope e seletseng yo ba hapileng a telkom knockout mamelisa down se ba hapile telkom knockout ka magatlo a mane mtn 80 ba hapile ka magatlo a mane CAF Champions League by Happy Legal Hatole Liling, Limosa 2016. CAF Super Cup by Happy Legal 2017. African Football League by Happy Legal 2023. Di pitlhe lotsa mamelisa nna se re ka tlhalosa re ke me hope mashoma mararo ba tsometsa re ka ofela nna le ba happileng re ba pisa le ya as far rabata ba happileng jalo di papadi ka pa me hope e mashoma mararo a motsomo ka ofela ke ka mota ba lenga teng ha mo mameri ha re ke shebe bolo ke nna ya kana jalo ka kwano Ya khala ka kwano e ke khuliso modau mora mona ne tsakiero kifiro kifiro ke wa inga isa mara ustu batiba ka radi 18 Ronon Williams Ronon Williams ga bolo ne tsakuri mane namane khulmane namane ke o tsa ga bolo mora mona ne tsakiero kifiro kiano kifiro ke o tsa ga bolo ne ke wa inga del san nuno santos ba ka karolo ya bo bona sundowns ba re balbala jaden adams a khutsa ne tsa nuno santos nuno ke o e kwala jolo we ne tsakiero kifiro kiano we ne tsa nuno santos santos we ne tsa ga mane khulmane namane namane ke o tsa ga bolo we la ka mane ngo ka botshabela ka le pelo le tsadi a phamisa e tsa ka mane ka mane ngo ka botshima ha re bona monna pulisa saleng saleng ba mudi ya ba musutumetsa Vamos o time sama eh que menino na Agosto Agosto Caneirong que era sempre que jogou com o que Ahmed Hamudana Hamudani que Hamudana o engajou na bela filmona como ninguém não como prima isso na cante o hanga menino Caneirong sutimeta jogou menino por essa lenga o vale petro o que era Marcelo Lende o pumba jogou Nuno Santos. Har ke re tlo mokotse si. Nuno Santos wa phumola. Masalo anende wa ke.
3: Re a tseba hore hangata Mamelodi Sundowns ba pala ka dipapadi tse tharo bohareng ba lebala ke bua jalo ka yena Jaden Adams Setebo Mokoena le yena Alende e be e le hore ba batla ho tshireletsa ga jwale seo ba batlang ho se etsa kore ba tshireletse ntlha ena e le nngwe eo ba tsamayang pele ka yona baneng sebapadi sena Marcelo Alende ke sebapadi se e leng gore le yena o sebetsa ka thata haholo ga setlhopha sa gae sa tshwara bolo mme ke dumela gore mokwetlisi ba tla ba pala ka dipapadi tse tharo mona bohareng ba lebala gore a tiise bohare ba lebala setlhopha sena sa AS FAR Rabat ba seke ba kgona gore ba bapale go tswa bohareng
2: Mamelodi Sundowns to ele show me or papa ri fitse pele song one Mamelodi Sundowns not as far about kira bolo in kwa dolo kim kira kipido in as Jaden Adams kew bahar barbara kewa khuti samna ane ta kulmane ndamani we la kamane kamane ngwa kwa shabela kulmane ndamani wa khuti samna we ne ta kira kipido kipido kewa in kana ane ta masala lende ka karolo nya bobona Sundowns kiane maselo nga unta hula yalo nga kewa in kana ta kuliso mudau a kuliso mudau kew kuliso mudau we kwa la jono kewa in kana ta masala lende ka karolo nyena ya bobona Sundowns Marcelo Kiew o isa ka menengwa kwa bashabela ka lefelo le tshali o ene tsa khuluma nna mane ndamane ke wa iketla ka bolo nga a e khutlisa nna a re tsa kiano kipido Kiew o iketla ka bolo kiano kiano kipido a e nka jwalo nga a ene tsa khuluma nna mane ndamane o ene tsa tebo mokwena ke wa enkama a ene tsa Marcelo Marcelo ene tsa tebo mokwena mokwena ke o isa ka mana ka o divine lunga ka menengwa kwa bashabela divine o ene tsa Marcelo Marcelo ke o ntsa jwalo bolo Tashrik Matthews o ntsa bolo hampi ba mo ntjela bolo e khutla ka Ahmed Hamudan empa Kulisomodao, Babunka Mafati, Karakas, Ebon Tomanakata, Gano, Nolan Nabaina, Mokadisi, Kulisomodao, Onaranaka, Kisa, and Nabila Katalo Tajan.
3: How Sasela, Ocheribolo, Hoba Muli Momas, Sopasa, Hobano Bani Kulusomodao, with a Sasela Jola, Ocheribolo, Apunamola, Oparimalabala, Osopasenam, Esa, Esparabati, Kika Hova, and Bacatella Babona Hore, Hore Bamutide, Bacatana Rabamudi, Mehumudia Hona, Kimunyata Mutaha, Osopasan, Samusan, sorry, Bacapumana Basavian Tabani, Bono Ella, a capital as a hacked, Senator the 18, Mula Salosa, Mr. Kulure, Esparisan, Senator Sabanta, Uti, the Hajola Elingana, or Brimudiva, Empire, Kibona, Monapule Saleng, ba di moholena e bote bo mokwena ba haufi le bolo ye
2: ke bona e kareta ra wa ke te bo mokwena me e kiane o e hloma fatse te bo mokwena monna pule saleng o teng haufi nyane mono ni e mongwa bona te bo mokwena ka pa monna pule saleng ke na hana hore monna ne Ahmed Taknauti o tsana tsa itlokomele e kareta ra wa ke te bo mokwena o tsana tsa itlokomele Taknauti se tiba tiba ne sana sa AS FAR Rabat o tsana tsa itlokomele ke a tsho ke ro tsana tsa itlokomele Harbone, Tibo Mukwena, Mona Pilesale, Fela Kibaneka Tarawaki, Tibo Mukwena, Hobanik Manetoban Hante, Limikolo, Tobanetoban Hante Limikolo, Harbone, Tiani Meneta Palawa, Shopa, or Shopa Diba Parisenasa, as for Rabata, Wava Shopa Urbana, Nilukalore, Lime Catalating, and Lime Catalatina, I Soma Hape, Hante Tibo Mukwena, I Tara, I Bem Pim Monahuena. O shabile o shabile rona o lo ebe ka o shabile se ke bona rona o batla o ebe ka o shabile ka mogodi mmona ka teng o shabile rona o batla o ebe ka ni gara ka ke sho Ahmed Taknauti o tsantsa itlokome ho se ntwa lo tla bina la la honna shwala ne wi har ke bone ke ane mo le tsa phalo le ka ba shopa ke le ba sukurisa jena mma me ba sukurisa empa mo le tsa phalo le ka ba shopa ke na na o re tebo mo kwena O tara shoto ya di shoto kina na o tara shoto ya di shoto satse metsotso ya supileng gore papa re fitse pele tso ha re tse bona e senye ileng e tla ba metsotso e me kae fela e setseng ke metsotso ya supileng te bo mo kwena ke la tlo bolong o lo supermane le botelle na la di bapadi tsa AS FAR Rabat wa super super mono jwale ha re tse bona o lo re mono te bo mo kwena ba mo sutumetsa ba re tlo mo na monna tloa fela ba bua ka sara Arbona Kiwa, Soma Petibumqui, Jale Utairaha, Vanamilita Palosa, Hoto Farise, Hore, Bandabara Taylor, Botalana Hante, Arbon Kiani, Selina Pala, Tibumquena, Utahiona, Rahota Palo Mamedi, Yabasula, Canero Giano, Tatabolo Mamedi, Osulakin, Tatabumquena, Yauta Palena Udimu. Ho hang in elimineta o motlar bona kyane hamudanong ka bona hamudanong tsabalo jalo nge ya batlhoka kwa no Yusuf Alfani ya mosia raile bolo entle mo kwatisi tse bo mkwena
3: ona sa motlile te bo mkwena Mr Khulu bane ne gonne hore fete ho le bota le ne le entswe ke se tlhopa sna sa Esfar Rabat me ha ile mo etiking ha ile Steve Tibane sa bona bolo e ka nnete ne se le hore bolo e o tshwana pela hore tetelle jalo e kene ka nnete empa he ya o tlapalo ena e ya ngodimo ya ba monyetla wa bona hore ba gona o tsireletsa te bo mkwena na ga ile bolo entle a holo e leng hore ne be ya se tlhopa sa Sundowns ha na tlabile ntla ne tla ba ntla tse pedi tsa bohlokwa se tlhopeng sa Sundowns
2: ho fela jalo ne tla ba ntla Perisa mo shop arbo bolo ke ane di ban lunga kamera ka bone ngwa ka bo shabela wina tsa khulumane na bane na bane wa phamisa ke bolo telele ke ane bana ba emetse rotha fatse mola ngwane o ka bo shabela le bala ke ane la lujwa ha so tsela ka ntle bra Leon wa isigeletsa empa la lujwa lome e sentse tsetse ka ntle me ele one mamile sa dance ele notong se tlo pasena sa ele notong se tlo pasena sa Esfar Rabat Esfar Rabat arbona bona kiane mo nawa tsaka mane mo mabere ka ba kosi bona nana ipala jwalo kiane kiane kipido asebetsa ona sa tswile ka mane kiane Ronald Williams ka radio 18 anta e khopa khopa kiane o sa bila inkile o e kotite arbona kiane Kiane Kipiro, on Sabalo Jolo and Enesana, a Jaden Aramsa, Ramsikonga Bora Masala Lendem, Kamanoga Prima, I call the Jolabar Barbara Marcelo, Kioka Karina Babona Marcelo, Obar Barbara, Kion Kabolom, Winners Akurisomarao, Kurisomarao Kion Kabolom, Winners Agolom, Kiane Kipiro, Kipiro Kioinkam, and it's a Kurman in the money, Namani Kiana Maronia Mani, Kurman in the money, Winners Akiano Kipiro, Kipiro Gio, I Pamisa, Kibola Telele, Yamatana Munapuya Salenga, Kiane Lalujolo, I Ronaga Shoka Guana, Costa Canerom, with the Ganto Chavale Petro Tepedi. Je pense à ma mission dans ce le Mohamoutiba Hamole Assassales Batoke Harbone le Mohamoutiba Hamole Assassales Ota Pomona et mon Tashrik Messieurs Segboni ou à Pomona Hoganagolo Assassales Brian Leonotto Pomona Haukena le Mohamoutiba Kiane Bolena e akamane ka ho anasbach ke wa etsula jalo bonong we neza yusef alfali impa ba mukela bonong ki ani di vai lunga ka mene ngwa ka bashabela ka jalo we neza tibo mukwena mukwena bahar balbala nga we neza masala lende ke wa inka bahar balbala itla ka kwano ka mene ngwa ka bu prima mo ngwa jalo ke kuliso muda muda ke wa inka jalo we neza jalo ki ani mo na pule saleng wa e khutisa we neza kuliso muda muda we neza ki ani kipiro ka karolo nya bona nga one mamelo sundowns noto se tlopa sa Esfar Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come Wabi la wano luma mama meri. Harbone. Tibo mokwe na otwantse elike. Katsele enwe. Khetwe lena bolo ena otwantse elike. Katsele enwe. Harbone petro gizo diya itza hala he. Petro gizo diya itza hala. Asa sale suwa kena. Neseke soko meso re. Tashrik mesu si. Hobana la kena ta pumula. Tashrik mesu su felonu jolo kena pumula anga. Ati. Ha lebu mutiba kena. Ho pumula jolo. Pumana jalo Brian Leon har ke rutwa mo ka tsi ka phetho tsena
3: ke di phetho tse bohloka ho le se tlopeng sa mo lisendang sho bane ha o ka sheba fona re bolo tseng ata tse o dimotse o bane ba di bapalla yana Brian Leon ne di bolo tse leng hore di a lahlega jwale mo hlankana eno ya kenang e le nyana le bomuthiba o tla hla ba thuse ka di bolo tse o dimo hore a le ke o di lwanela hore di wele jalo se tlopeng sena sa mo lisendang sa le tashrik me tsi lena o entse mo sebetsi wa hae bane o hlokalang se hlokalang ho setsa lana jalo gore ba kenye se tlopa sena sa Esfar Rabat ka tsa khatelo re ba se ke ba gona hore ba hlasela se tlopa sa mo lisendang
2: ha re ke re bona mabe ba re gore ho setse motsotso fela re satse bo rena ke metsotso me ka e senye ileng ka rolo nye nama ya bobedi ya papadi a bolo yaani ile o tloswa ka ntlo se ga e ka mane ha o so sheba kwa mane mo ne mo holwa di 18 e ka ba di khatso tse mashumi a mabedi e ka ba di khatso tse mashumi a mabedi ho tloa mane mo ne mo holwa di 18 tsena tsa Esfar Rabat me ho ntso bana la e kare e tla nne tloso ke yena a tebo mokwena ke satse beng rena e be mo shomong khatso le nama a ka ne le tsa e tpella mo na pule sa le nna empa bona le tla tso ke yena a tebo mokwena ho bana ke a ntse ba supa ka nne ba ikhaya ka bolong mono e tla tshwakela te bo mokwena a ke wa phamisa jalo ka radio 18 monna pula sa lenka tlo bona ntla ba selo ba ithiba masalo a lendem e bile e fitla e tsola ka ntle mo le ngwana o ka ba chabela le bala arata bona mmamedi hore na ebe ke metsotso me ka e senyeileng e ka re ke emeri ka pa emeraro ha ke shaba tlasemane e ka re ke metsotso emeri ka pa emeraro tlasemane e re tle bona he mmamedi nako yona e sehle e baleile ha bohloko nako yona e sehle e baleile ha bohloko entse le one se tlhopha sena sa mmamedi sa nna o se e le noto as far rabat Arshebe Chiani, Borom Romani, Ho Hanfela, René Retsonsebe, Kalhampirile, Hoja Papadi Rahekabadia, Adi Shaketa by VAR, Agamba Kalhampirin Hule, Erebore Kimisumikai, Esing Ailing, Arshebe, Tate Maringua, Kimisumisano, Tate Maringua. Elingana mashanga wa bona papadi ora ke metso me tsame senye leng entse le one mamre sa nose le notoma se tlhopa sa asfar rabate kuli so modau e mpala yo le tsola ka ntem e ntse jwa lo ka mani hoteng ke bono ya mamre sa nose a ya gela kuli so modau ka pele wena tsa ke ya no kipido ke ya no kipido ke ya ne ke ya no kipido ka ntle gara di 18 tsa hai ke ya ne ba re mna bono ya pele mpa u ine tsa sibati bane Ronon Williams ke ya ne wa iketla ka bono e ka robona le ka mamelo sa nanse ba go tsofaletseng tlhena e lengwe e leng taba e ka bona go ha felama e ka ba be ya ka moshing mane ka mane ho tla ba thata nyana ho tla ba buima ka mane ka Morocco se tedi ya mosane sa bona se bitswa ka re ke Prince Muley Abdella ho tla ba buima nyana Ronan Williamson sa bona ne tsa jalo ke re ke pido ke wa eng kamna we ne tsa Jaden Ramsdams u itse ka mona ka o khulisa mo dau ke wa e khotlisa mna we ne tsa ke re ke pido ka ra di 18 we tsa jalo mna ke re ke pido mna we ne tsa jalo mna e kurman ndamani ke o ite ka bona mo ramona we ne tsa ke re ke pido ke wa o tsa ka bona le re o iketlile ke ano o ntse ba tsosa ke re ke pido ke wa eng ka a ne tsa jalo Kurmani ndamani wina sakamani. Aw, yamashola kamani di bay lunga shola kan tlanga. Ilokena khala jolo ki. Anas Bach. Waya khala Bach. Ki anu ina sa Yusuf Alfali ki wing ibe happy mani ni. Harbone ki anu Eva Poso kamani ya. As far Rabat. Isele meri esenye tsa maide metsotso. Re sala tso fela ke metsotso me ra ro papa di fitse pelotso. Ki na bolo tsona pele. E ke ane tebo mokwenane go tla jalo ka bolo le one mamelo sa nause e le noto as far rabate bolo ke ane o teng ka kwaorwa rwala ka tlhogom a ko tsa kaneiro empa ke ane o ne e lekile ka tlhogo masela lende ke ene ya gutla ka kwano a e fetisa ke monena Ahmed Hamadjana ke ene ke bolo telelene ikela gantle moramane go Ronan Williams ka ntlero 18 o eng ka jalo ka peta ka ntlero 18 o ntse a hulahula ka radio 18 he waloloma mmamedi mongadi Miguel Cardoso mokwatisi Waluluma. Harmon Asasales. Wamana Boroman, Barman Balaka, Karina Bobana Sandals. Kian Asasales. Utajaka Boron. I feel Masala Lende. Marcelo in a Sadiba Lunga. Come on, come on, Makabashabella. Ah, I am a happy Masala Lende. I put Sagana in a summer. Jaden Adams. Adams in a Kuliso Mudau. Kakona Kamil Mokabukima. Kuliso. We let someone appear Saleng. Saleng Q. Kamil Mokabuki. Kiwa iketla ka bona e ke wa khutlisa mna a ene tsa jwa lona kuliso mudau u ene tsa ke ene kipiro ke wa ingane tsa masala lende masala keo o tlo tsomela bahara barbara masala lende ro lo ka bana wa fami sarbone e pala jwa ka bona ka mona wa hana Yunis Abdul Hamid e bile tsulwa ke Ahmed Hamulana ke ya re ke bona telele me ya rotsa fatse bana ba itse ka mna impa ya mo romani mo nkwe ke khulumane ndamani ene tsa divine lunga wa ingai sa rao ho se tibatibane re sala tso fela mna e ke na kwe mamedi re salotse fela ke motsotso le segachanam re salotse ke motsotso le segachanam hore papa di fitse peletsong e le one mamelo di sanaosa noto se tlhopa sam as far rabatam e ke ya no kipido mo khutla jalo ka bolong ka bolong tsa Jaden Adams wa khutlisa nna o ne tsa hape ke ya no kipido ke wa engane tsa masala lende masalo ke ane ni ho yella ka mo lengwa ka bo chabela masalo ke o bahar marbala nna o ne tsa tebo mokwena o ne tsa masala lende masalo ke o tla ka bolong masalo bahar marbala o ka bolong ne tsa khuliso bodao mo da wa fitisa lena o ne tsa mona pule saleng saleng ke wa itlola jalo e kwalla ke ane mona pule saleng bahar marbala o ne tsa Jaden Adams ai kona ho ra ipolaeka kwa no mokwetlisi Miguel Cardoso ho ra ipolaeka ke tsebena botata bo bokana kana ba ha ke bofe a re bona ke a nene ke bo mokwena mokwena ke o hata jwalo o ne ta masala lende masala ke o wa fitisa le bo mutiba a inga ne tsa tsasa lese ba ka karolo nya asfar rabata ke a ne ka mane ka botshabela divine lunga wa ya tamela a inga ne tsa tebo mokwena mokwena ke wa inga ba re balabala ne tsa ke a ne ke piro ho ha mo sa tebe tsotswana ho re papa di fitse pele tsonge e ka nna lana ninga pare ha re bone monna pule salenge o nka balone tsa khuliso modawe e ka nna lana ninga pare ke a ne khuliso ba re balabala we ne tsa jaide Adams, Adams, why fitisa? We don't have to move quena. Kakarunya asorabata. Arabana to move quena. Why ragbolatele? Atasales, Giani Mushula, Giani, Utengamani, Yusuf Alfali, Alfali Waisula, Isaki Bodolo. I let a hang, I let a habedi, I let a hararo, Munghadi, Gian, Jagandala, Hosana Yadirsi, Urbana, Leva Personagani, Mitsuyalo Nama, Evas Mamane, Amitumisano, Eferide, Karunya Bubedia Papadi, Eferide Dolo Papadi, Akakarmo Mamedi. Papadi ya bakhala khanga CAF Champions League ele papadi ya lotula pili kama na ka Loftus First Stadium ele one mabele chanaus not as far but ntailenge kenam mututu mo mashwa mararu amitsuno beri karolo nya pila papadi e kana jolo ka obri mudiba mokotisi ha re ya karetse karolo beri ya papadi re ya karetse le papadi ka kakaretso re shebe hore nabe beke nyetla ka sontaha hasan dawsi le papala papadi ya lotula bopedi re ka lebella e
3: Mr. Kulu Karola Bobedi Papadi Ribone Minyetla Eme Raro Elatela Nami Tutunye Mashume Atleting Amitu Medi Mashume Atleting Amitu Meraro Mashume Atleting Amitu Imisanu Niminyetla Ena Eileen Yafungona Jola Gishtopa Senam Samuel said now Sabala Washole Hore Basta Bedi Nka Nehona Hulela Hore Boniti Bata Bahabaya Nahinyani Amuroko Walaba Pala Gishtopa Senasa Espa Rabat Makatona Basta Bedi Nka Minyetling Epsona Nena Eba Yifungona Nenta Zindaka Jenu Neha Ufungona Aushaba Hapu Kumana Hore Setopa Samuel said now Hasaka Sabah Katsa Khatelo Ifika paifi ha go lojwa ntshigela tso nya bona go bana le yena tsa papalisa bona ile mo captain Ronald Williams ha go na bolo e kotse e ring o ile a ithiba papading ena go bontsha gore se tlhopa sena sa as far abroad bana ba tle ba hlasela ba sotswa hlasela ne he bona ho bontsha gore bana ba tlhopa sa as far abroad ba ka tsona gore ba hlabe dintla tse fitang tse pedi ne mabulisa na se sa hlabeng tla ha ba fitla kwana na yenya ya Morocco mme ke ka ho kireng se tlhopa sa no se nosi ba ntse mo 70 mo se botse mo hle na gore ba se ba hlatswa ntla mme bile hape bona ba tla papading ena ba sa dire ntla jole se tsola ba setse gore ba tshireletse hantle ne ba seke ba hlatswa ntla tse pedi go bana ha ka ba hlatswa ntla e lengwe e tla etsa gore ba extra timing ka pa ba e mo bolora di penalty ne ha re ka re pela mamodisa nase e se ba ditse thapa penya ka jeno gore ba hle ba padina ka ntla e lengwe ho noto me bo holo ba taba gore na seo ba tsisa na henya moroko e tla ba sefeng ne ba batla gore ho etsa le eng ha ba le na henya moroko
2: re le bo mo khotlisi mamedi re le bo wa bohle ba bile le kabelo khaso nya papadi ena re le bona ka moso tsietso ya mmameri re le bua ka mesele mehla ha re le bua ka kapa ka bona re khutlela ho wena ngwana mme re sentse re le bua le lefapela di tsaba re le bua re khutlela di papisi tsa khaso
8: ke le bua holo a makopse ena mmameri se beletse o ya le sedi ke ka mo etsa melenga ka tenga papadi ena o ya care for ya magola khang e packing tsa masandawana mohole se paseno sana ya Morocco e ke papadi entle haholo mme sena masebeya setlhopha masa Sundowns monyetleng o motle wa hoka nka mohope onama wa CAF wa magaola kgang obane ha ile tsena nama he ha o ka etsala hore ba hlabe ntlha e le nngwe naheng eno ya Morocco o bo e be lori setlhopha sena masa Morocco se hlaba ntlha tse pedi hona ho bolela hore hlopha sa Sundowns e tla ba bona bahlodi ho ba ne ba tla be ba tlabile ntlha naheng ya boaisani naheng ya Morocco mme ho ho tlatle ho thabise ma Afrika Borwa wa makao fela ya lo pala metsotso e re beya hantle ho emeka e haise e le shome le metso e robedi pele re fitla ho lo enkere a kamra horwa ina mayabo tselela mme ke da go ya nena le monnati la noto e dulang a tsebetsa mena maikutlo noto a jetse we fana nga fela ma hupula madibo tsebeletso ya ho ratwa make ba baholo le ba batsha

Aka Abdullah Ibrahim, Water from an Ancient World, album ke a selemo sa sekete makgolo a robong mashome a robedi a nang le metso e mehlano, mme mono he o kopana le pina tsa monate tse tshola ka bo The Mountain, bo Mandela, bo Song from Satima, ke tse ding tsa dipina tseo e leng gore di a fumaneya albumong enam e leng pina eo ke dumelang gore gotlhe le gotlhe mo ka tswanga o mametse ena tshebeletso o le teng ya o dumedisang ke letlhonolotsholo ke ka kapa ya maqhobo e reng a e botlha e be go etsala sena seo se utlwang radiong ya gago. Ke leboa botlhe ba ntseng ba ntetsetsa kemane mogala o tlhagago Thabiso Mokwena. Ke a leboa kwena selegale ke moqetetse monneno wa make monga wa banna bao e leng gore ha semi malete a qeta go tlhokagalam o ile etsa albumo ya hae eo neng e bitswa fela ka gore ke The Unfinished Album of Semi Malete. Ke monna ya phetseng dinaheng tsa America nako e telele haholo, mena o hlaha kwano Bloemfontein ka mona ka Papanyane Street, mme pele mono he ke ile ka fumana mohala o mong go hlaha Home Park Mnakane ena o ka mona maka Botshabelo tsatsing la maobane ho no patoama Tshepo Mohale e leng ngwana Buti Mohale pele mane ba teyane mono bo Pinky Monere feleleng Monere Mamnakane ke bua ka mmamo ja lefa le ena o na le teng mono mmogo le Marorisang Mpila ne dikopane ntho ne di le motšheng di tsamaya hantle ka tsela e nepagetseng pele mono wena morati wa tshabeletso wa lesedi ke le ka o nkela pele monate ya Step Dam a re Inyembezi metsotso e re beya hantle o ye leshome le metso e robedi pele go fitlhagoreng ya botsheso ya bosupa o ntse o mametse makodilo a bohlale makodilo a mmatla tsatsing leo e leng gore nnete se beileng nako eo re leng go yona ke nako ya Maria wa bata dibakeng tse ngata go potoloa Afrika Borwa. Wa bata haholo jwale ha e le mona mafura a ntse a nyoloa maka mona le ka mane jwale o ipotsa gore re tlo ba o kae bane bo diparafini le tsona di a tura, metlakase le yona ya tura, makore go thata wa nyolosetsa nakong tsena matseo ge leng go tsona. O ipotsa gore ka mora selemo ka mora lemo tse pedi re tlabegele go kae re le maAforika Borwa. Mo leng teng ke mo ke leng teng e re ke gatela pele ka mmino gobane nnete se beileng ke yona tabakgolo ya rona e re teyantseng tsatsing lena la ka jeno re keteka kgwedi ya Afrika. Makotaba wa kamane ka Egypt wa selemo sa 1963 ke yona tabakgolo ya rona, mme re tla keteka makala mashome a mabedi le metso e mehlano kgweding ena, mme ke tlatlhe ke o fem kontinente ya Afrika bongata tsatsing lena la ka jeno. John Polin Kele Mobana Kele Bitso Lapina Nadifelo Namorati Watsibele So Yali City FM

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: And now o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana koneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
2: Ebe o na le tsitsipano, ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Yalo pala metsotso e be a we meka e ha se robedi pele ka o rena ya le ya bo ya bo ya bo superman tsi ke tla monate ne go ke tsipina monate a goloma ya dona polen e leng a galala me ya dina hama tse go paneng tsa america ma mme mona ona tsa male di kwa kwa gere tsa se bitswanga fela ka hore ke African Brazilian connection ka utlwa hore ina le makatito o matlama wa continent ena ya Africa. Africa wa tla monnate bana. Wa tla monnate tsatsing la Sonta ha I am your child kele mobana. I am your child kele mobana e bolela hore I am your child ka puo ya rona ya se Africa. Taba tsa monate ke hore o ka etsala hore re bone tlhopha sena sa Sundowns e le bona bahlodi ba mohope ona wa CAF ba tshwarama dimilione tse ka fetang 100 million. Ba re ke bo 120 million. Ha ba ka otla ntlha tse pedi fela naheng yeno ya Morocco kapa tse e le nngwe fela e be e le gore tlhopha sena sa kamono ka Morocco se tlhaba ntlha e le nngwe kapa tse pedi re ka bona ba feta banka mohope ono wa kontinente ena ya Africa. Nnete sa bele ebile papadi eo ke ileng ka e boha monneno a Lyon o poste dintlhama tse setlhotshwana ditlha tse ngata tseo ke dumelang gore nkabe re bua tse ding gona jwale tjenana e le gore Masandawana a fetile ka dintlhama tse ka bang tse hlano kapa tse nne mo setlhopha seno sa naga ya Morocco. Motshemotlha bona morati wa sebeletso ya lesedi nna lebitso la ka ke lehlono letsholo mo ke tshepe e janga tshepe tse dinga tshepe e etsanga modumo o moholo modumo wa tshepe ya Simpala. Jwale ke tswaka Afrika Borwa mo ke kopanya le naha ya Zimbabwe. Olive Mtukudzi ho na le pina ba re ke tapera. Ke nngwe ya dipina tseo ke di letsang magetlo ha ke tsamaya ke le mong koloi mani mamela ratantwena na morati wa tsebeletso ye matla ya lesedi FM.

0: Gepi na monati ya Henry di Kongo Ndolo. Mahali bua ka Ndolo ke mona o bua ka lerato. E lerato le tswang a botebong a bapelo ma eleng engwe ya di pina matseo eleng re di ba monate tsa galala ena ma eleng Henry di Kongo Ndolo ke libitso la pina metsotso e re ba hantle we mika ya sima e mashima mabedi pele go tlaolweng ya di ya bo robedi eleng hora e o eleng re ke tlo o sia matsong a lerato a matshogo matlhoko ya tlatsa malwena jalo ka nane le monate la mino wa di tswere staff notation jwale tse dingwe tsa dikwakwaredi tseo ke tlo fanga tsona ma ke Thomas Mafumo. Thomas Mafumo ke monga wa digalala matsa nagama ya Zimbabwe ma o la ba palegongwa naheng eno ka lebaka fela malaore mmino wa hai e ne e le ona wa tokologo ba re ke Chimringa Music mmino wa tokologo mme o notlhile a lwantshanama le puso ya ka nako eno dilemong tseno tsa ntate Robert Mugabe jaba o tsobelela go ka ba palegong naheng eno ya Zimbabwe. Mamo o leng teng a ke mo o keleng teng ke lema ka o tshepisa kare ke tlatlhe ke tlo fa fela tseo e leng gore di na le molodi wa kontinente e nama ya Afrika mare gopolama selekani se e leng sa thewa mane naheng ya Egypt Addis Ababa ma selemong sa 1963 mo leng teng a ke mo o keleng teng wena morati wa tsebeletswa lesedi o tla ba le diketsagalo di nagama tse fapaneng tsa kontinente e nama ka la 20 le metso e mehlano e le o keteka tsatsi lena le legolo la Afrika.
1: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi o tla opola gore kontinente ena ya Afrika hoba re merabe e batlang e fapane haholo. Dipuo tseo e leng gore di ka ba teng kontinenteng ena ya Afrika e ka ba matse fetang 2,100. Ka ha o tseba gore ba banga ke ba buang seZulu, ba bang ke ba buang seSwahili, ba bang ke ba buang seSotho, Setswana, mme na e nngwe le e nngwe e na le batho go fapana bao e leng gore ba sebedisa dipuo go fapana ka meetlo e batlang e fapane. Tsopola gore naheng yane ya Zimbabwe re na le e nngwe ya dipuo tseo e leng gore di e bitswa fela ka gore ke Seshona. Seshonam ke nngwe ya dipuo tseo e leng gore di batla di tlhalela ka mahetla ka mono ka naheng ya Zimbabwe. Mme ke tena ke bua ka Zimbabwe tshenana mobane ke gotlama ke tshwere Thomas Mafumo Pindigori Wayenda ke lebitso la pina mo leng teng ke mo keleng teng wena morwa team wa tshebeletso ya Lesedi FM. Kemo to watch Chimringa Music, Chimringa Music. Nugget Sepe. Yeye tsanga modimo moholo. Modimo wa Sepe ya Simpala. Kaka pa molin teng ke mo keleng teng. Bona morwa di wa tsebeletso ye matla ya Lesedi FM. Tula mona na morwa di hle.

0: mamidi watsa bela tso ya le sedi e pitikoli wa yenda makipi ne monati ma ene tla huena maka Thomas Mafumo e ke nwe ya dipina matse ile nga tsa tuma matsa selema sa 1918 e kwa Husky Boys ya monene wa maelenga Thomas Mafumo o tella mahamo nna tsana makapi ne na ma ya Hai monati pindigori wayenda jole he mona ma o hlalosa hauri wayenda mona o bolela mona ke mo abuang ka motho e o ileng gore nete re ke qale tsenama pindigori mona o hlalosa lona ho bua ka motho e o ileng wa qhoma ebe mona mo areng wayenda ebe ka mga mono he wile ke puo ya seshona e o ile ngore wa sebedisa kwano Thomas Mafumo mme ena makengwe ya dipina matsahaye ke bua ka motho wa Chimringa Chimringa music Chimringa make minoma wa tokoloho e o ile ngore nete sebelim o sebediswana heng yani ya Zimbabwe isita maliana Oliver Mtukudzi lena netsele motho wa Chimringa Oliver Mtukudzi tika o hangata uno fitlela ma Oliver o ipikela a le kwano Africa abina ha holo kwano asa tuma holo ka le meeting e fapaneng na eng eno ya Zimbabwe meeting e o ile ngore o ibinem ya mino monna eno a elenga Oliver Mtukudzi ibile kwano Africa borwa e bana nete sebele loja o sa utlo hore o re mono empa maikutlo ao ile ngore wa Kenya pining eno ke ona a o fang mo elelo wa hore o batla ehile a bua difeng ke ka mo mmino o ye o be ka teng wa namolo ati wa tsebeletso ya Lesedi FM na ke tshepe e jang tshepe tse dinga e tsanga modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala Manidubango Laucha Venice ke nwe ya dipina matse o ile ngore ke tlo fa tsona ntle le mono hema ke na le Philip Tabane ke a bereka morning tenga ke mo ke lentenga wona morwati wa tsabeletso ya le Lesedi FM noto ka biketlo noto ka matla noto mole monga wa tsabe ha wa fela
1: Bosuko ba lahlelwa ke mratuwa ha se papa hat. Clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamela jazz le hlohonolo tsho sonta ha se seng le sesi ho go renya botshele ho fela ho renya borobe jazz le hlohonolo tsho ka kapa le Lesedi FM.

fela ka o reke ke Speed Sound ya selemo sa 1976. Stay cool, ke lebitso la pina. Ke lebohile haholo Benjamin Malebo. A re ye kakapa ntse ke na le wena, a re isa basebetsi lapeng.

radio mona. Mayo kidnapping. Tete pambisa. Stay cool. Le bitso la pina. Ho bile monnati ho balwa na tsatsing le na la ka jeno. Ho bile monnati a holo. Ke tswa ka pina ya Philip Tabane. Atsama le sehlopha sa Malombo. Malombo e wa bona o bua ka batho ba nan le boleng minong o bua ka Philip Tabane o bua ka tloko sehume o bua ka selogalane o bua ka Pops Mohammed mona are ke a bereka tsase le kanile na beketlang me motheting ona majusia ka Pine monati ya Philip Tabane matsonga le rato a machoma hloko.

le shumela tente le stopa sa serumula performing art academy ba ne ba re binela pina eno e monate boka morena wa ganya ke boqapi ba hae mohlomphei le shumela tente ke engwa dipina tsa hae motho e motle e o kidumelang gore e tla binwa le yona ditlhurisano ntse ngata tse tlang ba teng ka re ho naha ya Africa bo rwana ya Lesotho na ya Botswana mmoho le na ya Swaziland ile shumela metso e metano metso tso pele ho ra borobong ho re nya borobong re balwa ditaba tsa o qetela tsa letsatsi hang ka mara ho tsona nna le wena re kena mogahlelong wa bobedi wa le ratwang le nana o la ditswere ho le sedi FM ke nka boqapi ba hae hape le hlomela tente kabelo ya ka entle.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nana o ke la haola ditswe re tshebeletso yeo e mamisinki ya mantlha ke lesedi FM mamedi e motle ke metsotso e leshome ka mora hora ena ya borobong. Ntumelele rene re hatele pele ka mmino monatinati ke ne ke nkile setlhopha sane sa Bongani Music Creators ke bona ba neng ba re binela unonxause e re he motsotsong wa jwale re hatele pele pine ena ke ile ka e rata ha ke qala ho utlwa e qapilwe ke Mofu Lihlebiata Ingwe TVET College ba re binela ipaseka

tempo si, quia quobio est sanum, issumine statuibus, mas

Sassi tandatu, uvesiles tandatu.

0: Baraka, o pahamise, modimo o saba, lengile mo. Bua le ona hona. O tsebele nna sentse ke bua le pelo ya ka ketsa. E wana wana so mo maweng se khuwa. A ke se ke luki se pelo ka mona ka Graaf Reinet ka mona motsomo ga tlwa ke hloka di thape. Monza ka mona ka Bloomside 2 a re sentse ke luki sa pelo a se poro dinewo. Ara nna tika ka tlhong ka mona Sprite motsomo ra tlwa luki sa pelo ngwane so. E hlonga no magalemele. Mama re tubetse ya o sile. A vingi. Ara nna ke ka mona ka matshabeng ke luki sa pelo. A ke fuka ga isopa ke sa. Bua lona pelwe. Oi vya so wena pelo yaka. A ka jeno o tlo utlwa nthwena ya le Sedi FM. Bua lona. Bagale satane. Ke mohlotse. Matla ya fe. Agidile.
1: Ke satane.
0: Ai.
1: Ke mohlotse.
0: Aga mohleke di a bola o sire montse. E bua le pelo e. O ka satane tswa pelo nyane. Tswa ke le lo nyaka tswa maikutlong a ka diabolosi. E fa mori mo sebaka satane.

a se gabola jene motshomoratuwa mabelo a tshebele tswala sedi a re ele motshomoratuwa a re ngwane so ke letong tshe sentse ke utlwa tsoseletso sentse ke utlwa matla a re ke a e utlwa nthwena ga e theowa o tlwa tlhogo mona e theowa e ya maotong kwana e ya thopothela a re motshomoratuwa moya wa ka pelo ya ka e sentse e le malala laoso aibe wa kula ke o kopela pholo pholiso aibe wi metsi wi mulo he outlangwe lokolo he ditlamo wa tsiba ka jenu ke rata hore kgwedi ena ka ofela ya bohlano ya selemo go dutse pelong ya sebuhudi hore re tle re phatlala tse odima kgwedi ena e le kgwedi ya tlholo e le kgwedi ya bopaki e le kgwedi ya diphihlello tse kgolo ga ke tsebe tabatabelo ya bophelo ba hao ga ke tsebe toro ya hao ga ke tsebe sello sa hao empa hona le ntho le hodimo le reng ka jeno jwalo ka ha re tlo qala beke ntšha sebuhudi le hodimo le re ka molomo wa tshebeletso ya lesedi le hodimo le tsamaodi wa maqhubuana le re ke tla ke fetise molaetsa jwalo ka ha o ile wa ngolwa ka tsatsi le mpaulosi a ngola mangolo a yang dikerekeng tse fapaneng Paulo Sangwala Philadelphia Paulo Sangwala dikereke le baetapele bona le mo fitlang a bua le Timothy a teng a sebedisa mantswe a reng Timothy a moraka tsale maqhubu a tshebeletso ya lesedi bosumbona a bua le wena mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka gona ga ke thakgolana le wena ke ileng ka re ga re lokiseng dipelo hoba pelo ya motho ke moo o le hlotlola ga e le dulang teng jale tshebeletsona ya tla bosung mona bokgethileng e re go wena kgwedi ena ga se kgwedi fela ya basebetsi ga se kgwedi fela ya bomme ga se kgwedi fela ya Afrika empa ke kgwedi ya bohlano ya o ka yona re tlo bua tlallo re tlo bua phethagalo re tlo bua tlholo mamedi wa tshebeletso ya lesedi beke le beke re a tletleba re a lla empa ke rata gore tlonka monyetla ga legodimo le se le theohile tsena re ke re tlo phatlhalatsa ka malemi ya rona re tle re tlo bua le diketane dife kapa dife tse tlammeng baphelo a rona tse tlammeng bana ba rona tse tlammeng bokamoso ba rona tse tlammeng dikgwebo tsa rona tse tlammeng mesebetsi ya rona tse tlammeng manyalo a rona re tlo bua le diketane mme re tlo phatlhalatsa tlholo.

ke o fa monyetla mamelo ya tshebeletso ya lesedi metso seng le19 ya re goreng ya 11 a kwa itukisa tle gotlhe mo o leng teng ke o fa monyetla gona jwale re tlo phatlhalatsa sealemoeng sena go na le monna mona bibeleng taba tsa monnenwa ka metlhadi ya ntsokotsa di mfuruwa tumelo monnenwa lebitso la gae ke jobo re kopana le monna ya sa fetoleng polelo ya gae ga bobebe re kopana le monna ya phethagatsang ntho ene re bitsang consistency jobo ke monna ya saeng ka moga di-trend ke monna ya saeng ka mora moya ke monna ya sa laolweng ke modumo jobo ke monna ya sa laolweng ke maikutlo ke monna ya sa fetoleng polelo ga jobo a re ke a tseba goba ya ntshepisitseng o a tshepagala le ga o ka etsagala go sane yenwa ya mo tshepisitseng a se tshepagale a ke ke a fetola polelo ka lebaka la letsatsi leo ke monna ya dumelang gore le ha ebe o sa lokolle ka gara boemo bona le ha ebe o sa mfodise le ha ebe o sa ntlamolle taba yena ga e fetole bomodimo ba gago butle sepono mamereki batla o tlo itukise go tlhe moleng teng go na le mo o tshebeletso ona yang teng ka jono ke kere ka metlhale matsatsi le na ga se lenaneo fela empa ke lenaneo le tlisang tsoseletso le tlisang maatla bophelong ba gago le o lokisang bakeng sa gore o tlo qalebe ke ntšha a ka pelo e tletseng thabong ya kalelo le tlhoko a sipho makgabane a re ke dutse ka thabo Hallelujah!

Bile ke monate to get us one ba re jwalo ntate rato la hao mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi yena e re leng ho yona ke nako e bohlokwa ha ho hona le mantsi e o jobo a bua mona bukeng ya jobo monna enwa wa mahlomola hona le ma reng ha hlalosa boemo ba hae uri ho ja hulka le kangwa bohloko baka ho ja le badimabe aka aka be wa sekale a se nna ke jobo uri ho ja hulka le kangwa bohloko baka a re hotsa le bomadimabe aka le bona bone bo kabe wa sekaleng bone bo tla fetisisa lehlabathe la lewatle ka boima a qete mono jwa bo tswela pele wa gutla pe ore temaneng ena ya bosupa kapa kgaolong ya bosupa ore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa matsatsi a hae a jalo ka matsatsi a motho ya thotsweng ai monna enwa ha buise mantswe ana o bane ya thabile o bua tsena la hlehetswe ke nthotseng a taholo bophelong empa hona le ntho e ke ratang ka jobo o e motshomo ga tua wa tsamamabidi wa tshebeletso ya lesedi o tshwanetse o fitlhelele boemo bophelong ba gago mo o bua ntho o fitlhela batho ba nagana wa tlanya ga o e bona ka matlho a gago a nama o e bona ka matlho a gago a moya o dumela modimo ya itseng o tla ba le yona o tshwanetse o seka fetola polelo ya gago batho ba ke neng sekolo le bona ba tseba o tlwa ke le primary ga ke yaka ka fetola polelo ya ka gore ke batla ba sebohodi le ga fela ke ne ke le monyane ke etsa grade 3 grade 4 empa ke ne ke utlwisisa pono yaka ke ne ke utlwisisa toro yaka le ga batho ba sa e utlwisise nna ke a e utlwisisa le ga ba sa e tsebe nna ke a e tseba le ga ba saka ba e bona nna ke e bone ke a tseba gobane molopolli wa ka wa phela jobo ga bue mantswe ana ga so lopollwe o thothobole ngwankga o di bebe o maqeba jobo ga re ke a tseba goba molopolli wa ka wa phela go thoa rewa ke modimo metswalle ga e sa le yo bana ga ba sa le yo masimo a tšhele ga a sana diphoofolo o bua mantswe ana gore ke a tseba goba molopolli wa ka wa phela a soka a lopollwa ga o edumela o e tseba o e utlwa o e bona ga o kgathaletsee gore batho ba bangwe ba e bona ba e utlwa ga modimo a o tshepisitse yona a itse e tlo etsagala e tla phethagala.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baagi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tagiso, ke bone pholoso, ke bone kganya, ke malepekola maponopono ntate.

a pina ke bona tia holo te bo mo ruti ara jalo ho robala ke tlhole ke le ka u fa pina se bona tia holo mabela se lo se lo tlhono lo fale ya u tla bona tia PCC ba re maqeba mashume di metso so la metso e mehlano ka mara o rala shume metso mong na o ke la haula torisho mogatlhelo kwa o qetela mme ke a tshepa le gona o dumela mabedi ya tshebeletso ya lesedi o ntse o amogela jalo maatla a matšha tsoseletso bophelong ba gago gopolwa ke itse e bone e phatlalatse o seke wa emisa go bua ka yona o fitlhelela e phethagala ke batla go fa nnete e phelang go na le dintho bophelong ba ka tseo ke neng ke sena o di fitlhelela ga ebe ke ne ke sa bue ka tsona ga ke re ga ke bue ka tsona ga ke bole o qoqela batho kapa motlhomong go di phatlhalatsa gotlhe mona kopola ka le mo se seng ke le o tshwasa ditlhapi le malome wa ka a ntse re tshwasa ditlhapi a re motšhana ore wena motlhang o golang o batla o etsaeng ka mo etsetsa lenaane la o dintho tse ke batlang o di fitlhelela empa ka re go wena go yena e ka sehlohlolong ke ka re dintho tsotlhe ka go fela tse ke tla ba le tsona le tse ke tla di etsa di tlo tswalwa ke a re moshana ke a o tshepa a re moshana ke a o tshepa motšhana ya bo fedile ke ntse ke phenyokolola bukeng ena ya jobo ke batlana le motho ya le mong fela ya ileng a re go jobo monna go tloloka motho ya le mong fela ya reng go sosokae Kie e se le haufi a ke phethela kwana ke tlo o fa lengolo mona Kie toro yenu ya hao pono yenu ya hao moralo ono wa hao o tshepe dumela go ona le ha batho ba le kgolo ba ka garana le ona wena dumela go ona ga o dumela gore lapa leno ntse le tlo fetoa ka tsatsi le leng ga o dumela gore maemo a bophelo ba wa ntse a tlo fetoa ga o itswetsa ka jeno gore ga o sa batla letho la dithetefatsi ga o itswetsa ka jeno gore ga o sa batla letho la botsotsi bosodu ga o itswetsa ka jeno gore ga o sa batla letho la metswalle e sa lokang ga o ipolelela ka jeno mme o iphatlalatsa kgafetsa-kgafetsa motho e mo o ne a bua ntho mo ka tsatsi leng a re wa tseye motsho moratuwa o seke wa etsa phoso bophelong ba gago wa pota-potwa ke batho ba buang dintho tse fosaetseng tse negative o seke wa pota-potwa ke batho mehlaena ba dulang ba tletse dipuo tsadi tse tletseng dinyefolo batho ba sebang letsatsi le letsatsi ba senyang batho ba mabitso letsatsi le letsatsi ga o na ntho e ntle ba e bonang bathong bobe bofe kapa bofe ba bo tsamaisa le ka di-WhatsApp empa ga o na mohla ona matla ana a sebedisang o seba WhatsApp le o tsamaisa ditaba a sebedisang ga motho a ntse ntho ntle gobaneng ga motho a ntse ntho ntle o sa sebedise ona matla ao go phatlhalatsa ditaba ga o tseba o na le bofokodi bono ka jeno bua gore ra ke sa bo batla bophelo bone mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le dintho tse tlo tlhoka manganga go na le dintho tse tlo tlhoka manganga bophelong ba gago tse o tlo tlameya gore o penye o tiise kore o tiise o fitlhela ntho tsone di batla o seka fetola polelo ena ya tlholo polelo ne e reng ketlo
ke ntse ke tlo o seke wa ifetola kapo wa ifetuhela ke a tsiba ha o mo batlang go ba teng ka jeno ha o mo no labalabela o ribe e ka katsa tsilena ine tshwanetse be ke mane ke la go tsenga o se ba thakatsa ha o se ba thoba o gona o support wa tsa motho ona ke na sekolo le yena e mong se le se le tuna e mong e sele principal e mong e sele ntho itseng ga o ba shebo se bophelo ba gago o utlwa e ka o dieile ga o a dieya ngwane se o ntse le nakong ga o a dieya o ntse le nakong ga e fela o ntse o phela mo ga o ntse le teng go na le modimo le godimong go na le modimo ya tshepagalang nako yona go ya ka lefatshe ka nna ba ile empa le godimo le ntse le o sheba le ntse le o bona yona toro eo le ga o shebela e ka e shwele matlhong ka batho e na le kgonagala gore e ka phela ke modimo ya phedisang dintho tseo matlhong a batho di shebagalang di shwele ke modimo a tsosang dintho tse go sona o santse o seo sena tshepo go tsona gona nasareta moo go na le ntho e botlhokwa o na ntho e molemo e ka tswang yona toro eo mamadi a tshebeletswa lesedi e ntse ka phela sekala sa tshepo lona lapa lena la gao le ntse le tlaloka bana bana ba ntse ba tloloka kgwebo ena gao e ntse tlo phagama yona CV ena o e ntseng go na le mo e ntse tlo amogelwa teng ke nnete o tsamaile dibaka tse legolo mo CV ya gao e sa arabelweng teng mo o sa fumaneng le mogala o re ntlo interview empa ke rata go gothatsa ka jeno yona CV eo tsamoetsa dikopi gosane e tsamaise go na le modimo ya arabelang dithapelo tsa bana ba ona o seka fetola polelo ya gago o seka fetogela poelo ya gago o se se o kae ke ke na ntho ya gago ke tlhomolofatso e se eme monyako e se e atametse ka nako tse dingwe ka nna ba o latlha tshepo tjena a the karabo ya gago e ne se e le gaufi ka nako nngwe o latlha tshepo tjena ate khotse ya hawe ne se le haufi tsena se di khothatso fela ba medu ya tshebeletswa le seri ke bo phelo ba nnete e bone kie e bone kie e se le haufi e se le haufi e se le haufi e se le haufi kie nna ke a e bona nna ke a e bona nna ke a e bona karabo ya ka ke ena tlholo ya ka ke ena phodiso ya ka ke ena

0: Dumela mo tsomagatjwa dumela jo wa tsa keng go jetse. Ke o mametse ke go betse ke le ka dikobong. Ka 88.1 he wa re hlabolla hle mora ka jela. Se bua le ba lo ka mpena ba yi.
1: A mo dima bene lo e. Emo tsomagatjwa go kwa o mfa matla. Ke a bona. Tsela tsa ka di buleya. Ntho tsa ka ke a di bona di ganya. Thank you, Motsumo Ratu. I'm doing my

0: every day 086 000 3084. Tswa rapele 086 000 3084. Momamedi a le mong ya re qallang letsatsi, ya re qallang beke ya lehlohonolo sekgutlwaneng sa rona sa hashtag tswa rapele 086 000 3084. Tshebeletsong ya lesedi, Lesedi FM, ke Molelwa wa rata wa lelwa kae kapa kae hohle mo e leng gore o mametse ena tshebeletso o le gona teng. Mamedi re tlo tsamaya monate o tlo kwane goreng ya leshomele besemedi go ya jalo goreng ya bobedi. Tle ke tlhophe ntho tsaka mona, ke bona gore ke a bona megala ena eme a ke tsebe ona o e tsala jwang, empa ke na le tsela e leng gore ke sebetsa dintho tsa ka ka teng. 086 000 3084 tshebeletsong ya lesedi ke a bona ya panyapanya ntetsetse mamedi 086 000 3084 kamora gora a lesomelemetsemedi mamedi uteng kwa gawile 086 000 3084 ke tsebe na ke nna molato kapa jang. Dumela.
1: Ke tshima mela mo fatu.
0: Mona tim.
1: Eh. Ha mogana a tlalelo gona le tsatsilela nda ka tshe. Ke o mema mo dimi ya matla ohle. O dimo ya ke tshepisitseng ho go phelo mo dimo tla dula le teng. Ba ka na le mo dimo go bona mosebetsi mo kana le mo dimo wa mohlanka wa hao Jehova ya lutle. Ke na le yena mosebetsi ka matla o dimo le ka bohlale le kelello. O tsamaise ntate ya lotileng ga mmogo le gona modimo ka le bamamedi Jehova ya lotileng ge qalele letsatsi lena tsamaya le gona mogana le modimo wa kganya le bitsong la ntate le la mogalelamo ya gona leleng amen.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa. Basotho kopanang.
1: Basotho kopanang.
0: Pina e nngwe, mme re qhwaellane dikobo.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: What kind of a man would I be? A man condition, Pejeramani, Phil Collins, Everyday, Calvary, Mujalefa Amarena. Majalefa Amarena. Tshebeletsong ya Lesedi, 27:07. Pele ho hora ya pele 086-000-3084 o qhopa bosulu bo mang ba sa feteng ba bararo ntetsetse 086-000-3084 mamedi o teng kwane dumela
2: modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ntate wa ka loseng ha letsatsi la kajeko tsa o leboha Jehova mabalo a bophelo ke kala beke le wena modimo wa ka ya lukileng ya matla o hle ya sa tloleng ke letho ntate o seng ha letsatsi la ka je go tsamaya le bana ba hao modimo wa ka ya lukileng ba tshwereng di CV ka matsoho modimo wa ka ya lukileng ke na ka re ho dipelo tsa ba sereti modimo o kene ka ha re ho dipelo tsa ba hiri modimo wa ka ya lukileng ba kopanye ba etsengata na ngwe modimo wa ka ya lukileng seng ha letsatsi la ka joko modimo bula ditsela tsa bana ba hao ntate wa ka lukileng hlokomela bana ba hao modimo wa ka ba ditseng diterateng ba senang bodulo modimo wa ka lukileng ba tshireletse o ba baballe modimo wa ka lukileng o seng ha letsatsi la ka joko kena ka re o dipetlele modimo sedila mmele ya bana ba hao ba kulang le ba kulelang ka matlung ba ntse ba tsamaya modimo wa ka lukileng le ba robetseng Jehova mabalo a bophelo ke na ka haru dibuhudi tsa lesedi modimo wa ka lukileng o ba kopanyo ba etsengata na ngwe ba sebetse mosebetsi wa hao modimo wa ka lukileng o ba hlonolofatse le malapeng a bona modimo wa ka lukileng seng ha letsatsi la ka joko re o leboha Jehova re bona ditlhonolofatso tsa hao modimo wa ka lukileng o botsi ditsela o botsi masedi modimo wa ka lukileng lo seng ha letsatsi la ka joko ro tshepile go nyana sna tla sa le hodimo ntate ra o leboha Jehova mmabalo o phile ha o ye mong ka ntle ho wena seng ho letsatsi la ka joko modimo re go tshepile ka le bitso le matla la Jesu Kristo wa Nazareth re a leboha ntate amen
1: re a leboha mme wa ka empa se gutlwana sena se etsala ka kora pa 12 metsotsongelo shumele metso e mehlano ne se re fitile
2: ra leboha ntate
1: Mamedi o se kampa rapela hle se re.
3: Tsantsa wa tsela.
1: Re tene kae?
3: Re teng mo kae?
1: Ha mona di ke mangai?
3: O go le khalem le fika go dipa.
1: Eh.
3: Eh di go pa go ba se le bana ba latela eng ke ntate bishop o ka sa solo Amelia. Ke re a se mo le bo ntume ga tuma o le parisi ka tla ka mme mo mogana na maloka se ka thabantsu ke ke wela. Konto selo.
1: Ho le se di FM dumela.
4: Ke le nna ke tsena.
1: Mere kae?
4: Amma ha o le ke ntate wa ka.
1: Amona.
4: Ke di tsumane. Ke le ka fa seo. Ha ke sa na matla, mme wa ka o hlope. Ke bo hloko ke di tsumane e ntanya le nna ka hala kula. Ke le bo ntate ke tsumane thank you.
1: Pepi mme wa ka hle, matshidiso a maholo a tswa mo rena modimo. Ntate modimo o etsa ntla o fe matla o tlwa.
4: Ee,
1: a skisi mamedi dumela.
5: Dumela konto wa selebe.
1: Ee, ho jwa.
5: Ho sharp o bua le sine gatebe ka botabile ka mo.
1: Sharp da.
5: Ee, a sine la ga tsheno ntse kopela dikena le Mthabeleng Mohale ka Face 3 Bloemfontein. Ke kene le Thembanyathi botabile mona plantlele. Ee, ke khutle ke lo kena le Thapelo Setlogelo ka Sporong.
1: Ke le bua pitso ke le bua ntate ke le bua ke go tshosa ragut ga o tshosa wa ntsha eh ke ba be ke di tsa batho eh ba tshosa ke le bua okay thank you a holo ke a utlwa ba be di o tshwile ya qatela tatse o tshwile ke le bua pitso ke le bua babedi o phuthololowe ke lapeng mona ke nnete re a tseba tshebeletso e neng mamelwa ke batho ba ngata empa ke itse wena sit back relax and enjoy. Hallo, dumela tle arafete ke lesedi FM. Hallo
6: ntate Pontu,
1: re tele kae?
6: Re tele ka mogatua.
1: Monata wa tshoga ke tlhobua ntle o iketlelwe.
6: Ee, ke tlala le ba wa gago. O ntshwarele, o ntshwarele. Ke tlala le ba wa gago. Ke re ntate Sello Mogele ka Tlobolane. Ke re mabinde le epo ka Kronstadt. Ke re mapatata ka Kronstadt. Ga re ka leng letsatsi le letla ba ga tone mo sengwe magamolotsi. Thank you, Matt.
1: Re a leboga tshebeletsong ya lesedi. Monna ka moka Fusion ka mona. O tshwa o bua le batho di-second tse fela. Nna ke bua le bona 2 hours ka o fela. 3 hours, 2 hours every day. 10 hours ka beke ka o fela. Ba baholo le ba rutile mo mfeta. Dumela lesedi.
7: Dumela Panto.
1: Ee, ho jwa.
7: Ke tshwana ngwaneso.
1: Ha monate, ke mang kae?
7: Ke matimang ka matepiara.
1: Ee.
7: Ke kopa o kena le Malerato Pitso, ke re Makabelo ka welcome, ke qetelle ka Matibelo le Anya, thank you ngwaneso.
1: Tsatsi le monate utlwa.
7: Thank you.
1: O lesedi FM, dumela.
8: O ntse le kae?
1: Ee, shapo.
8: A monate.
1: Ee.
8: Ke rata ho kena le kgaitsedi ya ka Mojela ka Mafoko mona Flandersburg, ke re Mohau Paul Marumo ka mane ka Pretoria, be ke qetella ka Letshela Mofokeng ka mane ka Matebeleng kwakwa, ekoba ba qhoba bosiu le sepuleng sa hore mona Flandersburg. Ke a leboha Ponto.
1: Letsatsi le monata utlwa.
8: Thank you, ngwaneso.
1: Tshebeletsong ya lesedi 20 le motso le mo metsotso pele go hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa pele wa lemonate le nanao le bitswang ka gore ke RQB maqhobong a gaso. A 87.7 or Bachelor 106.6 at www.lesediafm.co.za. SABC Plus DSTV Channel 806. Right in there. As what kind of channel that's working on concerns of Wakwe Kwana? Kill a city FM, do me.
9: I'm in Wellaponto.
1: Written like that.
9: Written like that. I'm going to go in
1: that day.
9: Nkhuluma sathuna le dimuna
1: eh
9: ake kupe nkhuluma ntsing o mane tseki ke mo tsia matabeng ke khutle ke kudumane mane ke kupele madio mukwina ke mo tsia magwagwe ke kupele mamurena ke mo tsia nkhono maphuku ba kupela ke nkhuluma sathuna le dimuna ke ba tswe ba phathi nenda dilwero se le tsa monate
1: tsile monate utlo
9: ke a le bua ntate wa ka
1: e ya dikopela ngwetse tsena ka ofela wana a dikopela o le seria FM dume dume
10: o ponto
1: retene ga
10: retene ga
1: sapsa
10: ke tla tla ka ho gwenne mamogana ga Lucas a ke sime wa ka a ke se go lunga go bona ke na le wena ke le bo Oscar mo se ka roje pot ke ke tsa de tema sa tika constant ke mo go ntle ka timo le pare se pila ka e khoko ka mma mo gana malaka se ke tla bua le wena mme wa ka ka tshoko ke le bo bona
1: ke le bo e tsidise ya me ke le qhoba bosile le holo ma medihle ha tsidise o tsebe go latlhelwa ke motswadi gona ba bangwe go utlwisisa gantle gore na o boemong bofeng go sa tsotele gona motho o kutsi ya kae kapa o tsamaile jwang empa go latlhelwa ke motswadi tla utlwe ka gona le ntho tloang wena mona tla utlwe ka gona le ntho e tloang wena mona e ya o monate o latlhelwa ke motswadi mamedi le nna ke le tsena ke setse ka le mong fela ke le sedi fa bo dumela
11: e se motho
1: ga tele kae
11: ga le ba tonto
1: chapoda
11: amna tema anti kere sport ka yone ka marka na lady kere ta tele be se ka marka mal batin ke tele ka di ta ka mana kana ma ke fo ke motho ba ya big fat le se la ponto ali ka busi mo rant ba di ke wetse motho
1: yesu motho
11: e ke ponto
1: Mohammed Sebele Tswala se di ke manta be ke ndumela.
12: Dumela Pontsho Select.
1: Eh shapo ho jwa.
12: Ah mna di Clement ka Ibrahim Clement Dibeke.
1: Eh.
12: Ah ntse ke nalo na tsoko manetse ne tswa lo skela o bolutsa.
1: Ba neng ntse o nyala ne Clement.
12: Yo Pontsho ke tsere ke hola tsela ya ga ke mo Pontsho ta ba tsela ho.
1: Nako utlwa o njwetsa pale ya dimo le dimma di epetsana o nyalaneng Clement Dubai o
12: nyalaneng kutlo mme ba challenge ba tshile blind ke mo ba tonga ba 2 minutes kutlo ba ba mme ba re di ba tsala ba tshile mme ke bo bua lo e tsam sa bo pontsa e
1: wa tswa we
12: a la tsa se ke tsa ka di re lai ke a ke ba tsama mme ke ho pula gara gara ko re se ke tsama se
1: sha pula
12: Shop shop.
1: Mama Tsela City FM. Hello.
13: Konto.
1: Eh, ke mang kae?
13: Kram ho mang ka go tshwana.
1: Eh.
13: Ya, Konto gre me tepi mono. Ke a skis ha tsise. Ke nna mang le bue, ke nka te bishop. Ke a mang go kwa tsi ba tlhapo ba teng mono, ke ba kenya le bona. Ba me a tlhapo. Ha mo mana o kupela ka sepli. Tsela gore ke potela mwana mme mona e friendeng ya kupi.
1: Tsa tsile mona.
13: Ha re khotse mwana mme wa re tlhabolla go man ka pina ke di tlantse go tsake me ka motu na le thema.
1: A o ke a leboa.
13: Ha re khotse pondo.
1: Ke mmanta ka jeno ina la matsatsi ya le shomelo metsi robedi ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Ke le batsi leng enyulo hang ke e hlwa ka ma. Kama tsatsi o hle ding ha ke na hudula mona mo rena mpe he hudi mulwena o ile ba tselenye nyolo seng e buimena o itsidise ka hore morena o tla o beya ka hodimo o le sedi dumela
14: pronto
1: ke kwa la khotse
14: o pitsao tswena
1: amana tim
14: amana tim I think it was a violent Mafredi. It was sent that the Masatika Mazolo with the letter from Malibitaka Western area. Kima Masatia Batalu with Yavana, I'm on nothing to the city to your little Tata Fonto.
1: Tata.
14: Why?
1: Yellow, you may. Dumela, listen. I think I'm to think of listen.
15: Hashtag Hama Melway.
1: Sell it to give up our Kimanga.
15: O bua le di ya mo rabane mo la Fixburg e Ponto.
1: Le mo sebetsi.
15: Eh ha ndi ke kene mphuetho. Ponto o ke o ke bo qhubele bana ba latelang. Ke ka mane ka Peter Maritzburg e ke re. Selo mabaso. Ke re tie tie masimong so niti. Qetelle ka ndatentala podisane. Ke ba mamele Ponto a selebo.
1: O go mfeto ntatela mo di 50.
15: Eh?
1: O come fetu ho ntatela mo di 50.
15: Wena no ntatela di mo di 50.
1: Eh.
15: Eh, o mfetu wa tswa e bulela mpontho, a nje go akana.
1: Ya le wa pa ke go raga ba sotho.
15: Eh, ya. O ba ga je be jo lo moholwa.
1: Eh, ya le wa ukwa.
15: Eh, qala tsa tinda wa mnate la manta mpontho wa sele.
1: He he he, tsatsi le bona ta utlwa diau.
15: Tanko.
1: Mamedi diau ke momamedi wa go tlhoba bosu ya moholo ke diau morebane o dula a le mosebetsing mohla ena a tseba se ke tseba mamedi e leng o raletsa o tla ba ro mosebetsing. 086-0003-084 ke saletswe ke ba bararo sa setse ba babedi ka mora eno. Dumela. Re o tla kgotso.
16: Hela Ponto.
1: E ngaka mokwena bolata qwaqwa.
16: Ai o nnetile ke yena ngaka mokwena ka bolata qwaqwa ka mona. o bo bo ke kene le skola yane ka mo le ga go tlolwane ka mo le ke re nka magaba ke motsamai motsebo ke o mo le a le mme ke re dipana mo go ena ke mo re sumane makaku ka nki ho ho to
1: e ntate mokwena tsatsile monate ntate mokwena ka mo ka bolata
16: thank you lwana yo lo fela ponto
1: thank you motswalle wa ka ke le sedi FM ke ba babedi khotso
15: ponto
1: e shapo ho jo
15: wa itukela ponto man o tshwere le go di thwana ma le bogolo location wa le sanda wana
1: e
15: ke rata o khoba busule bana ba latela ntate mahlatsi a le maokeng kronstata mabinda a le maokeng kronstata ke qatelle ka morena Rantheba a le mane Tikwane Hoopstad ponto ke itebohela
1: tsatsile monate wa utlwa he
15: taki ponto
1: mametsele sedi FM ke wa o qatela khotso
17: khotso ponto le shile le kai
1: ha monate retelle ka
17: tete ndi ke mampho makhetsa mate ke le tsaba tsitsa ke kena le gaitse ditsaka go thala makau mathibedi makau le ma wrong DJ ma wrong ba kopela ke a tshwa bona ba ratang ha ho le mpare le sma ke thank you ponto le shile
1: o mo tlhantso tho ponto le shile ngo thwinna
17: eh
1: ke le bua ba tatie le bua
17: thank you ponto
1: re se bele tsala sedi ba re ke ponto le shile ana ta ba le ke thura ntle ke shile di shile ke thotse ka ofe ona paetse bana beso ba ke ba ratang ha golo fela batswadi ba ka ba ke ba ratang ba ile mbang ka mohela ka di atlatse mo futhu ke fihla le sedi FM ka April di 1 tsa April 2023 ba re ponto re tlo tataisa ke le sedi FM mona ska tsotella di polelo tsa batho di polelo di Facebook mona o tsebe jwa lo sole se thaleng se seholo hona jwale a ona ba le tsela ke tile pelo e le la le ke tsaba le ke tshoa hey pa le ke sa tshoa ho le pa yo pala le tsatsi la pele ke qala o tloetsa le la le o bona e le la bohlano ke tloetsa RQB empa la nka mo hela mo na te bo mme ma morena ke sa re hopola bo mme ka mo ka poche le mo mo vepe na re mo e ke sa re hopola bo ntate Bishop bo ntate ke mang ntate mabena ke sala hopola bo wena nga ka mokwena bolata qoqo mo bo sekolanyane le bo machiro ha o banketsa motho ke fihla le sedi FM mona ba re mona le sedi FM le batle se bohudi ke ya le bo ha holo ba re ke selemo sa 2026 empa boholo ba lona ke ntse ke dutlwa le tengkwano bo mabinda ke le bo ha holo fela mabinda ha isa lana le nna le yena o tloa boma 2023 kwana ke fihla kwano ka ofela ke a le leboa ke a le rata le ntshwarele kae kae mo ntse le utlwa ka ke le etsetsa diphoso teng e ba mohlomong ha ke le lemohe wa tseba ka nako ngwe o ka etsa diphoso e ba ha o hlokomele gore o ntse o utlwisa motho o mong bohloko ha ke rate o utlwisa motho bohloko ka pelo ya ka ka ofela ke ka hoo ke dulang ke ikopela tshwarelo la lenaneo lefela gore mo e bankela ka ofosa teng tle ha ke hate fatse jwale ke a leboa ka ofela ntse ke le hopola le ba e leng gore ke sa ba utlwa hangata empa ke a tseba hle nenneng ke bothata ba di airtime nenneng ke bothata ba difounu empa ke a tseba gore ka moya re teng ka ofela kwa gore ke leboa holo le ba batjha ba ntsebileng selemong sena le ba ntsebileng selemong se fetileng le ba ntsebileng selemong sa 2024 ke le hlohonolo gore o kopana le batho ba tshwanang le lona ke a le rata haholo le e tsebe taba eo ya mofuta oo jwalo letsi robo metsotso pele go gora ya pele e re ka lebaka la ba dihlika le gata ke tse mo ho wa modimo ke kwetsa ke go ire wa o qetela ke a qetelisa halo re fete ne ke re ke tsa mogana ha uha ka yena ha uhela bana ba hau a ha uhela bana ba hai ba ba di re tswa mafelong a beke hle qala beke ka mafolofolo a qaleng letsatsi re qale beke mametsenano le le holo le budiela manane ho o hlatla ngwala tela tshebeletso ya lesedi lophisimbo matla ba me morapela katlego ke ene ntse monnete le tumele felletseng gore tsohletsetsa la moyeng mona ke tla se tumello ya hae gore re tle re bona re rofana no lena ka botlatseke ka tsela mofuta ofeng mamari e re bedi metsotso pele re kena goreng ya pele ke mogatlhelo wa pele le monate le naneo RQB Holy City FM hallo
18: original weso motho ke ena a buang ontse utlwa pontsho ke re original weso motho ke ena a buang se tshedi matlhatsi ka se dile ka Carlton dile
1: ao letsatsi le monate wa utlwa
18: ponto o nyalane o nyalane pitso Thank you very much.
1: What's that? Hi. Empala boe mo bona lentse le le bagatuwa baka. Ke santse ke lagata. E supile metsotso. E re ke letse tjene. Ke le tlwelle dipotse ke le tlwelle da.

0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Pondo wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Pondo. Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Pondo wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Pondo. Kholisedi FM.
1: Mamedi ka Manta tjena re sheba ditaba tsa basebetsi. Jwale hona le batho ba sebetsang ba itshebetsa ka ho bapatsa dihlahiswa tsa bona mona ho marangrang a dipuisano. Ke bua ka di-social media. Ba sebedisa di-TikTok, ba sebedisa di-Facebook, ba sebedisa YouTube, ba sebedisa di-Instagram le di-Facebook bakeng sa ho bapatsa dihlahiswa tsa bona. Jwale kajeno ke dikeletso ho batho ba sebetsang, empa kajeno re shebane le batho ba sebetsang ba itshebetsa, ba bapatsa dihlahiswa tsa bona ho marangrang a dipuisano. Re utlwa hore na ba tsebang ba re ba sebetse jwang.
0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Pondo wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Pondo. Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Pondo wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Pondo. Kholisedi FM.
1: Ke a tseba ho na le motho ya mametseng jwalo tshebeletso ena, o rekisa atjha mme o e bapatsa ka social media. Ho na le motho ya sebedisang social media ho bapatsa perfume ya hae kapa ho bapatsa chidisi ya hae. Batho ba sebedisa social media ka tsela e fapaneng, empa ho na le batho ba ileng hore ba kgone ho thola di-client kapa di-customer ka lebaka la diphoso tseo ba di etsang mona social mediaeng, empa be ba sa elellwe hore ke rona re leng diphoso, hore ebe dihlahiswa tsa rona ha di rekwe. Ho thwe wena motho eo e leng hore o rakgwebo kapa mmakgwebo ya rekisang dihlahiswa social media, tshwantse bio ya hao, tshwantse bio ya hao. Ha ke qala ke bula profile ya hao social mediaeng, ke bone hore motho enwa ke mmakgwebo kapa ke rakgwebo. O keke wa ba mmakgwebo kapa rakgwebo ya ba bio ya hao ha e bontshe hore o mmakgwebo kapa o rakgwebo. Tshwantse ke qala ke bula fela ke bona hore o rakgwebo kapa mmakgwebo. Re ke o etsetse motlhala. Ha o kena bio ya ka Facebook, TikTok, Instagram, o tlo bona bio e reng content producer and radio broadcaster at Lesedi FM SABC, DJ and MC. Bookings Tsumane Pitso at gmail.com. Ha o qala o sheba bio ya ka fela e ya o bontsha hore Pondo ke sebohodi. Ke sebohodi sa Lesedi FM, ke sebohodi ho SABC, ebile ke DJ, ebile ke motsamaisi wa mosebetsi. Pele o ka kena leboteng la ka, empa bio yona e sentse o bontsha hore na ha o bua ka Pondo o bua ka mang. Jwale ha ba bua ka wena mmakgwebo kapa rakgwebo, ba leka o bontsha hore le wena re bula profile ya hao, tshwantse re bone hore o mmakgwebo kapa o rakgwebo. Ha o qala o theohela tlase profileng ya ka mona, o tlo kopana le video ya pele eo ke nang le ntswa ke Mpesi, e pakahatsang taba yane ya hore ke radio broadcaster. Mme ha o scroller pinned video ya ka, e bontsha video ya ka moo ke leng mosebetsing microphone-ung ke na le ntswa ke Motlong. Mme e latelang e bontsha moo ke neng ke na le ditshepe LR ho SABC. Jwale ha o mpatle ka thata, ha o theoha o bona diaropa, ebe o bona moo ke buang ka bolo le di-local artist. Jwale ba leka o bua ka ntho eno ba re social platform ya hao e tshwantse e bontshe hore mmakgwebo kapa o rakgwebo. Mo ne ke batla o bontsha mohlala hore motho a tlo mpatla ka thata hore ke sebohodi. Jwale a re utlwa hore na ba reng wena momamedi, ba re ho wena bio ya hao e tshwantse e bontshe hore rakgwebo kapa mmakgwebo, mme o sebedise Instagram shopping, ba re o ka sebedisa le TikTok shop hore batho ba hao ebe ba ka reka ntle le ho tsamaya ka hare ho app o tlabeng o e sebedisa. Ba re etsa bonnete ba hore bio ya hao le diposo tsa hao social mediaeng di a bontsha hore na o etsa eng. Wa bona ke itse nna poso tsa ka o kena wa mpona hore ke sebohodi ya o kena tlase mo o scroller timelineng ya ka. Ba re le wena ke kena timelineng ya hao, tshwantse hle ke bona hore hlile o no bua nnete bio nya ha ha ro itsa dintho tse tsena le tse tsena le tse tsena le tse tsena jwale ho thona le ntho tse o thweng ke di DM mo na direct messages ke melaetsa ya ne e tla be e kena ka lekunutung ba re o ska ba wa etella o arabe batho ba o ngollang ka moo ha o le ra kgwebo kapa o le mmakgwebo gobane batho ba bang ba ka tloa ba skeng ba o botsa mane comment section ba lo o botsa le boko senda ha o la lekunutu ba re ho araba dipotso ka pelenyana ho bohlokwa haholo wena mmakgwebo kapa ra kgwebo ya bapatsang dihlwaiso tsa hao mona social media empa se ke buile ba re dikgatiso tsa di-video tse kgutshwane ba re di ka o thusa haholo tse bitswang ka gore ke di-real haholo mane Instagram, TikTok le YouTube goba matsatsing a ka jeno di sebetsa hantle haholo. Mamere tshebeletso ya lesedi, ho na le ntho tsa bohlokwa tseo ditsebi di buang ka tsona mona ba re ho wena ba re engage, build an engaged community, be social, be there. Ba ratana le batho bana o kopane le bona ka hore o arabele dipotso tsa bona mane comment sectioning ha ba o botsa. Ba re ka nako nngwe o ka botsa ka feedback o batla ho utlwa maikutlo a bona mohlomong ka dihlahiswa tsa hao. Interact with your followers, be there. Ha ba o hloka bua le bona. Ba re o ka boela wa sebedisa batho bana ba o reng ke ba hlohlelletse re bua ka di influencer ba re o ka sebetsa le batho ba ba tse bang ho eketsa dinomoro mona social mediaeng hore o tlo kgona ho fihlella setjhaba se sengata seo o ka se tshepang ba re collaborate with micro influencers. Jwale ba re ka nako nngwe o ntso etsa mosebetsi mohlomong ha eba a China o e rekisang wa iketsetsa ko hlahise di behind the scenes ha o etsa mosebetsi wa hao. Batho ba bang ba ka tloa ba rata mosebetsi wa hao kapa ba thabela ho reka ho wena haholo hobane ba bona hore o motho ya makgethe ba shebile ha o etsa mosebetsi wa hao. Ba re share behind the scenes glimpses of your businesses. Ke tseo hea ditaba tse ke reng ke tle ke ofe momere tshebeletso ya lesedi. Re tle re hatele pele kwano ke tle ke o shebele mona. Hona le taba ene ke e bone mona ya bohlokwa ene ke itse ke tlotla ko fa yona. Bana ba itse contenteng ya hao, ha o bapatsa o etse bonnete ba hore dinepe di ba teng mamela tshebeletso ya lesedi bakeng sa di-customer tsa hao. O ska bo so ngwala fela hore ne ke rekisa perfume re sa e bone. Tshwantse setshwantsho se be teng se ka nghohelang hore ke reke mona ho wena mona. Ba re ha o hlaisa mohlomong e re ke re o rekisa moriana wa itseng ba re ha o rekisa o ska bo so be ya fela se hlaisa sena sa ho o bo bontsha hore na se ka ntswela molemo ka tsela efeng se ka ntswela molemo ka tsela efeng se hlaisa sena se o leng ho rose ba paditse mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tsona hetse ke ne ke itse ke tlo fa tsona wena mo rakgwebo kapa mmakgwebo ya sebedisang social platform ba keng sa o bapatsa kgwebo ya hao kapa bakeng sa o bapatsa sehlaiswa sena sa hao.
0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Ho lesedi FM.
1: Mamelwe tshebeletso ya lesedi ho na le ntho e nngwe eo batho ba nang le ho e etsa mme ke phoso e kgolo. Moo o tlang ho fumana hore batho ba bang ba ipitsa ka hore ke bo rakgwebo kapa bo mmakgwebo empa dintho tseo ba dingwelang social mediaeng e be le dintho tse e leng hore di ka baleisa di-client. Jwale ba tsebang le bona ba boetse ba hlokomedisa ho tlwela ho ngola jwalo ka motho e mong le mong ha eba o sebetsa ka setjhaba kapa o sebetsa ka di-client hobane o tlo di leleka. Motho e mong re ko etsetse mohlala ke re wena o swaswa hampe ka diqhwala kapa batho ba phelang ka bokoa kapa batho ba phelang ka bosofe ba re client engwe ya hao e ntse sa phele ka bosofe e ka nna ya o baleya hobane wena o bua hampe ka batho ba hlokang re ba amohele. Ho na le dintho tse dingapetse sensitive jwalo ka bo GBV gender based violence se ka kena kena na le nthotse wa holo ba no sane o tlo ba le wa ke di client ka pa di customer ka le bakala maikutlo a hao a o ileng hore nenneng a tla ba sa amohelega o ngalwe ke di potential clients le ke re ke o tshepelele ke o fe wena ya itshebetsa mo sebetsa mona marandrang a dipuisano ke a gola taba tsena di hlakile wena motho ya sebetsa gore le social media nga ngwe le jwalo ka mang le mang o ka mpa wa ngola ha holo kwa kgwebo ya hao e re bomeso tso ka mora hora ya pele ha ke qala magatlela wa o qetela.

0: waselebo kulesedi FM.
1: Hamamele Ponto, hamamele.
2: Hamamele Ponto e mashume amabedi metsotso pele re fihla horeng ya bobedi. Re nya bobedi ke tswa ke tsama mamedi. Ha re ke re bue he. Hona le nako eo o ile ngwa utlwa bohloko. Hona le nako eo o ile ngwa utlwa bohloko a ho le mpa. Wa kgetha ho tshwarela molemong wa kgotso ya hao. Le hore pelo ya hao lokolowe. Ke a tseba re utlwile bohloko ka tsela tse fapaneng. Re ile ra utlwa bohloko hangata. Empa ke batla ena e bohlokohloko. O ile ngwa utlwa bohlokohloko haholo. Empa le boemong boo, wa tlameha hore o ipehe hantle o tshwarele molemong wa kgotso ya hao. Ke eng e re utlwisitse bohloko? Ee, o ile ngwa tlameha hore le boemong boo o tshwarele molemong wa kgotso ya hao. Go no etsetseng? Kapa bane ba o entseng? Ena e le nngwe o sa e lebaleng. 086-000-3084.
3: Ponto na itse nya ya ntse go tshoko ne ke sa direki mafe mwana ke a ba kola ka nna mo social media are ke dead beat
2: are wing
3: are ke dead beat busted bag
2: e le manga tshonjolo wena
3: mare mwana ke ne ke sa direki na go tle ke sa madi a hore nka sa po
2: oho baby mama ya ha
3: baby mama ya ha e ya ntse go tshoko le no ya ra gore fa go go tlo go tshokwela mare ngwana ka modirela sentle fe
2: a tsholo ka wena social media
3: onto
2: a fihla a bolela tsholo ka wena social media
3: eh a bolela ka nna social media ya dirata ka di a bona yo ngwana tlhakatlhakano post ya sharingwa
2: ba o tsheya ba tsheya ba react ba tsheya ba nthotsena ka ofe
3: go le botlhoko ponto
2: a wa skisi ma
3: ai to se ya le ponto mare ke le ke ipankanya ngwana ke wa ka ene ke ene mage ngwana ona re nka nka etsa ka tsela e ya
2: re le bua
3: ke le tsaretse ke tse ko mo ke le text o ka ntse ponto
2: u da mama re tsebele tsela sedi ena e o ile nya u tlusa botlhoko ha holo feta tsohle empa wa tlamea o tshwarele molemong wa kgotso ya hao re qoqele dumela sedi media re mutlukwana emme ya ha ba ona le Facebook wena me ya ke nimpile a bua ka taba ya ho phopholetswa ya sokang a bua ka taba e ho hang a ko ngolle le boko sena le kunutumane ke ponto wa selebo a ko nlate Facebook mane ke ponto wa selebo me ya phone nimpile ya buletseng ka taba ya ho phopholetswa ya sokang a bua ka taba eo e ile nya mutlisa bohloko haholo ke kopa ho rutlo ntshwarele boko sena le kunutu ke o kopa mme wa ka ke o kopa le boko sena le kunutu ke kopa o tontshware le sedi dumela
4: khotso ponto
2: re tene ka
4: a kitse ha mo nnate ntate wa ka bua le mo happy ka Pretoria Helbron
2: eh
4: sho

0: Bana metsi a sefo. A ba re ke metsi a sefo ka moo ka mahlong. Ka bolele ngwana hae. Ntho eo nkutlwisitse bohloko ponto empa ka mora nako ke la ka rapela ntate Modimo a nthuse ke tlose pelong ya ka ke mo tshwarele. Ya ka mo tshwarela ngwaneso ya fela ntho.
1: Hey, ke taba tse ngata re nke mamedi dumela.
2: Hello?
1: Re teng le kae?
2: Re teng kae?
1: Ha monate.
2: Yeah.
1: Bua le rona mme.
2: Ka re nna ntho e nkutlwisang e bohloko e le horeng ka se kgone go tshwarela motho. O re eo e se ke ikutlwile gore Modimo lefatsheng ka se tshwarele motho. Ke ya gore ngwaneswa le modisi o la tšhaiswa ke bus-e ene batho ba mo tšhaisitseng ga ba na taba le yona, ngwana o tsamatha dipetlele. Ore ga ona ntho botlhoko ka go feta eno lefatsheng, di-lawyer di a nyamela di a tlhaa kore ga ona ntho e botlhoko jalo ka eno Modimo lefatsheng. E se ke ikutlwa gore nka se tshware le mang le mang, especially ga ke mmona ke tsoa le ena letsatsi le letsatsi.
1: Eish, a se ke ise mme wa ka mane utlwa. Ke ke din late le kunutu mane ke ponto wa sela bo email ya ka ke tsumane pb.co.za wa utlwa tsumane pb@sabc.co.za
2: tsumane
1: pb@sabc.co.za.
2: okay,
1: taba tse ka rentse na mamedi ke tsona tse re di hlokang hore re tle re kgone hore le bone hore na le thusa hala jwang twene eo jang o sa kgoneng ho bua ka yona ka batlang boeletsi hodima yona. O tsebe lesedi ke radio e mamelwang ke batho ba rutehileng haholo, bao e leng hore ho na le batho ba rutehileng, di-psychologist, di-maqwetha, boradipolotiki. Jwale ha o le mona o sebakeng se nepahetseng, o se ka ba halala batho ba na la o le bo mohloka lebitso ba eletsang. Ho na le batho ba rutehileng bao e leng hore ba eletsa tlasa makala ao ba ithutetseng ona. Hei, ka se ka ka loga ntho e bohloko. Wa tseba ene ke nana gore jwalo ntho ke e logileng e bohlokweng. Mamedi ke leboetse mamedi e molemong ya gonne ngwe kena le a sa kgona ngwe kena ke leboa ka ofela ke le rata ka ofela tle. Empa nako e seng tabotse. Empa ke lo rile ntho e bohloko mane. Ai, ai. Ntho ena ena mpolaisa letswalo. Mamedi ke nana matsohonyana a kekeng a kgona go sebetsa mosebetsi ofe kapa ofe o amanang le garafu. Kapa wa tshwara peke. Ka nnete. Ke ka moo Modimo a mbopileng ka teng. Ke na le matso a bonolonolonolonolonolo. A ka nka tshwara ntho tse boima kwa sa le bohloko, a sa tswang ditho tse kang dibudulwana ka re ka mona le bohloko a bonolonolonolonolonolonolonolo. Bela ntse ke kena sekolo, matso a nana ntshosa ke ipotsa ke re banna ga nka wa etsala gore e be bophelo ba ka bo felela fela bo grade 10 ke kgone gore ke rutee. E be ke tlo sebetsa mosebetsi wa mofuta ofe ka matso a tje. Ke a tlhao mo mamedi. A bonolonolonolo. Ke a o jwetsa. Ha ke o jwetsa ke re. Ha ke kgone hore nka etsa mosebetsi o leng hore o tshwara ka matsoho ka thata. Ha ke o thetse. Jwale togo nyeya kae. Ke hlahella ke ne ke feila grade 11 a ngata. Ntse ke feila grade 11. Jwale mona jwale tlameha o give up. Jwale ebile lekgetlo le la o qetela ke ne ke tswa sekolo. Ke pasitse term 1. Term 2. Term 3. March. June. Le September ka magaola gang di reportwa ditse ke tlameya ke grade 12 ke bele grade 12 ai ke a feela ke dilo ntse ke feela man bela ntwele ngutlise ya ke so kutwe ntwele ngutlisa botlhoko wa ka inja ke ipotsa ke re ke ya kae ke tlo ya kae ke Modimo a mpopile ka tsela mofuto o je ka mo okeleng ka teng bela he o tsebe ke mongwa batho ba ile ngore ka nnete ke otlwa ke letswalo kapa ke a tshaba ke ka o ka metlhale matsatsi o tla utlwa ntse ke re go wena mamedi le a mesebetsi sekodisa tsena tlhe ya sekolong monyane mpobe monyetleng wa gore go sasa o tho batlwa batho ba ntho itseng o bona le monyetla wa gore o ka etsa kopo ya mosebetsi jalo ka manama le ga o sekodisa empa bonyane o bona le lengolo la computer bonyane o bona le lengolonyana fela la ga e le la level 5 kapa NQF level 7 fela ga fela o ka tshwara go gonyana grade 12 ga ngata e batlwa dibakeng tse ngata ba ke nsa kopa mosebetsi ke tlile botloka ho re ka ntate a re ha ke a rutya ona le mong ka ba ka ga nka etsa chalete ka teng ha re itsebetse re boneng ka tlolo mahlonolo ba di kgobotsenyana mo America sebeditse

0: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo tlong re eme mmoho le lesedi FM re ketekeng letsatsi la Afrika ke ho kgothalletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: mamela dikanane le veli molomo manta o fitlhelela boraro go tloa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya bohlano mesong go lesedi FM
2: dikeowa dikalaneng le mvololo autia strata